0: Good News with PMN Samoa.
1: Toi fa talo fa tu Samoa lau tau poinga mau nei tu la talo fa lava ma lori sa ifu malangi ma. Usi mai lori fa fonga i telefoni o lea solulu. Lua sifuluo i ulai lua fa lua sifuluo no. Ma le lima tole tasi pi ai PMN i Aotearoa. Na fa alien minister mta uta ulwa i fa fo mafa ta wa inga fiti. O le fa fo wina o le fea ngainga fa pa anga o le tua vata partnership. Na sa inia i au kilani ilwa i aso umabae. O se maa tu le manu ta ua le le vaa fea loa i fiti ma New Zealand. O sa ki yasi i di toka na sa inia le fea ngainga malea fionga wa wasa maa nai au wini St. Peter's in New Zealand. Na sa unoa o le malienga o le afso soani i vaenga ta ua le polo kalame takanta fa inga ruenga fa vai taimi po le RSE. Fa apefe fa atawa inga trade ma tupe investing. O lea fo ife anga inga mo le lima tau sanga e su yele fa avai mua mo le lua afe lua sifuru lua i le lua afe lua sifuru lima. Ma wafetau ile lei ma le si iti o fifa atawa inga le vao atunu e lua lea uo atunei ile tasi tesi ma le iwa piliona ta la fiti. O le tūna fono ato malo loa mō ngā ruenga po le Employment Leave Bill. O le auna i ai ngā ruenga le saonga le mū ma le le mautonu. Ma o le afata ma i ai le afi ma afi o tangata fai ngā ruenga. Pe o ne tā ue vae ngā le Labour ma le Greens. O le komiti o a onga ma ngā ruenga na fautua ina le toa tele. Na i afa apaski le atu la fono fela uai. Fai mai le Labour. E ui o suinga na faa lele ya antili ya ile tula fono inisi o vaenga ai olo tu mau pelele manino ma sate ena ese vaenga ititi o tangata faa tupu nga luenga. Femele sui a ya titau o tangata le susu nga sauno maali i Dr. Karanina Sumeo olo na polenga ono onei suinga e mafai ono faa nga sese ai tangata faa nga luenga pasifika ai maise lawa ili atoun ele maala malama tonu ya lato wa ya titaun. Na tu usao le pule nu o le motu i matu po le faa north ya moko te pania se fe au i pule o fale oloa o lo ufa atau ina atu paipa e ulai le fuala ufa asaino le meth po le aisa. Ina ia taa ofi ne iloa le nei fainga sol tu la fono. Au faa saaina le fuala au le aisa po le meth i faa salanga mamafa le faa atau ina atu ma le umi aina ai o lo maalosi pia le faa atau watu faa lawa itele fale oloa vape o paipa mo le pi i fale oloa ta ilua ta alala tu oloa ma fale oloa deris ile atunu o atoa. O taunu unga, ma isu esu enga su avai la fuai o loo faali ai o faa nos e pito sili o na mawalunga le faa ngaine o le methi ni usila na una iai te pania ia siaki sa o fale oloa o loo faa tau inatu paipa ula ula. Pe mele fai pule o Northland ya Grant McCallum, e tasi lawa le iunga le faafi tauli, o le tū la fono. Na faafi loa ia ni taita ta alipor kalame RSE, le company a Mr. Apple, le asia singa le pale mio Samoa, e atangi ele vaafia loa i waloa aso ele vaa Samoa ma Mr. Apple. Na faalia i Belinda Brands le faalolongia o tangata fai ngā leonga mai Samoa o loo lala mua li polo kalame talu mailo na amatanga. Na asi asi le pale mia le sunga la auli al mali e toa le Watea Schmidt i tangata ngā lulue faa vai taimi Hawke's Bay le aso nafi faa pia na te olo ngā lulue Wellington i Blenheim. Na faalia le mata ngā leonga fai malanga inga po le New Zealand di Immigration National le faa pia e tasi le afe iwa se lau lima sifulu wale tangata fai ngā ruenga fa avai taimi mai sa moa o loo iai le taimi nei i New Zealand. Ma le tala fa aiu, sa vi ia ni te otele le au fai pesi o tamaiti a onga Pasifika i se fa afia fianga maa tango fie na fa afia fia i le ta alonga le All Blacks ma ayalani le asito onai Eden Park. E no fuanga na manu maluai le au lakapia ni usila ya ayalani i aie fase folu i le loo sifulu tasi. O le aufai pese sa aufiai le aonga le Auckland Grammar Girls ma kolisia ti la seon Marist ma Sacred Heart. Sa faanga e tia ina le au tapua i mai ayalani le manei al faafia fianga sa faalu ilunga upenga te faailangi walato ufai mai o se faalinga winga eso le matango fie o le pese o le Ireland's Call walato ufatu a faalongo le iai. Samoa, telefona o le nei aso, manuia tele lau tapua inga, i inga pula i Maria Makele Tatu, so i fua.
2: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeart Radio app.

0: Whakawhetā i, whakawhetā i, whakawhetā i. Tāpū pēr mō e tolu tahai o tuā wa whio i ho tā lotolo tōnga. Ko i ungne o mihiwi o tā wa usi a e whiawhi ko eni, ko e whiawhi hono ua ngā fulu mā ua, o e mā hina ko siulai, e whiawhi pule lulo fokeni, ai a kua anga maheni hono o atuai, ai polo kalama PMN tonga, me he whare wha ma fola rea ko eni i Pacific Media Network. Ko hausi o ne pulu whakahoha a, pēr ko e whiawhi ni ko ngai whakatahai pēr mō rinta o to lose pasi, ke o atuai e tau ngāwe i he rea ua, he rea whātonga, pia mo he rea whakapiritania. Tāpū pia mo kuini ngā wai hono i te pō, hono walu, pia mo i tangata whenua o Aotearoa. Tāpū pia mo kintu pō ono, koe hau toka e whare o haa mohe ofo, pia mo e otu motua ngā ofa. Whātolo atu fō ki a whātapu atu ki a Princess Ofeina e he langi whawhanua moho eik, Whātolo atu ki a haatahi whonua, haataki lotu, pia pē fō ki a whakaapa apa makehe ki he sola, pia mo e vūlangi hono gotoa o tau kau whātaha i he mōmeniti koula koe ni. O ko hua kore whamore mōre atu he e kai ki tau ngai whakataha he wiko o sika ko fie fie au pito i e whainga maari ki uto e whoki mai e ki whae tau ngawe i he ngalu ea pia mo e ngalu o pe pia moni ai lau ai hiva whelu teni e ku ofa tai of si i he tau polo kalama fie fie au loto ki uto e whoki mai ki tau ngai whakataha pia ko whama aloa to mau kei mui mui i mai tau ngawe me he ngahi wike ko mariu atu kai ke he te ua whafe i he ni A niu lini la tu, ko e tau huia o e kainga lotu katolika tonga o otahuhu, kene tata ke tau lotu kamata, pia mo e whawhetai i he hoani.
1: A go kore ke u whamalmalu atu, he ngai tala whatapu kato e whanua mo e lotu, a e ku osi o noa whaki me kamata anga e polo kalamani. A ta api mua me motua ta i loa kuini, i whamonu hoku koloa, ku omi mo oku he proklama li tio. Taha no aua po e niwa FM. I fai atu ha tau lotu. Pe ku fwa apa apa la ki ha fai fikau mo ha lotu. Ha tau ke i e folo fola. Te lia nga fehu ia ku hai tu au ki ufo fola i ki e mamana o i mama. Katu pe mua ki fai atu ha fie aunga. Na hoko pe ku ha faloto la ki tau fai fononga ku fai i he mo uini. E ka mata ki pē tau lotu, a ku lau atu ai sāmi whetāria ki, wiki anga maheni, pe ka hiri ko ia te u lau atu pa mua whola whola, pe whai atu pē mua ki pou pou mua whala to lahi, pe whaosia ki tau lotu. Pe tau lotu, u wafai tamai mua alo pa mua lau maari e mā oni oni, āmen. Ko sāmi whetāria ki, sāmi hano fitu ngofulu, ko ni ho moutari. E eiki ko hoku ngutu tene tala ho anga tonu. Ko koe eiki te ukumi hufanga ki ai. Wakaina atukua nge au ki whakamai. E ho fai to tonu hawha ki i mo whakatau a taina i au. Tokanga mai ke te au pe whakahawhi au. Moutari. E eiki ko hoku ngutu tene tala ho anga tonu. Ai ki ke hoko ko ha maka ke utoitoi ai. Ko ha pou kau kaua ke whakahaofi au. He ko hoko u maka tu u koe. Ko hoko malu anga. Whakatau a tai na i au mi he nima o e kau fai kovi. Moutari. E eiki ko hoko ngutu te ne tala ho anga tonu. Pea ko koe eiki a hoko amanaki anga. Ko hoko falala anga eiki. Talu pē me e kukei tamasi. Pea ko koe pē ne utege nāki ki ai, talu hoku whā ere i. Pea me he manawa o e ku whā e, ko hoku toko ni pē koe e taha. Moutari, e eiki ko hoku ngutu, tene tala ho anga tonu. Ko hoku ere lo, tene tala ho whai to tonu. Pea moe aha ko toa pē, aho o toko ni, Neongo hei kai ke ulawa o tala kotoa. E o tua, talu e kukei vare vare mo o whakahino hino au. Pea o kukei tala pe o ngā hei ngā au e whakaofo. Moutari, e eiki ko hoko ngutu tene tala ho anga tonu. A ngonga lelei, he tohi e mātiu, hongo fulu mātolu e vahe. Pe alua se su he aha ko ia me he āpina e nofo ai e mata ano o e ano kāreri. Pea ne nofo he fuai ke whaiako ke e kakai. Pea tōpu me he futola he e kakai na e whetao mi mai ke a te ia. Na ne heka ke haki i waka o nofo me iai. Kai toto atu e kakai me uta. Me whai e sēsū ke kakai e ne ngahi tala noa whakatātā ko eni. Ne alo atu ha tangata wha o whai e ne tō witi. Pe ne laku e pulopula o ngā ngana e ni ihi he vehala. Pe puna mai e whangamana puna o tosi ia o osi. Pe to e ngā ngana e pulopula ia he feitu u maka maka na e kere kere manifi. Pe a maolunga e laa o vela i e pulopula. Ko uhi ko te eki ke loloto honoa ka, pe a vaviai e ne mai hifo o mate. Pe to ngangana e pulopula ke feitu uwa o talatala. Pe to e tupu mo ia, ke te eki fua loa, ko ka sia ia e he wao talatala. A ko e pulopula na e ngangana ke kere kere lelei, ne tupu hake o fua, ne fua te au e ni ihi. Pea fua nongo fulu e ni ihi. Pea fua tolungo fulu e ni ihi. Pea talange lewa e sesu ge kakai. Ka pau kua mahino ke teki mou tolu e ku ngahe whakahino hino. Pea mo wongo ki ai. Koe ngongo leito nuia o eki. Viki viki ke te koe Kristo. Koe tala noa ki he pulopula mo i tangata whaa. Koe tala noa ku fungani. He koe tau mua ia i tangata whaa. Kene mau ha potu kere kere o kulelei. Mo whiunga ki whakaheka i ne pulopula. Pe koe whakatua meri e ia. Ki ha konga kere kere lelei. O ku ala mau ki whakaheka i ne pulopula. Pe ku alufano i tangata whaa. He aho bea moe pōo. E tū tū i ene pulopula. Pa kune laku noa pē, mune whaka amua hapotu kere kele lelei, e whaka fua i ha tō kai lelei mo aunga. A koe maamani o e honi, au whaka au ki toi manifiange ai amanaki lelei, o makatuunga me ngai whakalakalaka o e ahoni. Au kuhanga he teknolosia, o whaao whamalohi e tokanga mo i taimi e to utangata o e ahoni. O hanga he poto o e tangata o whakanaunau kakato e ngai whanki i telefoni toto o. Kene kato i ha mea pia ku tau loto ke tau mamata pe whanongo kiai. Ko mori ai e ngai hoa loto whakafamiri api. Ko uhi i bego e tau whemo e kina no whakaonga e ngai mea ngau e whakateknolosi e koini. Te koe kōs pēri o e aha koe ni. Na kune whakaha mai e paku kā ai loto pe moe mo uia kakai ai oto. Ko vela hia e folfola mo uia eiki. He koe tau tuku noa pe. Ko rie kina e tangata tō tō i. He koe tau tātā puni ho tau teringa me ene folfola. Ka tau whemo e kina. He ho haa tuu ke tau turi turi fua ke ngahi maa lia o e māma nuna mō vete ko eni. E koe whakaafio e ahoni. E tau whakaata a taha tau ngahi loto. Pe ke tau kumi ke hapotu o kulawa ke tau whanongo ai ke wholofola ai otua. Ka e hoko e tau mo ui ko hapotu kele kele le lei. Kua fua pe a fishi ai e lau maa lia o e iki. A koha tau kai ko a manaki kia ia e mamani. Oku tau iai. Amen. E tau lotu. E otua maafi mafi mo ta engata. A o a fiona, nei te eki ke whakatopua e mamani. Mo e ngahi mo o ngā, nā ki iai pe koe. Ko koe ai ka mata ngā. Pea ko koe pia e ngata anga. O mau whawhitai ko a fio, ko hi pia ko ho o wha. He kui kai tike lau e mau hia. Pe te ke whawawe ke whai ho mau tautia. Ka o ke whakato o to o mau pe, ke whai ho mau whamole molea. Anga i funga hi fomua, yo maungahi vai vai, whai tangata. Moe mau tuli tuli fua, ke mau whai beo whakatatau, ke maungahi fie mau. Kai tue noa ho fina ngalo, ai aku waka mai i ho folofola. Whai taha pukina mai ho mau fonuani, mohono kautaki. Ke hoko e nau whai tu utuoni, mohono au mawhai, ko ha pula pula merie, tene whakafua mai hai tō kai lelei, ke whakainasi a ki ho kakai. Whai taha pukina mai e kau ngāwe oi whareni, puki nau tōlu kotoa, u nau wahe wahe e nau ngahi tau kei mo nau poto. I he whare e whā mawhola reani, ke toko ni ki hono langa hake e mau mo ui i he whanua koe ni. A whio mai ki he tau mo e whi pore pore a ku whai he ngā whanua hau o mamani. Ko uhi bego e mōre ma te kinau tolu a he māma ho wholawhola. Whua ki mai ho meri no, kai lawa ke mau whimata ki whiwhia i ho ofa. Whateu ngā ki mau tolu ho wholawhola, Wai tū ke whesi ki tua me te ki mau tolu e fua a ho lau maari e, o mau hoko ai ko whanau o whena. O mau korea ho whaka mole mole, ko ui he ko mau ria kina ho wholofola, a e matawai mo ui ko e o tawhi me ai ho ala o wha. Ngā huian ki mau tolu ke mau tāu mo ho o wha, pe ke mau hoko ko haka o whaka mo oni ki o wholofola, Kei lawa ke maulā ngai ha whanua whao i he uho uhonga o i whakatau wele ai te volo o kuni whai ma ki mātoloni. Whakakato mai mua e lotu moe hū o ku mau whai hakeni, he kokoi pea e kakato. Pea ua nā o fia i ho fufonga o wha mi ho wha nau o ku ui ui hake ki o tala o wha. A ku mau kore katoa ngai mālo hini e huafa o alatof pēta a ku mau eki ko Jesu Kristo. Amen. E wafai tamai, me alo, pa me lau maari e maani oni. Amen.

ko kore fenga mari ko ni ke ata ki fa no no ko ni na to ki tau mai e ma foi me akai pa me tonga ko foi talo tonga ko foi ufi ko kaho kaho mo lose ka umeire mo mahoa ko hopa pa me la ipere o kukilo e fa i he mire mila tu asila ke fai ki ai a fetu taki pe mo fika telefoni ko noa uataha taha tolu fitu noa tolu tolu noa Fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pia maumi ea e tua sila koia, teke maumi ea e foi mea kai ko ni. Malo. Kore whenga maari ko ni, ke o ai a ki whanongonongo koniseti ko ni. Whakaturo o atu, ka atu mua a ki whanongonongo koniseti ki he tangata i whonua, mo e whewhine i whonua, mo e kaukoristu tuku o tau whahau mo pilo levu me i haapai masani, o kutakai a te uloa. I e pauri hifo o e pō wafao si urai wa afe wa no, ke moumea mai mua, ki whekoa, ki he holo, le sieri tonga, ki he api ko tuinga papai o wesire i mangere. O kumakatu unga ai whakahoa ani, ko uhi ko si whakatangi mai, pia mei haapai, pia mei he pure ako, mo e whanau wako, me he korisi, o e ongo tamaiki, ko tau whahau mo pilo levu. O ku makatu unga, ke whei ngai haki me aifi, ke si ngā aue aki i he akololo tonga. Pe a ku makatu unga ai ai whakaafeni. Ki si ngā hisiasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni. Pe a moi hāpai ko toa pē, kue whanongo mai ki he whakatangini. Whakaafei atu ki mautolu mo mea mai, tau fie fia mo whai ha ofa ki si whakatangi ai ongo tamai ki. E hoko ho mou o wha, koi whakakoloa ia, ki si whengani. Io, e taritari mai me iai, a si kaukoristu tuku o Aotearoa. A whēko a, po uri hifo aho ua whao si rai ua awhe ua no, i whēko a, holo le seri tonga, api ko tuinga papai o Wesley i Mangere. O kumautu i pē, te mou talire lei e whakatangini, o kufai atu. Ka iai ha mea o kuke fie mau, whetu utaki ke fika telefoni koe ni, Noa ua taha, noa walu fitu taha, walu tolu hiwa wā. Peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiwa. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mo pinolevu o Aotearoa. Malo.

0: PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: Ei ki pia moe kakai whonua, koe tau polo kalama PMN Tonga ni tari tari fifia loto mā whana mo ni ki mautolu i he futai mi mo moko koe ni ho tau whonua i he ni Aotearoa pia mo Tonga ei ki foki. Ka kou tui mahalo koe ki polo kalama uluaki o FFI ni tene hanga o whakanonga, whaka mā whana i tau nofo. He o kukau mai he ni a pilimi solo tā mo ua me he aia koe ofisa whakatotolo pūle ia ai ofisi o e ompatmeni a Tonga. Tari ni fiefia koe a Prim Solo, malo mwes itari a e fetu utake ke ke kau mai ai i he hoani.
3: Malo obito, mo fai o maari e John.
2: O kui ai ai ki i Polo Kalama, i he whengaui aki koe ni a e ofisi ompatmeni a Tonga, pia mwe ofisi ompatmeni a e fonuani a Aotearoa, ai o kua whakawhainga maari e ai, ai ki i whengaui aki ai ongo ofisi e, ka tak pe mua omi haki i pui pui tua, whengau aki pia mwe teu ke whakahoko ai ki i polo kalama ako ngā ue koe ni.
3: Kore peke u hufanga i henga hi tala whakatapu John, kai ata mua mwe motuani ke paha tala tala noa te whainga maari e koe au kuhi e tuku mai. Ura kipe whamalo at te mau whainga maari e paka kine na tolu ko tope au ku tiun mai ki he PMN au ku whawhita e whamalo to he mau whainga maari e koe ni ki whakao ngua te ngā whamatala ngā koe ni ku whai atu. Koe ki porokala mafo koe kaube he ngā hitoko ni koe preanga nusila. O kulawe monu ia e ngai whanua ke heke he Pasifiki e sia ka mo Otkaripiani ka Watonga. O ku hingo whaui a ki koe hai mana aki a Scholarship Awards. Pe a o ku teu teu ia ia e kaunga au e aluhake koe ni pe koe kaunga au e ku aluhake fo'o ke hoko koe kau taki e ngahi ngawe anga. E teo teo iki nga tolu he ngahi whingawe aki pehe ni koe hui koe nau ka hau. Pea koe ki whainga maari koe ni kula watua i ke kau kia he taun e mau ofisa toko ua koe mau ofisa lao koe sone hamani tōpui.
2: Kuia.
3: Pea mo e ofisa whatotolo e taha koe etwoni pifereti. E te nama wahat nga ua a pongpongi. O ka mata ki i ako ngawe koe ni he aho wa fitu, pe koe monite o tō whakaosi ki he aho fitu.
2: Oh, yeah.
3: Aho fitu koe ni o ako si John.
2: Fafo, o fau pito ai whainga maari e koe ni, pe a koe taha foke ni ai whailonga ai whengawe aki lelei, ai ongo whonua a Aotearoa pe motonga eiki. Whawhiawhia moni ai ho o tuku mai ai hingoa, ai kau whafofonga koe ni te nau a wha folau mai.

0: Ai koe hae, ai ngahi polo kalama, te nau kau ke he lorotonga e taimi koe ni ukunau hei he whonuani.
1: Yeah. Malo apito John, o ku toka ngai pek nga tolu he ofisi koe ni Chief Ombudsman na Nusila, pea koe programa lewa koe iai, o ku kawai ai hoko atu ai ofisa lao ia ki ngawe whataha pe mbe kauliku ofisa koe ai ofisi ombudsman na Nusila, pea koe tama whatotolo lewa e tuoni e lahilahi e atechi anaya ki e tafaki e whatotolo ki ngahi mea koe o ku whikawaki mo Tongani pea to e whikawaki pea mo e Pasifiki lahiange o pea kawai pea mo ki tafake taha o ku whaka rea makehe to ngai makehe he ki ako koe ni hangahi issue o ku toutou hoko ai isiu o ku toutou hoko koe mamahianga kakai e whonua pe koe tūkianga e whononga koe hae mea a Nusila o whaigiai a Office of Batman a Nusila o whaigiai kwhi ako e Office Tonga ke han whainga whounga ke tokoni he ngā oe koe ni pea o ku makapawa sipe he tū koe ni o ku te whi ako whaka Nusila he whounga o Office koe na Nusila o kui kai ki nau whai e nature alukitua Alkitu a whakawhilongwa ki mo e kakai, pe utau i koe outreach, pe educational awareness. O koko reach out i ki he ngahi community, ngahi ako. Ka i he ngahi tau koe ni ko Mariwa tu na nau pako mea mau tolu, e mau lava alu ke whangitu kui mo tu, pe mo e whangifitu mama o ange.
0: Kuia.
1: Pe o nau whaafuofa i ai, pe o kawe he mea ne paspas leo lahi mai ai ai whakatahanga whakamamana la he whamiri ombudsmeni koe koe koe IOI, International Ombudsman Institution. I he ngā oe koe au mau whai, pia ki whatonga e Nusila e konga koe ia. Pia kanga e Nusila whakakau he programa koe ni.
0: Pautoa.
1: Tai ki whori outreach program face-to-face pe he, e whai he moni te koe aho tolu ko o Akosi. Mai ka inga welinga toni, mea pango peu te eke o mai e Nusila ai venue, but ko utui pe te mau mau pe ha whainga maari o mau mei.
0: O ku fa fofa o fratala no mai fe ga aki pe mo e ta fa ki koia e ku kai ke mo ha pe o ma we fa matala ka mo to ha vai vai you are also well your team will also be running a community outreach e sai pe mo ke ki fa ma ala ala ma ta fa koia he to hola he pito ka nga he ni i au kala ni pe mo na to lu foki i wearing a toni ke na wa lave i pe ai nga he mete na lava ma u ka pau te na ka mai ke polo kala ma koe ni
1: Ia. Whawawa pita sione pe o malo pita whainga maari koe tau muafo kia ki whai kakapa atu pe koe whawhi longa ki pe koe whawhi taula ki koe uhi pe koe kakai kulawe pe neongo e ai whapai ai Nusila pe koe nihi ko hoko e whonua ko hona o whonua i ka hika ngalo whakatonga pe mo whamiri ko ia o wai kere kere wai ngai whi hoko taki matua mahuinga au pito whawhamiri pe tuk whakaholo pero ngai to tonu ko ya mau lavei pe o fai to ka nga ange ki ai ko ngai isu ko ya ko ngai isu ya ko mau mateu teu ke fa matala ai mau ko mau tu anga te mau tu hoko ko e hange haki mau hange haki half back he wa ai skalamu mo tau to a pe ko e palo pare ma pe mo mo pure anga pe ko e service provider ke finga e foi va ko ya ke solova mo nga me pe ko ha me tin auto ka nga ta tau pe pe ko ha hava ai pure anga tu ko ke hebe fa ma anga tu ke hebe tau malu i fonua ni afio tu ke hebe ka fare fa lao ka tu ke mo fare area ta mo fa da to ko ni ko to nga pure anga me ho ek minista on ko van ka mo fa pure anga mo nga seve se ko na utiliva ka ta tu si ai fononga pe nga u behe more en auto tonu e te maulava o whakao ngā tu e mau ngā we ka tekna tolu pia mo whakai na iaha mau aonga ka tekna tolu ki ta whakao ia chona e koe ngā himi aia e awa whamatala i he whetutaki koe ni whelongwa ki mata ki he mata he whakataha anga koe ni whai aho tolu pia kutu i pe mahalo amuyang na ama a ki whaiga maari he tōna ki o te vitamaka ke te whaiha ki whamaa popo pe koe hatu ki follow up programa.
0: Lelei a pito, pe koe mea lelei a o a tuku mai ai tana ki koe he koe neongo e maua nofo i he fonua ni ka koe a whakau ka auia pa moe lotoku kei tonga pe ia. A pe koe mea lelei a
1: o maua. Wege puri foki, wege puri a te kumautoluga, wege puri foki ho mo au ngā e whao loro a mai ho mo ni mai neong ho mo nofo he ngahi. He society to tongi me a koto ka ka ka ka ngalo ki ma dol he ni ho mo to ko ni ka to tongi ke fa ka ka u pe he ka ka i ko de tata ka ta fo no he ta im ko to te to ku o te va ma u fa am pe he ke fa fe lo mo a ki pe mo ta la no he tu ku ko ka ngi ta pe ai ki ta na ka do ile ve ku ma na tu i ko ye ko ofisio un pat men ko anusila i welinga toni te na uia i mona tol he polo kalama ko ia
0: ah sai
1: ai a komo tol ko ku ngai isu o lo tonu usila ku to tonu e te komo tolu he ngai sevespe he e lava ke muke ke hanga tonu reo ke stau tama ko eni ai toko ni ko he te mulava ma e toko ni tatau mana tol pe agutu i te lere yang
0: O ku fa fo fa pito i he ku a mana tu kula he pito tala noa a i he ngai mea whaka kere kere mo i mea pehe o ku lava nai ke aha ki i whaka maama mo hata ana ki mai he ta whaki koea ka pau kwa ngai isiu a ngai whamiri koe ni ko na uhiki whonua mai ki whonua ni?
1: Ia, whaka fo fa pe teo pehe pe koe isiu lahi taha ai a kuma unga oe kei talo e fotu e ofis koe ni pe wau mai pe ki he ahoni kono mo ni e John u solova te solova o ku pekloka pekloka ya tek matol ko ki we wa we nga hi tukunga ya ko ya ke hopo ko ta imbe ya wa tukunga ke hopo pensta uni ko to uta fakia e pulereva e forma wanga ko ha ni tutu ni ko me e faikia e lau e ngau e fai pe a kokai ke tu kwai a notari mo fanongo a kakai ko ni ke mai enaunga hi mama hi pe nga me a kuleve a hono loto a pe a kuma fa wat fok me report ye fotu watu ke podunga we a ke liliu hanga hi tutu uni pe liliu hanga hi lao ko hi ke toko ni ke fononga he tala mai he ola o kitama ke fononga mo toka ko vi hala fononga ko hi ko me anga ko fa ya ke fononga te ko tu ina ya pe hatai mi va ve mai e fa ha fe si o fa ki mata ge tuku nga ko ya pe lava ke we ha ke ko no mo ni bla he bitu tang e u me fa ka kere kere pe ta pe mo mulina he la mari ta ta pe ka pai fa nong mai pe ka kai ke ti ki mai mai gena ki ola ve hingua ka kai ni hinu silana o kai na u ke sia ma to ku fe mo to fe tu taki
0: ko ya
1: mo te fe tu taki de tal ve covid pe kai ke to en au en u telefonico ya mo me ko ya ka go tu ka pa na fa nong mai ki va kai i no mai pe ki he me a pe ka pa nga ve a ki pe homo retio pe homo network ke fra fo mai ai te mau fifia ke follow up te ai ke mau ha konte ke hoko ate tano. Kwa ni hi hai fua fifia e ola kurotonga mau ka koe kai koe ke te hoko ate mau fitu taki be wai ni hi ake i peklo ka pe. Ka koe natura e ngā ue ke tano a koe ya John.
0: Ma aloa pito solo e si i whakalotolahi mai kia ki nau tolu koe ni ua iai e nau ngahi keisi u lolotonga lere he taimi ni pia mo ki nau tolu pe u nau whekumi ki ha ngahi whamatala whekau aki pia moha ngahi mea whelave i pia moe kerekere pia moe ngahi mea kehe pe e lava ke toko ni mai ai ai ompat menia tonga ka koe whaka toe whamanatu whaka osi pe koe kainga koe ni i aukalani koe aho whe koe o koe aho ono ia o aukosi
1: I ko ko te be fa mai mo be John ko te ko tu e time ni pahangi te mau kore te hi be ko e ga hi tu ko ma mau tu e to e fa nga mari e ngai ko ah ni ma
0: ko ya po po
1: ah puli lulu ni ma te mau gi holo mo ah ta ha mai puli lulu ah ni ma pa time o no ki he valu e fiafi ki he fare fatahanga ko sa stoka i kolo
0: na seleti
1: ki he taha fa valu Coronation Road Mangri Bridge api go ko na seleti te mau iai pe te mau o mai foku pe moe ofisi o mpatmeni ko anu sila i Okalani ko e foke ki ofisi sisi iange o nu sila o mpatmeni i Okalani e mau mai mo hata kota pe to ko ua me ai ko hi ko ka ko no fo fo ko fai no silana na koi mo hanga hime ai no silana o ku mala firma o ke fai ai hata ko ni ka tanga ta ko ni ofisi finga ra ki ko mo mau to lu ke la vai be mo ia
0: Fafofa ai ko ahni mai o e mahina katu e fa hoko e fa taha ko ni ai community tonga pa mai office on pat beni fa fang pa osko to ka fa nongo he fa taha ka ki ga taha fa nongo e mau polo kala ma solo te ki ho ha ala yo to ki ka ko fa malo a tu he o mi ai tana ki ko e me ho e ki pela u ilo ke ai ka kai fo noa i he fe fini tala monu a tu a ki he ka fa fofonga i he te u fola mai ko ni i he a fonga a ko ka ko to ko ni la hiki tonga eiki.
1: Alo pito.
0: O falahi atu.
1: Alo pito si ane mau whaingo maari.
0: O falahi atu solo, ma alo pito si toko ni mai ki he tau ngā ue o i fia
1: fia. Ia, monua ki he polo kalama. O falahi.
0: O falahi atu. Hau eiki pia mua kakai whanua ko a pilimi solo tā mo ua ia, aia koe ofisa whakatotolo pūle ia, me ofisi oe ompat meni atonga, pia mua ngai palani ki he kaha u. Tau ki lepa si he, ka tau ki i a whanongo ki a toloa, whiri moe hala, mo mea mai ki aipu.

0: tae tu nāra tui mkwafe, me tau ngahe ngongo me kolomua, weringa tōni ki aho ni, malo tae.
1: Malo mo ala wale hau e ki pia mo lele ai tonga kotoa pe mo mea mai ki tau ho wa ngongo ko ia ahupule lulu ko e ni pia me welinga tōni. Uluaki ko e tu tangata secondary poly festival wa noa wa no. Oku tu la hoko ai pe ai te wa fana wa ko pe me ngai apia ko e koloni ki ka to anga fa ta ko ia ko amana ki fa hoko i fa lai te ko eni wa fa ko ia o si ulai ko e ka to anga ko ia ko i loa ko e tu tangata polifest wa no wa no ai ana o sa te ne hat polifest pe a koko mai kiloto welinga toni Hange pe kwa nga mahen ki ai, ko ngahi api ako maalunga e situ, te nau kauma e ki katoanga festival ko e ni, ai a koe whanawa ko e ni Pasiki, pe a me he api ako St. Mary's, Wellington East Girl, Wellington High School, Rongotai, Wellington College, St. Catherine's, pe a pe foki St. Patrick's College. Ai au kawai e ngahi whaiva, pe a me ngahi whanua Pasiki o kawai, pe a me ngahi whaiva whakatonga. O mahino pe ai te uteu lahi a ngahi kolis la lahi ko ini, ngahi whaiva ko ini. Ai a ku o kos kamata a hono whakatawa te ngahi tiki te hu ki he festival ko ini, ai a ku kamata hei ni mātou noa ki he TSB Arena Queen's Wharf. Pea kua tai tala monu ki he tau whanau tonga kau he ngahi whaiva ko ini, pea mo festival ko ini e whakahoko i he aho whanai te. Kai ke he kuo fotu mai e tangata moana ai a koe polo kalama fo ou eni pe koe fofua whahoko eni ai polo kalama koe ni ai a ku whaha e koe whahoko e se auhia ngahi apiako maalunga o kau mai ai a Hawke's Bay hat i tape fo ki hora whenua pwa mo manu atu. Koe komi pene na nao whakalele koe e tu tangata he ngahi taulahi. Pe aku taki mai ai a kepi mā kisi moe ni ihi pe a mei weli ngā tōni pe. Ko si aui ko ini o ku whakatau mu ai a ki whai ai e whanau pasiki pe nau toi whaha ho nau ngahi talenti. Pe aku ha platform e ne ke mahu inga i ai ho nau anga whafonua ngahi whaiva pa pe foke tōni ki nau tōru i ho nau ngahi talenti. Whatatau i whamatala ko ia kepi mā kisi e kamata eni i he aho taha fitu ko ia o ango si mai whanau ako mālunga pe koe secondary school te pe koe aho wataha ko ia o katopa ai whanau intermediate primary pe a moe ECE. E whakahoko ai ongo whi auhi ko eni i mai ko whala senta e welinga toni ai au nepehe poki e kaha u o whaamu ke whakahoko hi a ngai whaitu e ngai sei tu ke he o i kai ko welinga toni. Kai ke he ko e fuofua whakahoko e ni ai ngā ue ko e ni i loto welinga toni ai a pu kaumai ki ai a Hawke's Bay hat manu atu pe a mohoro whanua ai a ko e fuofua e ni hafi auhi pe he ni i loto welinga toni. Oku amanak pe foki e hoko e ni o tokoni ki o tau kai ngā tau te fito ki he whanau pasiki o whaile i koia i Nusilani te aku nao fie fia ke nao kau i he ngai polo kalama ko e ni. O uro tonga lele i he wikeni a e wike pasiki pe ko Pacific Week a te he ranga waka Victoria University of Wellington a ia ko e nao ko i wike pasiko e ni o kwa hoko wha ta uia a ina kamata i he ahamoni te wike ko i wike ni a ke Cultural Night tu site pe wane pona e whahoko ai quiz night pe a koe ahoni o ku lele ai e nau Korea Expo ai au kamata ia pe a me hongo fului ahoni. Ko sa inga mare ke whanau pasiki ke nau tala noa mo ngahi pot ngā ue pe mo kau taha ngā ue ke hawha inga mare ngā ue i he kaha u. Ko sa inga mare mahu inga en ke whanau pasiki ke wakai ke ngahi ngā ue pule anga pa pe fo ke ngahi kau taha o nau whaam ke nau ngā ue ai i he kaha u. Ko a pongpo, pe koe tō apule lulu, ko nā wā si pōti ia. Pe a koe whala i te i he anga maheni, koe Pacific Market ia, pe a mehe tai ni hongo fulu ki he wae si afi. Ai a ku whakatā wai, ai ngahi koloa whakatonga, koloa ai ngahi whanua pasiki, pe a kā wai pe a moe mea toko ni. Koe Pacific Week koe ni, o ku whalele pe ia, hei Pacific Students Council, kono palani nga polo kalamata pe ki on fa pa anga anga polo kalama ko ni o ka mana te hoko ai wiki pasiki ke to frai ai ta fa na o ke na hoko ka te na wa ko pe mo fa o singa o ta ko ni ka ke he o ke ta la monu ke ta fa na wa ko ko ya na o ta fa o si pe mi universiti pe pe fo ki ke to nga ai fa na to nga o na ke ya ko i he universiti ko ni ko nga ta nga nga he ngongo ala ma wa te se afini pe me te a
0: Ko se le pasa fai doton, pe amo etau ongongo, pe ame hekolo ngo e kakala ke aoni malo se are.
2: Malo au pito, pe a oku tatau pe amo ea, a etau toe fero ongo aki I he a polululu koin, kono uo ua o si ulai ua afe ua o no. Pe a pange koe lau, koe toutou whamanatu mai ngo e kakala, Te ono ngai ngō wehe tai mini. Au kai te ngō wehe ka kala fōku te tonu ke ala. Te a I he lolo tonga ni ka uhi ko e tai momoko o ku si si au pita au pita pe. Tai mahalo pe te ngai u a kau ngō wehe ka kala ko ia o loto whare. Tau mai kwe ha tai mia e lava o tuku ai. Pe I he tai mta tau fōki pe. Ko te wha atu ia te a natura a ne mawhana I e pongpongi ni, ne tikiri e ono. Pe a ku amanaki pe e a uhaki ki e tahawa. Ka I e roro tonga ni o ku au a fia. Ka ko I wikeni foki, ko e tahawe mea na te hanga whakatonga I pe te eki. Ia I e whana wako ia ko ka wako University en sentolo mai. Ange kou wha manatu mai kua ven mai pe ai taimi mafana. Koe taha ha mea mahu inga au pita au pita ko hono whiri ha kau taha tonga ke nau kau atu I he whiri whaka osi koia poko whē ai kau taha unau lava koia una hanga whawhonga ai loto koia ka kaita pe he whoki ke nau ngahi ngā ue. O kua upe ke ngai kautaha e tō rua, pe a mihi ki feitu ukoni ko Timaru. Pe a kua whiri atu ai, ai kautaha society tonga o e vahe tonga koia o Canterbury, pe ko South Canterbury Tongan Society. Pe a kautaha ni a mea whawhiawhia, pe te ngata pe ki he kāinga tonga koi ni, ka e pe he foki ke a tinau tolu koia o kunau hanga o taki, pe a mo whakalere, ai ngā ue mahu I ngāni. Pehange koia, I he ngāhi mahina koni ko mari watu, ne tu oua nai, ai te lere atu, te sio mo wakai, ki he nao ngā ue. Kai ke, ka mea kou whē mao he taimini, ke whiri. Pea, koe nau fua ama I hataha pehi atu, whei tū pehi I Nusilani. Na te osi whiri kita, koe hā, ki tau te whito ki he kautahani. Aia, hange kou kulau, koe kautaha e tolua, Pe a me se tu koni, pe a ta au pito fok pe. Mo tol ko fe kau ko ki ai o ku southcanterbury.org.nuzila ko hi e matuaki I to koni au pito nia ki he kau ngā ue. Ta I kai ngā tai ko I kau taha tonga ni I he se tu koia o Canterbury. Ko ta foka mea fwa fia I he maina koni ko e fwa hoko a whaamiri fo o. Pe ko e maari. Aia ko Steven I Lopini e nosi tu I pulotu. Pea me alaki, pea pe foki ki perehake, pea mo alosia mahoni e nosi tu I pulotu. Pea me mafanga, pea mo koulo koia I hapai. Whatatau ke he ngaswa matala ku mau mai, whaa fia fia au pito au pito. Ko hi ko e whaiwhaiange, pea hoko ai ngahi u Ai ngai feo, tau te fito ko e feo I whapia fia. Pea wakahi fufoki e toko tahani, ko Stephen Robin e no sidu pulotu, ko e kāna toko tahani ngā wea I e feitu I loa ko Akaroa. Ko Akaroa, o kai ke ngata pē I hono ngāhi hika ai kou ko ngongoa ai a e fonuani, ta te fito ko hanga ton mai koe mei tahi, ko feitu ena uraktu utai a kau Franse, e nā ua mai koia ki he motu sau te. Pe a koe tōtahan whauki o ku ngā ue I he whetū koe ni, au mahino mai, ko whaamiri fu ou e nia e ki fei tu u koi ni ko akaroa. Tamini ma e koi a akapulu, i e wike ku o si, ne ai haongo tonga, ne na o ke hatu unga, ai a kuhanga maupe e he kalapu, o fai a hono katoa ngai to faa fie fiai, kau hi koi lava ake e na va inga tu o te au. Ongo kalapu ke ke, ko tō taha ko koketi pureiku, ai a ku va inga matatolu. Me kalapu koi a Southbridge. Koe ta mea whawevia e na whetau laki mo timi koini a Prepoton, ai koe quarter final ro. Ka koe mea whawevia, koe hi koe lava mai koe a ongo mātua ko Pauline mo ofa laki pureiku o na mamata tonu. Ka ne ongo na urungia, ka kange koe lau, ne ai mo toa tonga e taha ne vainga maari e mai, pia me he timi koe a Prepoton. E tota, pia me he roto kolo ia koe, o Christchurch ko Filippo lea matahau. Na me kalapu o ilo pe ia heni ko Marist. Ko tō tāna fuka uwa inga fika valu, pena na whetau laki pe mo timi ko ia ai university. Aia ko e semi-finalo eni, e tok finalo i e wike ko eni. Aia ko e tu o te au eni a toko ua, Filippo lea matahau, pena pe he fuki ki a fuketi. Puleiku. Tako tui i wika uko mau hene lise kautonga unafafunga eata nga uvahe keke o kawaya Canterbury pefo kiki North Canterbury pea pepe kia South Canterbury. Koe, iongongo pe ia ukulava ke mau atu ihe ahoni kai malo opito homo mea mai kamo mea.
0: Koe programa TNT Sport ki he wikeni kwa te vitamaka. Devida, tu mai anga o fotu tu ke ta programa ke wikeni malo.
3: Malo ko dei te kolege fo ga te pega fo ta pa ba me falen. Ta a te ta fo ko di ke wikeni ga liki e ku mai o a rugby union e a ta o kuma ta be union ho ma ge liki pa os ke so ka manga u support ke ke be dei te to wa te u support di ni. Te ta fo a ke tim go e fa ga ma ma ro a ke tim e wedi ta set ke u tim ho ko ya. Ka ka ko ta ugo na union e data e. E ta gona ta ta ha mo pe mo Rumenia ma rohia Rumenia ka to val ke to fit ko iru kwai ko fa no ke fa wa Hong Kong ko Chile na wo wo ke fa hi va Georgia to ma le va ke wa val ke to wo ko ta ma li te mai no ke ta u ni ko ta Amerika ti ma Amerika yo sai na wa hi va ke wo a Spain Canada ke wa to ke ta hi va a Zimbabwe e ta ko tu en fa ki tim ko ni mi me de la fa ki mo tu va mo to ka wa to ma mo mo
0: E ko ha si ke ya ke polo ko ni ta. Io ma lo apito te vita pa mo ne apito me ke tu ku mai ko ia ki he. A honi ke por kalama te vita. Ko e ko tu ko ia kai ko nga timi tia wani ol pere ki fa no a ko ailani ko uataha. Ko hange ko grela ko ke tu mai fo ke ta ko a Romania pa mo Samoa. Pe a pehe foki ke ta a Amerika pa mo Spaini. Ma lo Amerika ko uahiva. Ki he uau a Spaini, eh? Potukari to lua tua varu a tonga. Tawa Franse, mo Siapani fa au a Franse, ki he taha nima a Siapani. Koe Wallabies, koe nima fitu, Itali koe ngofulu, Skotilani koe tolu tolu, taha fitu a fisi. Ingilani koe tolu taha, Argentina koe uafa, pia ikuna Springboks koe faa tolu, ki he noa a Welesi. Pia koe foke ngahi, afetu kwa ki holo, pia hango tau koni, na e osi noa i e oloperekia a Franse, a Springboks e te rita ki mua e. Kako tau seo ke ne hanga kone o noa i koia a timi koia a wele si e te rita. Kake, koe ne tu uia koe a katahoko atu aipe e te rita koe hui foko ta taimi ki ta tulturipe. Koe amanaki koni ke tua koe a timi a olpereki ki Afrika e manaka tu u te rita. Oku fafofua foken ke wike ono. Pa koe aileva a anga foko tu umoe vakai koe a kakai a mamahi a kapulu. Ke e pe e kawa rich mo unga i he wholau ko ni kakoutu i peki ai e te vita e hanga he whai ako o to o a to tahani ke kau he wholau he koi ui ko fwoi tesi e wha e whakahoko i he fwoi ui ke e ono ko ni e wholau mandu me utau lala hi whakavahe ka koi hanga e msi o koi a ki a kene tu ko he tanimi a tu a koi a olperegi tau po po pe ko ui ko to tahani ka ui ha to taha ilo au pito i he mala e koi a o e a Acapulco Unionite Vita. Ka foka tu kate koe, malo.
3: Ke maro pe te te u na si ha ha si ke na ho ta wen o pe gi da
0: Io e te vita co tau fra o si na ani go per mo ai la ni na ia fo che anga manava si a anga go e ne tu go i he va kai go e kai mama hi go a kapulu e te vita kana o si o fra fo o fa bit va ngal brigi pe go a manaki pe aku i fo la go ni ku hoko e te vita ki ki Afrika e ia pe ne ka unga lerei malo Te vita ki Afrika e tau ko e te pile fe tu ko e te pile anga tau ko e ni a ta te pile ko ko mahino apito e te vita ko te taki pe Afrika i he tu ko e te pile pe afika ua pe anusilani fika tolu reva ilan tok fa fransi ko anga e tu ko mea kau tau o ongo ke ka ki tau tolu a e tau alo heke i he tahiva me uanoa e timi atonga fika tahiva uanoa pe ko mea ke tau si o ko kia ko mea ku ki lahi ai hono tuku hake ngai mea ko ni te vita malo.
3: Junior Championship, that was under 20, eh? South Africa, and I final of France, and Malaysia, South Africa, and Hano, and Malaysia, and I told them, and I told them, The Raiders na tol fa ke o fa a Riverdale, but the Warrior na o no ke tau. Tau ni ne ki wau ki e te tau, un ala e bit viat, un tok na tol ua ke no a West Tigers. Ane o no fa lu wau me tibi vangu kua ki me uhoko ke tu a tibi. Tai ten ke tol wau ke tol ua a si iko, pa tol fini, o tigo ki mi a gwen te ke tol fini jila fai mea tau ni. Tol ua no ke tau na.
0: Ko ia e te vita ko mahina pito ho tuku mai koe hola o fe awini. Ka kone ko mahuinga taha fo ke top 80 ai ko nao tolo te nao hoko atu e te vita. Ko tuku koe osi a takai ko ni o kei taki pe timi koe a penrifi a ke poini tolu ua. Hoko ke ai e uoria koe poini e tolu noa pe a moe lusta o ku poini e tolu noa. Ai una fai keke a pe fo en a gains e. Pe a ai a ku fika faa reva ke ai a timi koe a saka ka poini e uavalu. Fika ni mareva e tolo fini timi konu kuke o maiko e poine ua ono. Fika ono reva naite ko e ua ono moia mahanga pe ongo timi koe ni. Fika fitu reva e lapisi ko e poine ua fa mahanga pe pia moe ka poe ko e poine ua fa. Ko ne tu uia e te vita ko mea koko utasio ki ai. Ko e ua moe tolu mahanga tak poine tou noa. Ko e fa mo ni ma mahanga tak poine ua ono. Ko e... pepehe fo ki e fitu mo e valu mahanga tak poin e ua fa. Aia kone fo i pe timi kuto, eh? Kone fo i pe timi, sio ke he ua mo e tolu na mahanga a e uori a pe a mo e lusta, tak poin e tolu noa ka hanga urau, kone fo i pe timi, kone to ia e te vita. Malo te vita?
3: Eta ka e sio ke kuo tako lava te li ki, pako siko kua e wahi e ke tal hai tau koni, eta sio ke soka, ku opi fo ke soka, eh? Uka kai me fupana me o teita. Ki la ima ki tawa kone pare kone mau isi tau te teita.
0: Ok, io, malo te vita, ta was ilo iko toa pe, a e ola koia o soka, te vita, na e whainolo foke timi kone a Spaini, me timi kone a Argentina, kana e lahi foke kakai na nau pehe koe, e ikuna e Argentina, he koe hau lolo tonga foke na nau ikuna pe tau kohosi, a e whi auhi. Kana e hanga Spaini, o mai, ko me hino o ko spotia ko me hangepe ko fuhu ko me pe to gas ko uhinga ko ai pe he ko ai ka analyze ko so ka na a ma we spaini ai a fi awi ko timi a tifeni lele ta ko he fi awi ko spaini eh ona pe he ko timi lele ta ha ya tifeni a spaini e te vita ka hange ko me ko na ko fotu mai ko ki ai ne ma we spaini oske finalo ne ma reva spaini ai pa anga ni manoa miliona aki ai pare uraki ko pare wa reva ko Argentina ko panga tol tol miliona pe a tol ureva he tau ko Inglani pe a mo Franse ne ikuna pe Inglani ko panga ua hiva miliona pe a fa reva Franse aki panga e ua fitu miliona faka kato a ngai pare ko ne time fa ko na na wau ki e fainolo te vita fe unga mo panga te auto lu hiva miliona ke tau sio ai ki heri ki ai to atu ko ia panga ko ke tau sio ai ke soka e toa te paanga koe o e soka te evita, eh? Pa kutau si ilo peta tolu kawene spoti panga lahi au pito apito me me na tolu ya fata wa pe miliona et evita ka ne tu ya ko ya afi au ko ne to o si ai aluen o se talfa pa to hoko a mi aka ai ola ka ne aspeni ko haulo lo tonga ai ku to haulo a lo tonga ne to ko si a argentina malo te evita
3: Pala pun jadi pakai mahal, kau nak tahu jadi lewa atau tak kau tak mungkin juga kau besokan nak kuat ini mahu lebih mahu mai. Kau tu saya pun nak wayan atau lah, jadi kau tu akal. Pecah juga nak ulu, pecah juga nak ulu tak ada pun mana.
0: Kau ya, tapi tak apa pakai pakai engah seperti kau kau tetap faham befok yang mana kau itu kota. Vainga ke kako tu ya ko ka ke tra hotspot ya me o hange so ka ya ko tu fa mama ni ko a spot ka america ta ta be a pul fa america na basketball pa mo na nga spot e te vita ku la la milion na pe he hange ko ta pulu ko fo hana fox a fu fe se a lo pelegi o ka ke a pulu ya a lu ya o ta pulu he sio ko nga me ko ta uhinga ko jai o ko spoti ia ko mea pe ko ko hame a ko te manako ki ai pate alo fai ia fai ke mooni te te mao pe te mou ia i te vikta ka u foki atu ka te ko malo
3: e pe te spoti komo ni wali te ita
0: iyo iyo te vita ku mahino apito a spoti kamata komo ni wali i he aho ua fa ai ko aho ua fa ko a Scotland ko aho tokonaki wani mai a tau tolu ko mea ko o ku mahino mai ko ta ulaki spoti ko a tonga e vai nga ki ko timi fo ko Spotify ke valu o tau ka ki ai e Spotify ka to hongo ful ai ko me ene o mai ko he pure follow e roman a vai hu ko e ko Spotify valu ko ura ki me se au ka wa to nga ko net polo e fitau la ki ai tau timi net polo e tala mo timi ko asa te Afrika te vita e a ho wa fitu e ko e u me ai ko ko tau si o ki ai i hende tu atu ko i he tiny me te vita ka foka pe ke hange ko ya na ulave ko ane nai e kamata ko ya unioni ngo tamai ko na alba mi atele he great fili a ki tama ko ya frank takataka pa mosisi a tonga junior ko kamata ke na alu ki na wasio he ko anga hange ko tala ko anga ya spoti te vita ko hui ko tatai ni ko foka malo
3: Ah,
0: well, they took a walk with the metaphor when you go to get the going away to feel we go no come like for how go. Io ai mama loa costo tuca costo tu pau, te vita ko famalo atu ma che o mai ai ongo ko ya ai feel we go ya mama loa costo tu ko ai costo tu pau na fralele ai feel we go ni te vita. Malo opito, o ko tal tal lei foki al laurele tu proto. Me fiau hiko ya mama loa rugby tournament ki polo kalama sporti o ahoni e laurelei ko ia be a mia mahu inga ko ia ko be mia mahu inga ke vakai kia i he pongpongi ni ko hiko amanaki ko ia e lava ke tuku mai aho ko kamata ai fiau hi e laurelei malo
3: e ko ki mua ke uwa wa ko fratapu ke ko kole ke kufanga ngai fratapu ko toa pe ku haki mo hifo le tion ada ke utari ngai fe ko ni ko fa ka ka o tuna me ni ke kamata he a ua o agosi
0: io ai ko a tona ki ula ko agosi tu ku mai ange ai mala e ku fa ho ko ki ai ai fe au hi pa mo tu asila
3: o ku fa ho ko e fe au ke mala ga polo esta mati fe ka u fa fa esta mati road
0: malo O ku fiha nai a resita ke tuku mai ka te kau ke whi au hi.
3: Ia, ko e whakaukata mini ke tolai wafi.
0: Tolai wafi, malo. Fefe ai kau whakamau.
3: Ia, o ku mahina o pute pe e tau ke kau whakamau e tau i bermi o kalan. Ka e tipe nia bermi tokolahi ngai timi e resita au ki a pongpong pa mau whakaukulewa ki a nau tolu.
0: Ia, malo lau mahi noe ni ko kawhamau e tipe ni o ku me o kalani. Whai ange ha o whakamatala ki e taimi ko eni e fiha ngai timi ko ea o ure sisita ka pau o kutoe iai ha timi o kufie kau mai. E osi ko eni e tāpuni a fe.
3: Ia koe mau whakau kau koe aha tolu noa oi maina ni e ngatai. Koe tuoa rewa ia kamata ko he tokona ki a uloa ki
0: malo mahino aho ko ya ko ya ke aho tonoa ko ne lava tapunia ai resista o kumahino eni te mo toki tuku mai nga hi pare i he programa spotiko ya o toko naki ko ha ha vaka gi ai
4: io ko ma u fakau kau ya i he hiri ai resista ko nga hi ti me pompongi te te ma u pau ko tu ai pare ko te ma u fai
0: malo e apito e laurere ye ko e ki la de mayange ki nga hime a ko au fekau aki pa mo mala e o fraho ko ki ai fe au i pe gwa no nga hi la tutuni malo
4: e o gwa i hono nga hi tutun o gwa i kai no fu ai business ha to business i loto i e mala e hange ko fare kai mo me pe pe mo ta ha pe me ma u nga da u na u kai na u dali ai ka ba malo i ia eria mai
0: io mahino apito o tafa koni o kai pe foke pa i he mala e ka ke fi ma ka malo ta ke la va tu ke ai hange ka nga stolo koni ku ke o mai la u fa malo apito fa mai no mai a tafa ki ko ia e ka ta ho ko tu pe o ku ai a mo to e faka ta ha ki mu a he polo kala ma koni spoti o to na ki te mo ka ki ai
4: e ma u fa ta ha e fi a fi ta in fi tu e fi a a pong pong tu a pulo lu i fokava tanga ta ke nan fika waluhiwa Fairbairn Road.
0: Fika waluhiwa Fairbairn Road i Otahu ai a ko. Ko taimi fitu e fiaf kamata i e?
4: Io.
0: Koia. Malo. Ko e whakao si pe. Okto i ai ha mea ku ke fie tāna ki mai ki mua pata toki mawa e?
4: Io. Tevi ta kata ke ko fuam puke whanga maari e ko ni ke u whao watu. Ai whakaa mo e komiti mo e ma to na tu mai ke fo ko fa tong yan o ka ke la va he ni ma ka dan ke fa ka ka to a si ma o ke se au hi pa go u ko le ke he ka ma na ko ke spoti ta u ma e community na to u wa na u fie to kon ba u fa nga ma ri o fa ki fe nga pa nga ai komiti i he poto na ki i he ka va va u manu ka u kaya hamu fie to mo lava ke mo me mai ki ai ke tau fie si ai ko e fakau kau ia he tue tai ni ni ko kore pe
0: lio ko fa malo atu e laurere i e ku mahe no ene fai ki whenga paanga ko ki hula hula he po to naki ko ni ki e nai kalapu ko ni vavau ani i manu kau e ka kusai pe hangai ko mea koni uku ke kore ke community fie maulahi apito e toko ni ka lere fe auhi ka toki vakai ai ke tausio na fai lava he koristu tuku ke fai haki konseti ke uiui ke fai hatokoni ki he tau a ngā ue koni o ku fai laulere i e. Ko fua maloga te koe, ho kau mai ke programa spoti ko ia o ea fia fini, pe a mei he māma loa a rugby tournament laulere i pa te kou taitari motolu ki he tokonaki, ke te whakahoko mai a mō polo kalama laulere i. Malo apito.
4: Malo. Malo mau kwa ngamaria.
0: Ko ia. Ko laurerei a tui plotu ia, pia me he whi auhi ko ni a māmaloa o amanaki ke kamata i he aho uraki ko ia o a kosi. Malo apito, mo mea mai ki tau polokama spoti i he whiawhini. Malo.
5: Kau Popo MMT, ko e ui eni ke mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pe a ko vave hono whakatau e utikite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula mo e hina hina. Ta u whaka historia ni o e mate maatonga 40th anniversary gala. A fe, toko naki hongo fulu o Okatopa. I fe, i he Trusts Arena i Henderson. Ko e whainga mai e o ku taha pe, pe ko ute pire ko vave hono whakafonu fonu. O anake to, kai to tongi rewa hao sea tau taha, pe ko hate pire hao kulupu toko hongo fulu i he tai mini pe. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whanoa, pe atoe amuange e na uiviivi.
0: Wane whinau, me kataha telefoni a TCCL, mo talafi pa anga maikes, mo nau whanonongo mo tuwaki ke wikeni, malo ane.
6: Malo bita tevi, ta malo lele, pa malo ta toe au mai ke awha fofa koe ni. Koe whainga malia fo koe ni, o ko wha amua e ke tuku ato e whanki o, wha poka promotion koe e kautaha koe ni. I e taimi koto ope, o whai e ta pa anga, ke hangahi fika tiju seo i tongani, ka pehe fo ke taimi o ke top up mai koe e hangahi fika tiju seo koe e. Koe e ko taimi koe o ke ta pa anga mai ai, pa anga e wangea upe te lahi ake ai, E mau he fika koia I tongani, e miniti e wanoa international call, ke fika ti giseo. Pe malava leva ke nauta frafokia tu ki molina, I e free callo koia. E to e mau foki ki ai, mo e kika paiti e ua. Lava leva e ke nau huki nau tolu ki e interneti, hange koia koi teida, koi Facebook, Messenger, mo ngahi app ke he kehepe, ki he ngahi fetu taki fra interneti. Koia e, o kui ai foki e mau ngahi agent, O malava ai ke mou talafi mai ai pa anga pe receive ia I he mai cash I tongani. O kau ke international money transfer, koe ClickX Pacific, koe RIA, kau ke Remitly, pe he ke Rocket Remit, koe Western Union, koe MoneyGram, e malava ke mau ia I tongani, I Fisi, I Samoa, Vanuatu, pe PNG, I e taimio ke talafi ai ngai agent koe ni, e receive ia I he mai cash account. Koi ai kua whakaafet ke ki moto ke munga aki mai e talaf paanga a ngahi agent koe ni ke lava ke receive o family I my cash. O gai a loto honga ia moni mo whamonu I atu ke mo mao hawi ke lele e weekend e whamalo I atu peo mo whenga oe aki mai tau kautaha o whalahi atu pea o vake mo mao a lele a honi ko awa ne whinau me tiso tonga mai talaf paanga my cash malo pito.
0: Koe whono tene toko ni I koe mo whamiri I he mauilele I whakaesino. Mauilele I e nifo, pehe foki ki whakaata mai I he tuunga totongi whakaatu I aupito. O kuiai mai polokalama ki ono toko ni I, a eanga o enofo pe toonga mauilele I. O kuiai a whono ke toko ni I koe, a taimi pe mei o kalani ki no friend. Fika teke fitutak telefoni ki ai ki haofi e mau, koe noa valngeau, tolu ono ono, ono whaavalu, pe koe na website I ta whono totok.
7: Komo alo ki fe?
8: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
7: I kai, o ku fo u kei si ia nena ko e ni.
9: I kai nena, ku os holo ke ta umotu a ke ni mavalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
10: Ko siwi o ngā kaulahi, e lawa ke ma u kei taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O kai totongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki hanoa valu no noa, hiva ua fa, fa to lua. Ki hangahi fa matau, toi lahi ake. Ko siwi o ngā kaulahi, e lawa ke whaka haufi ho o mo ui.
8: Fai ho o siwi ma a mau tolu.
9: E hao I he meili.
10: Ko I whaka a whēni ki he ngahi fa miri pou pou kotoa o e timi a kapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whēohi whaka whaamiri eni. E kai koha whakataha mau mea toko ni pe. Kau mai I he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whaamiri ki he Trust Serena I Henderson ke tau whēohi mo e kau tuuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō taranoa pia tau laukau a ho tau ngāhi ulunganga whakafonua. Oua nā mouto, kai tā ofirewa ha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. I he mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Katoa ngā I e whiohi whakatoko ua.
0: Mālo e rerei a te uroa. Koe ongongo rerei eni, ki he tā uko ia o kukamata e sili, ki he ngā kau, te halanga me akai. Aia o kukamata me he tā unimawalu, I kai koe tā uononoa. Koho oa upe e koia ki he tā unimawalu, pe ni mahiwa, e o atu pe ho me asiri I ta e totongi. Pe ai kaiko ia pe, te ke mau ta e totongi ia, whakata ua, ka oua, o ke tau fitunima. Ko siri ko ia, o ngā tau pe halanga me akai, o ku malawa I ke mau wave a kansa ki hano whaito. O ku ta e totongi, pe au ku wave, mo whai ngofua hono ngāwe aki. Ko siri ngā tau pe, halanga me akai, o kune whakahau fia I hamo ulu. Ko ia, ko ho o mau pe ho o nau nau siri, pe a ke whakahoko rewa ha o siri,
11: Hoik makainga tu lou ka o atu mua whanono e koe ni me We The People Community Incorporated. O watu e pia whanono o ke kau mei mipa a e kulupun. Ko e tau whamalo sina mo whawhiohi. O whahoko e pia me he Star Hotel tu asila. Tolu Hivaua Great South Road o Tahuhu, Auckland. Po Ahopure Lulu. O I wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Ko e tau aloha te ke mahina ni e whahoko ia he Ahopure Lulu o I wiki kahau. Ahua Hiva. Siulai, wafe wano. E iai mui ngahi pare ke tau fe auhi disco, wolosi, pe mui aloha lerei taha. Ko iai wata e whaafe, loto maa whana ke kautou reka reka kotoa peo loto au kalani, mu kau mai ke tau polo kalama wha malo sino, pe mui whaafe ohi, he ko mu ui lerei mo mu ui fie fia. Ko e moto ia, I we the people. Whapapatu, pirikitala noa, ofisa fitutatu.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Leo Māli e ia e whea wini o e sopu mo tāwha. Mo e tātai mi ko o se miniti e tātaha mi he fitu. Tau hokai peke polo kalama ko ia ai kulupu whatawhata mā whana o e lolo a halai walo. Fifia ke uta talelehi a Ana Maria Halatano me i he kulupuni ke whakahauka po tala noa ko ia o e fiafini. Ko e taha fokene o e ngahi langa ngā ue na e whai e tu a meiri e ki ai ke tokoni ka te kina o tolo kautou le kereka. Neongo ne i ai e ngahi pore ka ko eni ko whai e ngā ue pe a ko lawa tau e walo o hono whakalere o e ngā ue ko e ni puke puke pe a mo e a kau me mi pa kau maa foki nao tolo o ku nao ahia a e whiohi a ngani. Ia e ngahi whakotu o tuu fo'o ke ka au pe a mo e visone a e kulupuni ko e uhi ke ke i lele i matangi ai pe a ngā ue ko ia o whakahoko pe a mo e mea kotoa. Ana, malo e tau mao a e whiawhini pe a malo mu a e kau mai ke polo kalama.
2: Io, malo linta e mau fai nga maari e tau matu pe a wha malo ke o tua maf mafi. Ko hi ko e tau i ofa ko fai mai tau mo i vai vai pe a tau au sia mai e e fia wha koloa koen. Ko fia fia au pito he o me ki fai nga maari e koen maak mai e fata fata mafana. Te fai pe ha tala tala noa se kau aki pa mo e langa ngā ue ko fai malo au pito.
1: Malo a pito ana pe ko tui o i kai ke whaatatari ai kau me mipa o i kulupuni ke whaka ilo ngai ai makamaile tau e walo o e ngā ue ko ia ko mō whakahoko. Neo ngō kuia e ni ihi ko nao tō tau me he ulua ki tau ko ia na e whakotu ai ai ngā ue ni o a o mai ai ki he tau e ni hono walo ka o kuke i lele i matangi pe ngā ue. Whake atu ki a te koe ana kataki ke o mai mua ai ngā he whakotu uto ko ia ki he polo kalama o e weekend.
2: Malo apito linta whakahoko atu peago Ana Maria Halatano ko whakaunga tā maki ma e whatwhata mawhana e lolo halai walo a te oloa. Pea o kou fiefi au pito hono ta lelei au linta ko hike mauhu mai o kau atu he fia fini. Mo te waki ko ia e whakailonga i ai malo e kuna ko fai e whatwhata mawhana e tau ene val malo. Pe ange ko o whakatala noa ko uhi ko i ki i polo kalama ko o whotutu he e kulupu o ku iai pe mau sea pa koe pe moe mau atoron sea ka mae mau komiti ka mau whotutu e ki i polo kalama pe ko no whakafie fia i pe a e mau wausia e whutau whakakoloa ko ia neongo hanko o lave ko lahe kau tō tau. Lahe kau tō tau e kau tau awa ue kulupuni. Ka oku mau fie fia pe ke hoko atu pe ngā ue o atuku. Pe a iene pe e kuma fotutu pe a whanki i polo kalama oku iai pe e mau whanki i polo kalama. Nge koe ni koe mau ki maa ulu ulu. O koe mau whanki i o koe mau ki i hiva usu. O koe e mau whanki i tau olunga tau tau toko taha e kau tau tolu tole kereka. Koe mau whanki i mau. Ko e whakafie fia i peho mau aho a e mau wausia ak mau tolue neo ko tō tau e a e kau tōre kere ka ni ihi ka ku mau loto pe ke hoko hoko atu pe ngā ue ko uhi ko sio ke he kaha u pa moe ngahi langa ngā ue o ku awe whuka mohe mei ulu ka e whanonga ia. Mālo linda.
1: Mālo apito ana. Ko e hana e ta umotua o ku taha o ku ke laumari i he kolopu ana?
2: Ae ko e tau motua taha ku laumari e kolopu ko e valuhiva.
1: Tau valuhiva.
2: O ia.
1: I he tau ko ne valu ku ke whakarele ai ngā we. Ko e hana i hangahi pōre ku ke whepaki mo ia pe ko e ni ihi ko ia o e kau me mi pā ana.
2: A ko e hange ko whakatala noa rinta. Ai ko e whikau aki pepa moi whakamatala ko ke whai. Hange pe ko whakamatala ko lahe kau tō tau he kulopu moi. Ka he tau a wau. Ne ma osia o tau hiwa whā. Te ako hiwa whā whakamui mui taha ne e tō tau ia i sanuari. pea kwange koe koe whakatara noa koe ngahi mea kumau whepaki mo ia hange koe ni koe whaka mea lele he ke piki ap mai ki kautou reke reka he kwange koe koe whakatara noa oksi lai pe ki kautou reke reka kuna usi nofo i api koe ke nau lava mai ke ngai feo i anga koe ni koe uhi koe ke ia taha kene drop off mai mo piki apu koe uhi whainga tā maki e e fa nau he ngau e anga pa fa ngamoko puna ka si no foto ko taha pe api ka kui ai pe e mau si o ki ai ke kaha umo e faka amu pe e waveni pe hataimi e, e solo vai palpare mako ia ka tek mau tomu
1: Malo ana ku hoko foke ngahi feo hi anga ko ne ngai ko lopo tau reke reka ki hono faka fie fia i pe amo faka mana ko ke te kina tolu ai lava ke nau lava tu ke ngai fio i anga ko ni o fio hi ai pia mo ngahi ka utou le kere ka kehe o i ai nai hafa ahinga polo ka lama ma kehe mei he faka malo hi sino ana o ku lava ke ke hanga o faka lere ma ai ka utou le kere ka koe ni hange ko ni ko ha faka afi hataha mei he mo ui pe ko ha ngahi ngai faka mea ape ko ha mea kehe o ku mo toi whakarere i he ki whio hi anga koi ni?
2: Iyo, malo o pito rinta, ko e tau kone ua ko mahili atu, na e whainga maaria e mau ki konga kere kere me kan solo. Pea ne mau whaia e mau ki i tōku mala, whaka mānako pe ki kautore kere ka, na e mau e mau ki konga kere kere o maunga we aki ai he tau e ua ko mahili atu, pea koe tā unu to e whai pē si o ke hoko atu, na e whai pē moe mau whanki a ahi, ai kau tōre kere kāpē, ko ui ngā hek mau kāu atu ki he mea ae wakatau tuā o whai mau pēti sema, whakamatakari. Ai a iai e kau fisi, koe haamoa, koe niwe, koe tuvalu, ia koe tonga pē ua o ku le sisita ki ai, koe whatwhata maafana pē lola hae malu, pea moe kulupu koe ni a hape mata mei langi. Aina mau kau atu ki ai e tau kotoa pe. O kui kai ko ha uhinga ia ko mau hanga hai pare mau ngai mea. Ka koe kai ke loto ai kau toure kere ka ke tuku wange ho tau. O tau ngahi ngā aue whaka mea a mei tonga. Na e langa hake aki ki tau tolu mau ngai mea pe. Ka mau kau atu ki ai. Aki mau tolu he lele koe ni. Koe mea pen he momoko ka koe tai mwe fok mai mafana e toi foki peke hoko atu e toi ki kumala o ku tokon lahia kai peke ngata ia ki mau tolu peka o kau mai e pe momau ngai whaamiri malo
1: Moni lahia o pita whakatala noa koe a kuke whai ana pia koe taha fokia ai mea o kwhiwhia ai e tau kau tolu kere ka e taimi mafana ke nau lava atu ki tu a o toi ki ngou e tatau pe vesta polo pe a pe foki ki he ngou e matalai akau. Koe hālewa ai hiri ai kātoanga koe ni pe kono whailonga i oe maga maile ta o e valo malo o e ngāu e koe komo whakahoko. Koe hālewa ai visone ki he kahau.
2: Malo a pito rinta, koe maulele maina mau kamata ki pe whakata ua. Ai a koe tau kosine kei ke mau whakailonga i ai e ai kulupu he tau fitu ko tau valueni ka oku i ai pe e mau ngahi visone ave peo whakamoe mei ulu ke mau peinga ke mau lava i ngahi a visone ko ia ke tokoni ki he kautou rekeleka ne i ai e ki tokoni na e whakahoko mai tone i sinta te mau tolu ko ki skuta e ua Hange koe ngahi mea pehe, tokoni mai ki e kau tōre kere ka, kai ke ngata pehe ngai uo ka, ngai mea ka kuia e ngai mea, o ku toi tokoni lahi ai ke anga ai mo ui ai kau tōre kere ka. Ana mai ki tōne i sine ua koe ki skuta pe ana e o si lava atuia o whakahoko atuia ki e o tōre kere ka nana hanga o ngawe aki. Pea ko tō tau e taha, pea ko o si whafoki mai pe ia e whamili, ka koe taha pē o ku ke whai ki ai e si o he tai mini o ku ke i tuku pē o whai ki ai ngā au. Ka koe ngahi i visone koe ki he kaha o a o kwhia mau pē ke tau whai ha toko ni a kau tau re kere ka hai kumahau inga au pito si kau tau re kere ka. Moeanga e nau nofo toko taha o nau ngahi api. o kuei pe e mau whakaamu hek mau kawat ke whanki i feo i anga pe a moi wakatau tua whakapule lulu mahina kotoa pe os o kuei e nau ngahi o mai e ngahi ngahi takai o mau inga na mau lea ai o kau ia ke tokoni ka te mau tol kau tol ekele ka a ngahi mea te mau whai mo ngahi hange koeni ki he takai o ku nau lahi o nau ngahi whakoutua ke nau o mai rewa mau o tala noa ki ai o mau vahe vahe ai kau kau le lei e ka te mau tol a si kau tol e kere ka he whiohi o mau whai linta malo
1: Whau malo lahe atu ki a te koe ana tue foki atu pe ki a te koe pe oku iaha mea kehe ku ke toi fie lawe ki anke ke tuku mai fika wakumi polo kalama ko ia o e aho whala i te pe a ka ikai

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ko mahi o tu, me kau taha CM Kans, me na whanongonongo mo tu waki ke wikeni. Malo mahi.
2: Malo mahi te ke mapenga maari e. Hau eik me kai ngā tonga au te pia pake TM Kans. Te ke oa tai pete wiki kato e tau tu waki. Te ngai mea lere koto pe, ui e ia te i e taimini. Na e tau mai pake wikosi e tau utapo e ao topre lulu. Iuti, pate te ngon pulu, walu. O ke ia te mwere ngai ka kai bensin nere o ke ia te e taimini. Mo mea mea makai, ya mo mea lere mea e. Tua sila, ni mawano a Great South Road, i loto tau. Mie via, a kesa mo mele ke tali tali rei mo doluai. Manatui. Fia telefone a kesa ke noa ua ua. Odo maluta, pani ma pitu iwa. Tau ke fema ue petu tak mai kiai. Pepe u bau iga ke au ki iga aue. Ke totongi a ki o mea lere. Pake pitu tak mai ka tengi nao dolu. Oko hea pia fenga mea lere ke fema u fia fia vetsi om ka ke toko ni mo dolu. E fema ke ave hao mea lere ki tonga. Oko fia fia tia ke mga ke toko ni a te tengi mo dolu. Manatu, ki mua pake fai tu tūni ke ai hau mea lere, fai tu tak makateo, kua mai otu, ka te foni, noa uoua, ni mapitol, wanta amal baru. Fie fie ke utokon na et ka teng motol. A fai nga pewi pe, e mara e oi kwa ka. Ta si o maika matol ke tua sila, ni ma wanoa, Great South Road, ilo totau, o gai ake so me, ke ta tanja dere motol. O para ia tu me kau ngau e TMK.
3: Homo alo kife.
4: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
3: I kai, o ku fo u kei si ia nena ko eni.
5: I kai nena, ku os holoke ta umotu a ke ni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
6: Ko sibi o ngā kaulahi, e lama ke mau kei taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O kai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki hanoa noa vanu no noa, hiva ua fa, fa to lua. Ki ha ngahi fa matau, to e lahi ake. Ko sibi o ngā kaulahi, e lama ke whaka haufi ho o mo ui.
4: Fai ho o sibi ma a mau tolu.
5: E hao i he mei li.
7: Fua fua mau hato api, ko e misi ake whaamiri Pacific ko toa be. Ko iai, ko i misi ko ia o malawa ia ke mooni i he lolo tongani. Pea moe awa whare, awa whare. Central Pacific Collective, moe nau programa ke fuafua mau hato abi, ko i programa li liu mo uia. Iono ngā we i ke malawa he ngahi Family Pacific o mau ho nau fuafua abi. Whakau ko rewa e ulak stepu, i ke mau ho fuafua abi. Pea ke whetu utaki mai ki atiki mautolu i a haone, ke ke mau ai ngahi mea kwa toa pē. Wakai mai ki he cbchomes.org.nz, pe ko e telefoni ki he noa valu, noa noa, ua ua, ono ono, ono ono.
1: Kore whenga maari koni, ke o hatu ai a ki whanongonongo koniseti koini. Whakaturo o atu, ka atu mua a ki whanongonongo koniseti ki he tangata i whanua, mo e whewhine i whanua, Mo e kaukoristu tuku o tau whahau mo pilo levu me hapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri hifo o e pō ua whao si urai ua afe ua no, ke mo umea mai mua ki whekoa ki he holo resieri tonga ki he api ko tuinga papai o wesire i mangere. O ku makatu unga ai whakahoa ani ko uhi ko si whakatangi mai pia mei hapai pia mei he pure ako mo e whanau wako me he korisi o e ongo tamaiki ko tau whahau mo pilo levu. O ku makatu unga ke whei ngai haki me aifi ke si ngā aue aki i he akololo tonga. Pea ku makatu unga ai ai whakaafeni. Ki si ngai siasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni. Pea mo e hapai ko toa pe ku e whanongo mai ki e whakatangini. Whakaafei atu ki mautolu mo mea mai tau fie fia mo fai ha ofa ki si whakatangi a ongo tamaiki. E hoko ho mou ofa koi whakakoloa ia ki si whengani. Io e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o a te uroa. A whee koa po uri hifo aho ua whao si rai ua afe ua no. I whee koa holo le seri tonga api ko tuinga papai o wesile i mangere. O kumautu i pe te mou talirelei a whakatangini o kufai atu. Ka iai ha mea o kuke fie mau, fetu utaki ke fika telefoni koe ni, noa ua taha, noa valu fitu taha, valu tolu hiva wa, peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiva. Whakapapatu komiti ko istu tuku tau whahau mo pino levu o Aotearoa Malo.
8: Oik me kainga tu lou ka atu mua whanono e koe ni me We The People Community Incorporated. O watu e pia whanono o ke kau me mipa a e kulupun. Koe tau whamalo sina mo whawhiohi. Ok whahoko e pia ia me he Star Hotel tu a Sheila. Tolu Hivaua Great South Road o ta huhu Auckland. Po ahopure lulu. Oi wiki kotoa pe taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Koe tau aloha te ke mahinani e whahoko ia he ahopure lulu oi wiki kaha u ahua hiva. Siulai wafe waono. E iai mui ngahi pare ke tau fe auhi tisko uolosi pe mui aloha lerei taha. Ko iai uata e whaafe loto maafana ke kautou rekereka kotoa peo loto aukalani mu kau mai ke tau polokalama whamalo sino pe mui whaafe ohi he ko mu ui lerei mo mu ui fie fia ko e moto ia ai We The People. Whapapatu pirik talanoa ofisa fituta.
1: Ko kore whengamari koni ke watai ki whanongo nongo koe ni. Nei toki tau mai e maufoi mea kai pe mei tonga koe foi talotonga, koe foi ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pia moe lai pere, o kukilo e faa, ihe mire mila. Tua sila ke faikiai ae fetu utaki, pia moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, Pia mau mea ia e tuasila koia, teke mau mea ia foi mea kai koi di. Malo.

0: Roma da lava ki he e pefini, pe a haere ngai whatapu e ko a whaki, tā moturo ka e whahoke whatongia ko ia o e whiapini. Ko hau sevi tāuru a te programa mara maheni ko ia, a e society rea whatonga, e i okalani me nusila, to whepeha a tapai mamanu ke whanau mai ke programani, tari tale rei koe, mao mo e tato e he au sia, ai ho wani. Whamau ai pefoki ki he kaunga e koea, ai re teo pia mena, mai whakamari e koe ni ke tawhiro ngā ki ai he wike wok toa pe. Ko e whatongia foki o e society le whatonga, ko hono pātoa ke mo whenga i ke whakatolonga, e tau rea ke tuputupua. I whetu ko toa pe utau iai ka e tau te whita foki ki tonga, ko e tupuanga fokia, pe mo e nofo angaia o e tau matai koloa koe ni, pe au kurai maupe a e mau hohaa, koe asi mai koe ni o ku whakaaupe ke morea te tau rea, pe au kurai mau whenga ke u ki eni, ke tau whenga oi aki, ke pōpōua, a hono whenga i ke hoko ate ngai ngawe koe ni, ni kwanta mai me kouhiri, ka te whakalolotanga kouhiri ke lava, o tauhi e tau rea ke tuputupua i hono whonua. Nei ongo koe ni ko tau i taka mūri. Pehele pehe ko e uke o katoa peo mau whakawhi i mai hāni ihi o e kakai koia o kuna ume a ngāwe a ke tau rea ke whai hapota anoa mo kuna tōru. Ke tū mahino ange a e hono aonga a hono taka aonga e tau me a ngāwe koe ni. Ka tātua te whitoko ki he wakai koe hā ai ngai matu tā maki anga, o kuhanga mai me ka hau, o matu o ngai ho wha koe ni ke whakatolonga mo whaianga hai ngāwe ko ina ke whakasi isi ai more atu koe ia, te ria na tau mawae pe mo e koroa koe ni. Pehe pōni, o ku whakawhe iai, ai tāna whaiongongo i loi o ku ngāwe hi he reti o, pe kai ngatai he televisione po he ngai tau lahi. Sione pūru. Sione māua mua lawa mai ki he programa e whanip. Kori whamau atu he kai ki ulawa atu ki he ke studio he whiawhini. O ki ai ki whanongia ki uta. Whatu pake e pana paupe ki wha mea. Paka longa ate ngai ve lori koe ni he tawha aki. Ka tak behe kou ki awhi tō tāri he kau hawa hen. Ki whakau ka whanongia. Ka māua lawa mai o tāri whakawhi koe ni ki he programa e pōni.
1: Malo pito e mau whenga maari e se fita pe a koe a whakatapuhe ku osi hono au whaki ka e tupe mua ki hua whakahoko atoa ia ki i a polo kalama koe ni o e fefi ni ko wha malo ia he mai whenga maari e ki ta polo kalama e se fita a koe toko taha koe ko ua si o koe toko taha paionia koe toko taha koe na e whai a e mui mui molo molo mui vae a tupe i ho o ngā ue lahi he kuhiri i he tau reti o pia mui televiso ne koe e koe ongo i a loto mā whana au pito ke kā uato he polo karama koe ni o e fia fini koe hi koe fuu a whakaafe ma o lunga koe na koe ke tuku mai ke ki i a motua tai i loani ka gofa mā loa tu he mau whenga maari o e fia fini
0: Koe si o te koe tato ke mea ku umai no mai ni he whae whatongia koe na kono toka ngā i e tau rea he te whae koe whae ongo ongo he oku mai no mai oku ke lava he ongo rea e ua ki te iene pe he oku i tui koe taha ia a mea koe ki tau whakatoka ngā i ai kehe kehe ai ongo mea ngā ue koe ni ai ingirisi pia mo e rea whakato ngā whoki. Pia i he, pia kou lawe, pia whoki oku ke lawa loa he ongo rea, ko ngā koe ngā he televisione, pia pepe mo e rei ti oho. Ko sehu i pēni, i ho whakahoa ai ongo rea koe ni, i hono ngā we aki he whai ongo ongo. Ko e haa mea koe uke whakato ngā i oku hā mahino mai, i he ongo mea ngā we koe ni. Ahona whai kehe kehe.
1: Ko ia. Ko ua whamalo atu se fita i he fehu i mahu inga ko ia. Pea ko ua whakatulo atu koe ko ha taha ui au fuusai e rea ia koe malo pene. Mau e ki whai amari e ke whai ai ai si whatongia ko whakakoloa aki ai motu ani. Ko e tau ene hongo fulu maono e ko ngaue ko e whai o ngongo heni i he fonuani. Pea i he taim tatau o ko ua laukau aki ai rea tonga. Ko hi ko e fōngaini o kulawai o whai ai e fetu utaki pia moe kāinga. Ko si au pe ki he fai ke ke he. Na ka mata ko ni ku feinga i he mala e o ya ko ta te fito ke ta fa ko ni ku lorotonga nga u e ta fa ke fa ma folaria. Na u fie ma u pe ke hoko ko ha fai o ngongo. Ka ko to si au ka ma o lu nga ka pau o ko lava urea i he ku urea tupu anga. Ko ia ko fa malo i ai ki he family ke ku kainga ta te fito ke ku matua. Ko ape na ere fa tonga pe ia. Na ma u inga pito ke puke puke re fatonga pe na hange pe ko e na tula pe ia ma wanga ma mo ui ko re fatonga pe ia pe ko to grea fra papa la ngi pe he al ke a ko mo nga we ai na fu ma inga au pito ai re fatonga ni ongo ko ma hiki fo nu mai o ui ai fo nua ni ko ho ma wa a fe tu ui au ma wa no no fo ai ka ke he ko e me ku ma ri e ko e kamata ko ni ku fai fatonga na u Fenga peke wako pehe ilo whakapālangi. Ka koe kusio koe ni i he ngāwe koe ni o kou lolotonga i ai, o kumahu inga ke tala e tau ngahi o ngongo, pe au kuei taimi ni ihi, koe ni ihi koe ni o kumahu whakai ke eke mo tala noa mo ki nao tolu koe ni ki he ngahi o ngongo, o ku hange koe kuto e whaingo fuange tala noa ka pau te rea whātonga. Hange koe ni ihi ku whaha tala noa ki ai whika aki pe amu e ngahi mea ko na wausia, ko hangahi mea ko hoko ki hona umo ui, wai taimi ni hu hangahi rea muri ia o ki tau ta ofi pe ku ke ne lava ia o toe fra loloto e na ua fra matala mai e na unga hia usia ka ko vakai ko ki ia fe ko here fa to nga ia ku toe fa fo ofa ange mo toe hange ko ku toe lava ia o toe mari ange ma tala no pa ku ki ongo i to ta ha ko ia ku fai ai po tala no pe ko ia fra e ke ke ko ia o ku hange ko ku ne toe ongo ia ku mo re toe ongo sia ia ko toe malava ange ki ke tala no mai a i he fo nga ko ni o ku lava e ta ua re fa fo Ko ia ko ua sio ko e fu uo koloa, pe ko e na ui ko ni ihe a te reo Māori ko e taonga. Ko e koloa mahu inga en ke tau kei puke puke pe, he o ko vakai pe ki he anga ko e ne tau fono ngā ka pau e i kai ke tau fai hanga au he tai mini e more e tau rea. Pe ko vakai tu pe ki ngai fonua lahi ko o si a whainga Māori ke ufolau ki ai, ko French Polynesia, ngai fonua ko en ko Tahiti, ko New Caledonia, ko hau foke ngai fonua muri ia ki ai, pe ko hanga ko ki mōri atu, pe ko ai taimi ni he ku lahi ngere wha Franse e ie, he ngai fonua ko eni, ko Hawaii ie, ko lahi ngere muri ia, pe ko rea wha Britania, i he rea ko eni e Kanaka Māori, pe ko e kainga o Hawaii. Ai au ko mahu inga o pito, ai tau a ngawe ko eni he loroto ngani, pe ko tui ko ki i tokoni pe ia, ai reti o, mo ngahi polokalama tonga, ke kau peho no fe poupou aki, mo no teke teke peke a mahu inga ia, mo toko ni i ke kau mai e tau tau tupu, pia mo e hako tupu e fonua. He ko tau fu toko lahi he fonua, ni pia ko lahi he mari aki. A ia ku kai ke ha mea kovi ia, e tau he mari aki mo e ngahi matakari ke heke he. Ka kou tui ko e mea mahu i ngā peke o a ngālo ho tatonga. Na iha aho ko tau hanga mai o pe he ko, ko fe tau rea tonga ki he, ko e hae mea ko e te tau toe eken ke kompiuta, hiri ia na e tonu peke tau fai e tau tolo e ngā ue ko ia ki hono puke puke e tau koloa ko ia peko e tau taonga a ia ko e tau rea whakafonua.
0: Mabita sione, io, ko e maetari ko e nā ko e umahino mea ngai mea lai, ka te ki huatu he te whakako e ni, ko e hāho ta umotua, o ke kamata ai ko e ke hako rea whakatonga, ai mahako ko e ke tēnā, ko e nā ke tau whiha ho mua, a mai o nofo inu silani.
1: Kouia, nau tau hiva, aia koe wholauma ke whonuani kou hiko e ku tangata e kiri koe tufunga na hao langa e pale lotu koe ni tuinga papai i whavona i mangere. Pa nau hau koe ana e sai sai pega na keke hafu fefe e rea whakapālangia he taimi koe ia. Ka nau tupa pehe whamiri na toko lahe ni na nau ngawere ti ope i tonga koe whamiri koe ni kufa e. Ai kai ngā hei muri ko a Mateaki, ai mo mere hei muri. Na nau ngawere ti ope. Pea pepe foki, one of our legends, Tawake Fusma Alohi. So there was always, na epe ni he mau whamiri na nau ngawe here ti o. Ai na ua, ai pe ku ki ilo si i pe ki he whamafola. Ka koutui mahalo koe mea o ku mahu inga. Ke oa ngalo ea tau tolu o ku revolo ke he kehe tau rea. Pea koutui ko si mea epe ni hau e, pea lau ilo ke ka kai fonua. Ka koutui koe mea mahu inga ke tau puke puke ia. O tokoni ki he hako tupu pia mok nau tōlu koe ni o ku nau lolotonga a ako e taurea. Ke nau Ilo lelei ki he anga koe ni fōtu tu e nofo atonga. O kua erea ki he tui, whare tui. O erea ki he hou e ki papepe foki. A erea ki a kitau tolu to e ngai kakai fonua. O ku tonu pe ke tau puke puke. He koe me e ku tau ke he ai mehe. Ngahi fonua Polynesia, ngahi fonua Melanesia, ngahi fonua Micronesia. O ku ke he atonga ia he ku tau aipe tau le volo lelei. Pau ne hanga fa ilonga mai ai whaka apa apa ai. Pea mue ofa, pea mue tau tau hi waha, waha a he tau hanga koe ni o ngawe ake ngahi rea a levolo kehe kehe. Ka koe mea lahi pe ia, aia nai kamata pe mei api, nai pe ni ihe a takai nau tupu hake ai nai ihe whamafola, aia nau hange pe nau mako ako pe au ia o whanongo pe he rea pea koe taime ni ihe koua manatu keu keisi ina maare ia pito he whanongo hiva koe ni hange koe ngahi mai moeta hine kui ni fuiva o whangatapu o iloai whangafui rea me he kōhiri, ngahi mea māse nia, me he kōnga koe, ngahi mea kumāre, au pito, aia na e kaupe, he toko ni mai ke ua tātā naki.

0: Me fengo o mai no mai me forma tal buena que o mai ane nai ange. Koe ma kehe kehe ai o ngorea. Pero que hai hona ngo fotonia, he kai ke lava ia ke lava e he ingrisi ke ne whakakato ia. I he tau no whakato ngā, pe kai ke lava he tau rea whakato ngā whakakato ngai mea kehe kehe i he rea ingrisi. Koe mea kou hā mahi no mai he ngai ahone i he tau seo koe kano ngā ake rea i tō ngā mo tau tupu hake mo ia. Alo taimi, mo ia o tau kā inga, oku nā o whakamama wha e ange o pēto kua oku ao ngā ngerea ingrisi, pe oku iai peho no mo oni he te whāke taha. Kono ngā koe sio koe ke whingāo e ake mua e ngai sikulaise ke ke ange ko muri, tātua te whito ki hono whakahoko koe a ngai re soni he ako mo e rāmea te he. Ka koe mea koe ni oku mautu aki, pa koe whāmpe koe hanga ia a sio a tokolahi, ko tō ngā ia koe whonua o tō tonu ki rea ua. Ka e ua na amate a e tau rea i tonga. Koe ni utau mai peo whakahoko ia heni, pe koe taha ia unga mea o mau i ngai pota aromo koe ko hike toi mahi noin, ka kia nā tolu koe utikai ki nā oa o sia whakaukau koe ni. O kia e ngahi ilo mai ngahi ongo, e more ia mea ki tau tolu, o ka pau he kai ki iaha a tau rea. Ne ongo ingrisi ta mohono, ne mohu rea ane, ka koe ngai rea ni i, mo ngai whakaukau e ni i, he kai ke malawa he ingrisia ke me makupusi, ai ilo mo loloto koe na ale ka na ke uinga ki ai. Pehene pehe koe taha mea fuka upai ke ai ai toka ngā mono tu aki, na e taimi na ta folawa mai e ngai bi i, tau he kuhiri mo e hangas ko tu o e nofo i tonga, o aloha ke ne ingrisi ke maolunga nga ia pe ke whakaanga ia nga ia i he tonga, kai whakangalo i e tau rea. Koi whakaamu ke ua na a whe auhi e ngore a koi ni ke maalohi e taha kai fo i e taha. Koi whi ngai ke na maalohi lo ua, koi hi he e lava he ingrisi ke ne hanga o whakahu mai ngai ilo kehe kehe, me he ngai sivaise kehe kehe, he koi rea koe mohu rea a whakaepa, koe rea kau kau a tae mamani, pe e whema oi ke tau ngā oi ake. Koe rea whakatonga o koe kia hanoua o ki taha pe ona. Pe ko ki tau tolu pe, te tau mahu inga i ai, pe ko ki tau tolu pe, o ki ai hono aunga ke ki tau tolu, i a toi kakai ke he ange. Pe aine pe he, koe tai e mea kuki, mono aunga po ta anoa mo ki mo tolu koe no mo whakaunga e rea. Pe kai ngā tai kai toi mahi no ange, ano whakawhai ke he i pe he ni, koe ke oa e ofo, pe oa na a na hola, a tau kakai, mehi e tau rea, he e fie ma o loa wate. Koe taha foke mea o mua whatongai, koe hi koe na uku ke nilu hata kai holo pe, he whakahoka ngā oe, alu i tonga foki mai, alu mo ke foki mai. Koe haa o whatoka ngai, koe sio eni, tawha taha ki tonga, he koe taha e tau mua koe umau whenga ki ai, ke oa na a mate a e tau rea i tonga.
1: Koia,
0: koia. O kei mau maha mahalo, o ku alpeta i mia mo si isi i ange a ano ngao e ake i taure a i tonga. He ngahi tapa ke he kehe. Tau te fito ke ngao e whakapure anga, tau te fito ke tau tupu koe ni. O pehe a o si o pe ku kehe ange i a.
1: Ko e wakai peki ai nau i tonga fuke wiko o si, pe koe ngai whainga maere pe ko lava wholawa toi ki he o tu whirenite, ko e futapua ki lahi. Nau wholawa he mea kehe, ka kou wakai peki ai o ku lahi a pito e ngahi matakari kehe o ku nau i tonga. Pe ku ngawe aki foki, pe o ku ngawe aki foki aerea whapiritania, ko hiko ne vave. E taim tau tau ko tau hanga tau tolo ohi mai ai ulunganga koe ni whakawe si te o tau hanga tau tolo tu tu e tau ngahi. Rea whakatonga aia ke vave mo toi ki mo teni ange mo toi vave ange tau whetu taki. Aia ko sio ke aiko e mea lahe ku ne hanga o whetongi mo liriu koe ne tau rea. Koe ngā ki koe ni text, pe koe tau whetu taki he tohi koe ni he mitia whakasosia re ku whakanounou ko tau ngā ke tau tole docs o whakanounou ki e toko toko wā, wenga hi mea pehe. Ai au ku, ko fiefia ku ngāo ke tau tupu, ka ko utui peo ku tonu pe, ke o a ngālo e nau tolu, ai fo i rea to tonu. Moe, mea koe ni o ku mahu inga i hono, mahu inga ia hono kei puke puke, ai rea to tonu ke o a ngālo. He ko e wakai motu ani, ai pe taimini,

0: nga ke ure ni he kua hange ki ngari tai whakapa apa. Pea ngari kovie ke tau wā nofo. Ka kou sio ke koe miti e whakasosiare mo ui whakawesi te he kulahi ange fo ki a ngau e ke ai, interneti i tonga e ke waha o pe. Ai a kulahi ange ai sio mo wakai mai ai tau tupu ki he ngahi mo ui ulunganga mo ui koe ni e kau muri. Aia koe ngahi mea pe a koe tui pe, ka koe anga pe foki e taua ngā unu mwe taimi. Ka ihe taimi ta tau kua ke mahu inga pe a ngahi ngāwe koe ni a ngahi whāmili mei api ke whai pe ngahi ako nā ki. Ngahi toko ni koe ni ki he whānau ke oa ngālo. He koe mea mahu inga foki oa ngālo e tau whai ka vei koula. He koe ta foki a toi ngahi mea kua ke i tūki mu ai pe foki a tō ngā ia. Ka koe wakai motu ani, o kou fie fia he taimilahi whanongo he ngahi whau fo o koe ni ai tau tupu kuna wafe ki he ngā ki koe ni tau rea whakatonga pe koe ngahi mā i moa pe koe ngahi whasi koe ni he kohiri unau te hangau whakafotunga fo o mai nau hangau hiki whaka reggae whaka hip hop ai aongo koe ni ngahi whasi kau nau ngā ke tau rea whakatonga ai tonu peke o te tau loto mamahi he ngari kehe pe ngari fo o ka tau pou i pe mo whamanatu peke o a ngalo ai tupu anga pe mwe kamata anga koe ni ngahi tala noa pe koe ngahi hiva koe nuk nau ngawe aki. Koe ki toko ni pe e taha koe rea o kumahu inga ka ihe taim tatau koe whaka amu pe ai motu ania ke oa ngalo mwe tohi. Nau kalasi pe i he rea polo kalama rea tonga koe ni a university o au kalani pe mo a toke tā mere naite. Pe nau ki kamata i he tohi. Pe ko wholofo ke ha ue ki he ni pe ko ngalo ato e ngai feitua ke tohi e whakau a koe tolo i mo whakama mafa mo mea pehe. Pe nau fu pehe ona e sai pe. Tau wha manatu mai e mere nai te tau mwe wholau o kulahi a pito e ngahi mea na gege fuusai. Aia ko wha manatu a tupe he taimta tau koe rea pia mwe tohi o kutonu ke nangai whakataha pe i he tau a whenga koe ni ke ngau e aki e tau a re whakatonga. He ko usio pe ki he taim koe nuk whaife tohi aki he miti a whakasosia re ko hange koe ni koe mālo. O kua e ngahi toloi un hange koe fefe o ku kike spela ia pe mwe. Kahi pia pia kai ke koe whanki i mea pe ko whakamu pe ke tau koe lahi koe tau ngawe aki koe lahi hono hoko pe ko hano molo ia. Koe anga ia tau whono ngā wasi anga maheni pe taha kotoa ki he ngawe ki koe ni e tau rea pe mwe tau fetohi aki koe ni i he ngahi whonga anga maheni.
1: No nga kusio peke taimi, iyo, koe, kome foki lai mahi no mai he, ihi o, ke isi ha ke he ni tau hiwa, ha, o whetawa ke pia mo e ātakai ke he, o lahi angea no nga ke ingrisi, pe whakau ke ngāta te ai tonga. O kia, a he ngai whāmiri, unau whanore te hoi pōni, kai nau whānau, unau i he tau hiwa, mo e whetō koia, e ia e nau whakaamu ke whalerei, mo toko ni, ke hoi ke whakamana koa, a e tau rea, ke nau lawa ngā oe ake. Ko iho o manatu, ko hea whai ngā mea na ke whai iho ke si'i, mo ke tupuhake na whai i whamili, ke hoko hoko atu ai aho whakaonga i rea, kai ngā tai ka ke whakamana koa ke ke lawa o a usia a e tuunga ko uke ia he ahoni.
0: Koe whehu i mahu inga ia e se fita pia kou manatu ke he taimi ni koe musika pe koe ngai whasiu ne toko ni lahi kia te au i he ke ia puke puke gurea bo ngau ea ki koe ni e tau rea whakatonga. Koe ngai taimi ni ihi ko te wholau atu ki a whonua ke he pia koe taimi kou te ki te mai a tonga ko te tā peha ki fui wa whangatapu o mai e lei o la pia koe whasi ke he pia koe sina e ko to manatu peke ngahi a kuhiri ko hange ko ko to e fai hake whakalanga manatu. Pea koe taha pe ngahi fōunga koe ni ko a ngawe a kiai a ke puke puke e kurea pe he taimta tau koe tau whanongo koe ngahi ngahi wha upe mui ngahi ma i moe ta ahi nehe pe mui kinau tolu ku iloa i he malae o i musika. O ku lahi e ngahi koloa te tau wako me iai. I he taimta tau ku nauhanga o tā laiho tau whonua mui tā laiho tau tonga. Au to koni lahi au pito ia. Taimta tau o koe anga whoke mo uie tonga ku mea mahu inga e lotu. Koe tohi mahu inga o pito. O ku toko ni lahi ai pe au ku o si hiki pe ai e tau rea mo e ngahi mea pehe tohi tapu. koe tau ngahi himi. Pea mwe ngahi aho ni fioke koe ke toi fulahi newspaper ai hange koe koe taimi koe. Na fai ai e taimi koe kalon kari he fonuani pe koe kere. Ko lahi ange pe ai tuku mai ngahi ongongo I he amiti e whakasosiare. Ko ia kuko utui mahalo koe ngahi me ai ni e malawa ke frai ai pe toko ni atu ki mautolu I apina me he motuani. O kou... Kei mahu inga ia pehe me animo e toko ni lahi kou hipeko e ngāwe o kou iai. Ai kei mahu inga koe ni a hono puke puke e taurea. He koe ngā unu e ni taimi, koe a takai fo o e ni o tau iai, ko tau fu toko lahi au pito I ngahi fonua muri. Kai he taimi ta tau neongo ai ngahi tapa pia mo ngahi feitu o tau iai. Oku kei mahu inga pe e tau kei ngāwe aki e taurea. Ke oa mua na au ki he taimi, I ha tau tangata. Pei heni ko nga whakaukau mai, oh, ko fe ai fonua ko hau mi ai. Ko ha e rea na nau ngaue aki. Te ua loto mamahe au pito ka pau te tau au ki hatu unga pehe ko I ai. Ka pau kwa ha aunga ai motu ani I he ku mo ui I he toe o e taimeo ko I heni ai ko fie ma o ke tokoni ke no whakai ai mo hono puke puke e tau koloa ai a ko e tau rea whakafonua ai a.
1: Tēnei e pū, maro a pete mai whakamari ko ni ke pāpau tālo amu koi. I he whai whatungia koe a koe e whai ngongo o ngā oe ake a e ongorea. Nda māloi mai whanamari ki tō kamai pōni, tau whai ngō ai, ka tau tuk whirongo aki, I he taimta tāo e pē, I he wiki wo mehene. Koe tō kamai a e society e whatunga, koe se ki tāori tau tuk whiro aki, kai māloi e lawa mai he te whine.
0: Māloi.

Bill K. Brown. Moi tātai mi ko ose miniti e ua mehe walo. Ose miniti e ua mehe walo pia e whaikamare koe ni e o atuai ai ngahi pōpoaki whakamamahi o iai pōpoaki putu e tolu heni i e whaleni ko hao taki mai pia mehe taimi koe ni o au ki hawhi ai hiwa e o atuai ai ngahi pōpoaki putu koe ni.

0: Amen, Tonga.
1: Oko ato ai poboaki fie kau ngā mamahi, me he pule whaleni kau mā ai kau ngā we, ki he taufa kua tō i he whamili koini, whamili fotu, kau mā foki ai whamili tupo niwa. O ate ki whanua nonga koini, pia tau foki mai ke o atu ai putu hono hoko.
2: Kore whenga māri koini, ke o atu ai ki whanua nonga koni seti koini. Whakaturo o atu, ka atu mua ai ki whanua nonga koni seti ki he tangata i whanua, moe whewhine i whanua, moe kau koristu tuku o tau whahau mo pilo revu me i hapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri hifo o e pou a whao si urai wa afe wa no, ke mou mea mai mua ki whekoa ki he holo resieri tonga ki he api ko tuinga papai o wesire i mangere. O ku makatu unga ai whakahoa ani ko uhi ko si whakatangi mai pia me i hapai pia me i he pure ako moi whanau wako me he korisi o eongo tamaiki ko tau whahau mo pilo revu. O ku makatu unga ke whei ngai haki me aifi ke si ngā aue aki i he akololo tonga. Pe aku makatu ungai ai whakaafeni. Ki si ngai siasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni. Pe amoi hapai ko toa pe ku e whanongo mai ki e whakatangini. Whakaafei atu ki mautolu mou mea mai tau fie fia mo whai ha ofa ki si whakatangi ai ongo tamaiki. E hoko ho mou ofa ko e whakakoloa ia ki si whengani. Io, e taritari mai me iai a si kau koristu tuku o a te uroa. A feko a po uri hifo aho ua whao si rai ua afe ua no, i feko a holo le seri tonga, api ko tuinga papai o wesile i mangere. O ku mautu i pe, te mautari le lei e whakatangini o ku whai atu. Ka iai ha mea o kuke fie mau, fetu utaki ke fika telefoni koe ni, noa ua taha, noa valufitu taha, valu tolu hi wawa, pe ko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hi wa. Whakapapa atu, komiti ko istutuku tau whahau mo pino levu o Aotearoa, malo.
1: Ko le pehwhainga maari e koe ni ke o atua e pōpua ki whakamamahi o Napoleone waka Taimani.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Malo mo ai ke a mai me a bina ki he tapolo kalama le te o PMN Tonga. Fatawangi pe wonga mari ai me akotoa. Ie poni o ku ma ofenga mari ai polo kalamani pe a moetaha me ofisi o e komisiona o kuna o ta ta ofi pe tau i ai fai hala ka e tau kave i ai fai totonu i Tonga. Fifia ke whakafe ilo a kiatua Olivina Aholelei ko e Director of Corruption Prevention ia mi Anti-Corruption Commission pe ko e ACC me Tonga. Olivina, malo mua e tama o e fiafini pe a oko utaltalelei ko e ki he polo kalama PM in Tonga.
2: Malo a bita olita, go fa malmalo at pe he tala malo te kata koe a ta whanua, tu, pe a oko ko le pegi hufanga he whatapu o Nau whakia tēnā hi mua tō kalama. Oko whamado o whawhiwhia e ka o mare e ki whinu motoani ki e whafofonga e ata e o fisiko ia ki ono o whawhipaki e tai whaito tonu i tonga. E whiwhia ki ka o wat ki pōn kalama e ai whia whina.
1: Malo mua e whakahoko whatongia bi mei he whakatonga pia ki mua peke ta hoko atu ai pōtala noa koe pōni o kou tuipe o kumau tokolahi pe i he hange ko wongo fo o we Anti-Corruption Commission. Kataki pe Olivina ka ki o mai moha ki pui pui tua o e komisiona pe a moho o mouta mu a ngāwe.
2: Malo Vitalita, ai koe whawhiwhia foki koe ngā koe malawa o fotu o e ofisini e wafi wafaa. Aia koe kaukau ki ofisi nyo whawai lao fuwha lao i he wafi mawhitu. Aia nei ai mena hiri liu ki ai he wafi wanoa kai pe ki he wafi wotolu. O hoko fotu wai ofisi ni he wafi wafa. Simulai he wafi wafa fotu ki ai hono komisiona kai pe he foki ki hono tale ki tapole. Ai a koe, anga koe ai tū ai ofisi o ko tū o tāua tā ina pe, pe o ko whaho koe ne whatongia, taliu i ki he nea whio, pe o mui ni whatata koe ia. Ai koe, i mua ono fōtū ai ofisi, he ngai whatongia la nahi, e tōru ai a ko hāpe i lau, ai aku i fotu koe ala o ne whamana wa i ai komisiona ke ono whawhipaki i kane tai whaita tonu pe a whamahi no mai a no mai whatongia ka pehe ki whaunga koe a ne ofisi e koe whangata o mua koe a hono fotu o ai ofisi ke tokoni ke ono malui a whamata tonu pa mo whakahoko whaito tonu koe a ngā oe a pule a mai. Ai, i hene taunga te whita koe a he lao koe ni, ka te pe whoki e ngā oe koe a ofisi oku whakamu o mua. Ke whakalahi a whalala koe a kakai ki ngā oe wha pule a ngā, pa mo ngā oe koe a ngā e potu ngā oe a pule a ngā, pa pe he whoki ki he whakahoko koe a pule lei.
1: Malo a pito e Olivina pia iho whakatala noa ko ia ki he kakaio e whanua. O i aina i hangahi whaunga e malawa ke mō whakahoko a ki hangahi workshop pe ko whahinga outreach program ke a koi pe whaka ilo ki he kakai ko e whanua a e natula o e whaunga kaka pe ko e corruption pe ko e whaihala.
2: Katak pe linda te reto e ki pi mai peho feho i o ki motu motu pe ani hoko mai
1: we io malo kataki ko e vakaya tu pepe o ki ai nai hanga hi i ho lave ko ia ki kakaya fonua o ki ai nai hanga hi founga o ku mo nga we aki ke mo whakahoko ai hanga hi workshop pe ko hanga hi outreach program ki he kakai ke a ko i ki nau tolu pe whaka ilo ka ki nau tolu ke nau awea ki he nga tula ko ia o e whai halape ko corruption.
2: Ai E o kuia e pea e nei whaonga, ko whakahoko mai i he kohiri, ai ngā hei polo kalama, ko pe koe whakalahi i lo kuia e ofisi e. Ai a ko malawa whakahoko e ni i ha whakahoko a ahi a otonu ki e ngā hei poto ngā awe, a whamaina ngā hei ngā kuia e ofisi. Ai a whakahoko e ni e whanau e training, presentation ki e ngā hei poto ngā awe e ni e. Sai ko ko e lava to koe ai ka ngā oe ki he ka kai koe e whonua o kwha hoko ia e whonga o public awareness ai a koe nga o whonga o tō nuu ia ai a o ko whaka hoko ai a ngā hi a session pa mui ngā hi ako whai ai ako ki ngā hi ako koe a ai whanua, whakahoko ai whamala ki he whatongia koe ofisi. Kai pihe ki he sio ki he ngahi koe ha e tu unga i lo ai hako tupu ki he moui whaito tonu. Eh? Ai ako whangi polo kalama koe ia o ku tawhataha pe o whakatatau ki he longa i whanau pa mai hako tupu e whanua. Ko konga taha ni polo kalama o tonu ko e whakahoko e town hall pa mui ngai communities. Ai e nei whakahoko mai e, ko se whakahoko e mawa ki la vahu, pa pe whaki hapai, o ki ai ara ngahi alani ngā au, ke mawa wata ki e ua. Pa pe he whaki ki he omo niwa. Ai o koe ngahi ui whakataha pe ki ngai communities, kau ki ai ata ofisa polo, kau kule whakawahi, mwe ngai mimi pa kou tau pia ngai communities, ai a koe ko hono whakalahi pia na uilo ki he nga tula, ngā aue koe a ofisi, pai pehe ki ha e nga ufatongi a communities, pa koe ka kai e whanua ki nga u whakatoka ngai, ato o ngā pekoa oru ngā ngā o tae whaitoton, pia whakahoko mai a li bōti. Ki he ofisi koe ia ai komisiona. Ai au ko i he taimini ko maulawa o watu ki e kongala he communities i ngā he otomotu. Ko e palani koe ki tonga ki tonga tapu o ku amana ki ke whaho ko atu ai outreach koe ia ki he ngā he kolo koe i tonga tapu ni. Kai pehe fuki hoko hoko tai pe ai ngahi training sessions pa moi awareness programs pa moi ngai potu ngā o koea ai pulea.
1: Malo Pito Olivina, ko tui oku mea.

0: whai hala pe corruption, he? Pea mou whenga we aki, pea mou ngai potunga awe, ai pule a ngā, pea koe ni umoto ia, o atu ke kakai koe whonua. O ku malawa nai ke hoko e corruption i hatoe tafa aki kehe i kai koe politiki i pepe, hangei koe whewe ngai potunga awe, koe businessi, iako, pa moe tafa aki koe mo uilelei, ka ui kai koe tafa aki wha politika repe.
1: O iyo. Corruption o ko i kai ko ha issue be be ko ha concern be ta ta ta ha be ki politika. It happens across the ministries. Be o ko malala be ki mau seal ki data about them o me ai be i li board i ko e ko tu ki tu a me office ni nga la o ko ko. Ha me ko e ko ki li ko no i na o be me he Pe mi e ngai potu ngāwe, ngai mi e mi pai kako potu ngāwe, koe ngahi la kangata ki. O i kai nofo pe, he kau minista, pe amo e kau me e mi pai kapiniti, pe amo e kau whawhiwhonga. Ka i ka oku oku, oku iai ai, ai ngai li pote pā mai ai ki he kau taki o ngai potu ngāwe. Koe ngahi me e mi pape o e potu ngāwe. Ka oko ye nga oka koe oko whaka oko i he oko ata ki he ki ha toko taha me he nga oe whaka pule ana pe ko ha taha me he public o mune ilo i pe mune a whaka toka nga e ha nga oe tae whaitua ton ha toko taha nga oe whaka pule ana ha wha hinga toko taha pe oko fie mau ene ana li pōti, o whakahoko mai a li pōti. Eh? Aia, oku iai lewa ai ngai taonga ki heni ai ngai business i goia i he private sector. I he nau ngai whatongia ka pau ko ha oku nau maa contract me pure ana. E iai pe ai whela vei. And I requirements go in the corruption risk. Then I'll feel my okay now comply more. Yeah, yeah, how I go, yeah, I go to a fill of it. Go, yeah, I'm not a private sector, they are more government projects. Oku, yeah, I thought you will allow for all night for a basi. The Whistleblower Protection Act. I have allowed any one in Malui and to go to Hakoya or one find my half a kaha. So the bow I go from if I have a ha or Malama Leva ki had to go to Hakaba or one for a toga I hang out with a kautaha private sector. Tāpēpēna koe kautaha koe ni koe ne mao ha project ai pūreanga ki honolanga e whare maha ki. Pea ku whatonga i tō taha i ngā oe koe ia, o kuia ha ngā oe hala o koko. Ka pao koe bribery, pe koe ngā oe ha whonga ngā oe o i kari hao mo malu ki he whonga oe lana. O ku malawa ki tō taha koe ni, ke ne whai ai whistleblowing ki he o kuia i pehe ai ngā he mawhai a ngā he mawhai o ko umai he lā ko ia, e? Ai a koe koe taimia ko koe o ko malawa ngā oe ato ai, ai, o ko iai ai awhi ngā oe aki ai, ai lā o koe ni, e a mo private sector.
0: Ko ia. O ko kau whoke atonga, Olivina, i ngā he whanua Pasifiki, pa mua ngā he whanua ke he Pasifiki, i he ngā he whanua o ku i he tuunga o i ke ilangalanga hake whaka ekonomika. O ku malawa nai ke uesia e corruption e tunga whaka ekonomika e whanua?
1: Malu rinda, iyo, pe hui ima uhinga a pito e, ka uhinga a pe koe tunga kubia e tau ekonomika, pea o ku tula vea mo fua lewa a tongani, ka uhinga koe ihe risk koe ai corruption. Pe hane bia o ha i he ngahi ripoti. Transparency International, ka o apito e whika a tonga ni, i he whika wikai ke fuu saiki anga e tau wakai. Aia, o ko kou pepe i o ia e ne uesi, ka uhingahe koe ngahi resources mo paanga o ko tau mua. Ke ka ke ia ke ai e mo ui koe e tonga, pe o tau mua ke whakalele ia ke e mo ui koe e tonga. O ko ina, o ko sirinia koe ni o ko alue ke ngai whetu ke. Pe o ko ave alue ke ngai tau mua whakafoe tui tui. Te o pau ke o si a ekonomika ko e fonu.
0: Ko e halewa ne tu o a ho o mou whakakwhatongi a ke kaha o. Ko e ha o mou palani loloa ke ono tau e ko ia a e whai hala fonua.
1: I e ngai mea ko e ni o ko mau si o kia he ta o e o e whai fononga mai i he whakotu tu o ai ngai he policy ki ngā we, i he hoko hoko atu hono whakana we i mai, mai ka kai ke whakahoko koe, e ngā we koe e ofisi. Koe palani koe a ki he kaha o wawe mai pe, koe hoko hoko atu pe hono, hono whakahoko koe, hono whamalohi a ngahi ako koe a pia mai ngai campaign ki ka kai. Kai pihe whuki ki he ka ngā we whapule ana. O hangi pe kou klawe koe ki mua, ok, tau mua ki whakakakata ngai corruption, a corruption risk assessment, e ngai pato ngā we, e ma lawa ini, ke ne whakotu o mai, pe kone o mai ha government-wide corruption risk policy, ke lawa mui mui ki ai whanua. O mau osi, tari whake ngai launga, o mau whakahoka ngai whato tono ke ngai. Mai la wala. Ai ko a fonga peke te fale le ia nga ia. Ai fonga ma we, fonga no tari nga i nga la wala. Te mo toi te le le ia nga ia e fato tolo koe a ke nga i la wala. Ko hinga koe la o fo o wena na ulawi koe kia ne nai a Whistleblower Protection Act. Oku iai a nga hi protection measures oku Fi ma o ke put in place ko ia ka pau o ke a taimi o fi ma o ai e tō tā whakaha ke malu i o ku mau tu o mau mau ma teo teo ki a ge ai a kono whaka malu i a nai pol kalana o ke whistleblower protection o ke ai mau si o atu ke mau lao e wā o fi ane pa mai civil society ngai civil society kone atu ngani he ko mau si o kone au tolo kone au bridge a community pa mo government. So, mau sio ki he, ki whainga maari e koe a ke mamu hau e whataha e he kāro. Pea moe hangi koe ko lawe ane nei, koe business integrity program, koe ngai po kalama pēnu ku whakahoko i mōre. Ai a kono, te mau whakahoko hawhi kum ki a whonga lele i koe a, e lawa ke whakawhi hoko takia e kau mahao e koe a, he se toa tātaha. Pai pehe kunga ki ngahi hanga oi koi a puli hanga. Ai ke ngahi, ko pehe ke ngahi, taumua ngā oi pehe aku mau tuku ki ai e mau toka ngai, ngahi, ngahi tau pini wawe mai, ki whai a mau siu ki ai ngā oi ki ai.
0: Whamalo lahi atu ki he tarekita o e Corruption Prevention Atonga, Olivina Aholelei, ai kaumai ke polo kalama e pōni. Tala monua toi pēkia te koe Olivina, ai whakakwhatongia miho tau ki whanua, kaumai foki ai ofisi koia o e Anti-Corruption Itonga. Whamalo lahi atu, kake pouria, malo.

Ratulau pe a pui pui ang hem ho eki, mo ngai tuunga ko toa whatapua. Kei whakaho katoa e polo kalama ki he wikini, ko auliti a Vea Simpson pe a lango waka pe foki ki he PM en tonga pe a molinta o tolo se pas. I he fia fini, o ku ma fia fia mo eseta ke tali tali le leihene a Kristina manua pangai o tunu. Pe a mei he fonua o si si matala a, kua fuola ta o mai e ne tataki a hono sivi mo whakapapa oi o tūkunga le leihono a koi e lea whakatonga i e ngahi kolisi o nuu silani. Pea koi pare steni foki a Kristina o i kulupu e kau whai a ko una o whakahoko e ngawe ko e ni o ku iloa ko e tolu tolu hama. A Kristina ko e ko hingoa a soa kai foki mei where mea na i ho tangata e ki e. Pea koe taime taha kou wha mawhana o koe kohi aha ki fwoi māo. Pea manako ke lawe ki kau tauhi fonua o kua upi kinga ki ai. Ka pao o kui ai hawhahinga poto me fonua ko ia te kau aki mo ki fwoi māo ko whao ki ai. Pea koe fia fini o mau fia fia lahi au pito ke tari tari koe. Pea ke lawa mai foko vahe vahe ai tala noa ke hiva na e whau e ho tangata e ki, so kai. Pea, ko hinga fuke hiva, ko angi e matangi toke lau, o ku hiva i pe e he huni o whanua malu. Ko ku kole ke ka tangua li ntaota e mai tau whasi, kai toki hoko mai a Kristina o vahe vahe mai e hiva koe ni.

0: whaki atu kātaki. Ritea kātaki whaki atu kia te koe pe amu Kristina pe whaki a eseta. Malo.
1: Malo Linda, ko le he ka Kristina ke katak mo au, pa matala mai angi ke uhinga hiva ko eni.
2: Malo apito e mau fainga maali e li tia, pe heke a Linda pe a pe hefo ka e seta. Kai tuk pe mua ke unga atu i tala whakatapu ko ose na wafaki, kai atake ulawe atu ki hiva o ko eni. Whakatatau ki ho fehu i ane nai li tia, Nei whakanofo i tau whahau tu pōwha i tangata e ki, ki he hingoa soa kai, i he tau taha hiwa walu taha, lolo tonga eni oi whakaali ali ngou e ewa hafonua apai. Pea koe lahi ene whau, nei whakate fito pe ia, ia ma afu o tu i tonga. Ai pili ni so whele mea, kai pehe ki ene whehuhu ko mele moala. Koe o whewhine ia soa kai na e taane moalea motua, He koe mea pe ia o ku whai ai e lau kau, pia mo ilo e ki motu. Kei ke he koe besi ulu ake o hiva, kuo angi e matangi toke lau, o fatua me i liku tapu. Ko liku tapu, koe feitu uia i he toa liko fele mea o ku iai ai langi o tu i tātui. Koe feitu uni na tapu ke alui, ka pago ke fie whangota i liku, ko ho o au pe ki he api uta, o kui ko hakea, e pe kono whakalea tā ko hakea, kua pau ke ke hake koi ki uta, he wikai kai ngofua ki hoko atu hawhāngo ta ia ki liku tāpu. Pe koi hoko atu koe oi foi vesu lua ki wisa he mausa kuku walo. Aia koi manong ia pea alaha, he koi kakala ino liku tāpu, he taimi koi ia koi kuku walo, moi whātea, pe fiume o fonua malu. Ko fonua malu, ko fonua loto ia o kuteri o aia tu i tātui. Aia ko hingoa to tonu o fonua lotoni, ko fonua malu ki he hau. Ko hono uhinga, e ikai ke whakaawa e hataha noa ia fonua lotoni, ko e toko taha pe me he hau. Ko ia i siulai koe wanoa taha walutia, Ne ha elea e tupo uono, mo e tu i maulia fele mea. O ne afio ki he eso maafu, pia mo tuku matalai a kau i he langi o tui tātui. I he wanoa ua faa, na e mea mai a Lord fiela kepa ki nusilani, o ne whaka anofo ki motua me fele mea, ko ulua ki hau o ese o maafu.
1: Okay.
2: Sai, koi hoka tukai vesi o pehe tauwele si ene ngangatu, pea ake si e kumanatu. Ki he siale matala te au. Awe sa fo, koi foka siale ya o kumatala te au. But it's more like a personification. Ane pehe, ki he siale matala te au, kaisa o e esi o maafu. Aya oku refer pe ia ki a maafu. He koi kaisa, Ko e lea whakasia mane ia ki he empola.
1: Tioia.
2: Aia ko e kaisa o e eso maafu. Ko maafu pe ia. Tai, ko e vese le mahano ua, ko e fo i lau lau ka kala a tāpe. Aia o pe he, ta wele he vau ka kala, o vatuli mo he ilala. O vatuli, ko e mala eni fele mea, Pea mahalo kia te au nai toko lahi a kaupalangi e whele mea. He nai whakahingo e mala e ia, ko ini o whakahingo whapalangi a ko old cemetery. Pea toki tonga nai se lewai he kau whele mea o vatuli. A hingo a ko e mala e. Hala mea whakavaha mapa o ku whakangalo ngā taa. Vesa he maile lau momo. Aia ko singahi kakala penia mo whakalau lau noa. Futu mui ena mo malolo. Ko futu mui mo malolo, ko yongo api ei whele mea. Aia ko malolo, ko malolo ki he hau. Aia ko api eno mai lau, ko mai lau ko hatu funga. Aia na e folau whakataha mai, hono omi koe tui tātui ki whele mea. Aia ko mai lau. Ko futu mui, koe api ai whele mea i he matātahi. Na aku si o au i he koe fuu waka lahi au pito. Na e tau ai. Aia koe tala anoka ka whele mea koe waka e ua i he kuonga koe tu i ua na ane fuaki mo o whele mea. Aia koe olive wakataha pia nai te wakataha. Aia na toki haveki pe o ngo waka he a wha koe tahi wao no taha. Aia koe ongo waka io. Aia pepe he lewa e hokuatu koe foi vesko ia, whaka ma unga anga o e nofo, e i kai ke ngalo hokuloto. Aia koe ngahi me aia o kune whaka ma unga a e nofo. Sai, koe vesi koe hono tolu, o kupe he rangi e whaka siu malaki. Koe whakasiu malaki o kuhinga ia o kai koha matangi, he koe angi, ka koe hangi peha ki iha viri viri. Pa koe whanga ki iha viri viri koe ni, o kuhangi ia whakatokanga matangi ki motu. Koe fo ilaini o ko pepa pehele vai a pea teki o kuata mai. Hangi ai whakasiu malaki, pea teki o kuata mai, mapu e fui vai ki aki. Aia koe uhinga ia koe manupuna koe koe tala. Koe manupuna koe o naulanu hine hina, la lahi. Pa koe taimi koe oku ngā ai pe oku longoa ai koe tala. Koe whaka ilonga ia o ea whaa e tō. Aia koe puifui e ki aki koe ni oku wake ia mei whangalahi. Aia koe whangalahi ia koe i motu. Siu e mafua tangi-tangi. Aia koe uhinga peke he whetangi hi peko whenga aki koe ai tala. Ha'ahao o ka efi afi. Ko ha'ahao tia, koe mahala koe fuwai tupu lahi taha pehe i ha'apai. Aia koe tala tupu ana e pehe na e ha'o ai pefine ko te e volo me e ua. Mo ene maanga vai. Pea ene ia he whanga te volo kofile mea o kata ia. Kua pea mahu ai. Pea hau kata ne fono ngā ki koulo. Paka hau atu koe ki koulo. O ikai ke fukata lahi kai mahu ape ki vai sisi o ia e vai koe ko whaatoto. Pea whaka muimbui lewa alu ki whekoa. Ki puko tala. O pea e moe vai koe ko kana kana. Aia koe u otu vai koe aka, ka koe lahi taha pe vai koe i whele mea ha'ahao. Ko ha'ahao, o ku tu uia i he api koe soakai, api uta koe soakai. Pea koe api uta soakai, ko hono hingoa ko tolu. Koe niu mei tolu, ko hingoa whele mea ia. Pehe koe taimi koe nei tu ia ia mele moala ia maafu. Nā ne whakaamu kene inu mai hafo i niu mei tolu. Mei api uta o soakai.
1: Oia, koe.
2: Pea toki whakaosi lewa whakamaunga oi amanaki.

0: fine te lava ka ia mo e kauhiwa i loa ko ia ko e The Jets. Mo e tautai mi ko ose miniti e nima me he hongo fulu. Whaiga maari e koe ni o ko whiwhia ke utatalilei a mana wahe ata me he si aola. Ke whai hawa ka pōtala noa, koe hui koe ngāhi whakahoko whatongia pia mo e ngāhi tokoni o ku nau whai ma aho tau kakai o ta tau pe i he whakatau api pia pe he whoki ki he tawha aki ko ia o e pati seti. Mana wahe ma loe tau mau a e fiafini.
1: Ma loe tau mau e fiafini, Linda.
0: Fa maloat ke te koe ai tāre whakaafi ke kau mai ke polokalama pōni pia kou lawe i pe ai lahi ai ngāhi whatongia ka o kuhonga o pito ai kau mai ke polokalama ko iai pōni. Mana wahe na ta talanoa tupe foki ki mua koe uhi koe lahi ko ia e tau whiamo ka ki whakaseni ti ka o ku ihe taimi tatau o ku iai pepe amo e tau ngāhi palani whakatātaha ki he kaha o tau ngāhi whāmiri. O kawai ai whakatau api. Whakiat kia te koe mana wahe, koe hae whakamuimui taha, me he tuunga o ku iai ai polokalama whakatau api ko ia ai siaola.
1: Malo pito, Ninta. Ki mo ke tari e whehu i ko tō mua tukpea whamalong whaftai ki a tō mafmafi. Hoi koe whainga maari o tau kauwhatahai, ma mo e hau eiki tau maa e kainga tonga tau pe i Aotearoa. Pea mo e ngaru o pe e kina tau o ku mea mai ke proklama e whiawhini. Pea ki mui ke u hoko atu e rinda ko whiawha whi loke atu pe e motu ani ko kuhingoa ko mana wahai ata. Pea koe lere mai motu ani pa me i wawau lahi, me i longmapu ka maa tanuku. Pea pe ki monga one ka maa muitoa hapai, ya no fata ulah i to fi fiela ke pa i habu lot e ki fonu mai ki nuslani no foi Auckland i Maroskol ya o go fa ka mata maki e sia ola e nga o e tafaki for financial lobbying ange ko yen ke ta no ga i dinta e lucky proclam na ta tala no ai o felave i pa mo mau inga o e toka ngai kina e tau ki mau nga mo ui fa pa anga tata te fito ke tau hikfonua mai ki Nuslan o ku iai e ngahi mea mau inga ke whakatau mua kiai ai tau ngai mea whapaanga tata te fito ki he ki a tau nofuanga ai katongi e rent pia hange ke he tenda tau pe ku ke fua whatongi ai ngai whatongia ki he sias ka o ma e whamiri pa mo e whanua pia i he tenda tau pe ku mau inga o pito e e rintahange koe koe te whataano ko ke kamata i. Ai, mahu inga koe ni koe mea koe ki whakatau api. Koe koe mau ngau e se aola, o ku mau tokoni ki whanki i whamiri ke talanoa mo ki nau tolu puka hae nau ngai tau mua. Ke he pe ngai whamiri pun nau ngai tau mua. Ka koe mea ku mau whaka popo mo teke ngai whamiri ki ai ke mau inga ke whakatau ana o ngai nofu ana o api. Ka uhi u kue ke lawe pe linta ai tai minu alu pe ke hiki hiki ta tongi a rent pea kue lelei taha ano ono whalatala hi e tau ngai whamiri ke whakatau ana o ngai api. Pea kue whanonga mai koe ni e ngawe se ala pe he wanoa wanoa o au mai ki he ahoni kuo overhead toko te au tupu ngai whamiri i Nusulani ka ato ngai whamiri tonga ko lawa whakatau anda o ngai api. Pea neongo pe ne mahino mea pe hau eki pea lau ila ka kai tonga tau pe ai kakaki o lunga e pricing ngai api i tato te whito ki Auckland in i South Auckland pa bu whatonga i pe ku ngai api koe nama o aki pe ai wha kilu lalo pe ni makilu e tau e fitu ke ngofuru ko osi tā polo ene. Ka kohono lelei o e te whakatau api, ka uhi ko e alupe te ki seni ti ki ai, e atuku whakaholo e koloa ko ia, ki e te whanau ma to whanga poko puna he kāu. Ka ko e tūnga ue te mini e rinda, mahina obito pe e kei teke fukaka ki olunga e house price, kei tū maupe, pe a i tante tau pe e ku te whainga maari e pe tato te whito ki hano ases ko kohe e panke hano ha whamiri ke tari o ku o ki whawhi maari e pe neongo ai ngahi announcement ai pureanga pa Manusia Bank te lawe i mwe tau OCR maina pena ki kakahake aku kei fas ke fenga mari pe pa koi ngawe ko mau fa ko me sia ola ko no fa to to lar hi fan ki family ke ke ngawe ngawe ake na ngahi ki wi seiva mena my savings ke mai no deposit la la hi me fa nau to ko ni ke ma tua ko hi ke lava ke fa tau e api la lava ke ta na ngai mo ke si e tuk fa ho lo ya ki ke fa nau mo fanga mo puna ave ke tunga pe ku ya wa ki ke tai mini e linda malo
0: Malo pito e manavae. Awi kai foki ke fo o ki he kaunga we ia ki nau tolu kotoa pe unau ngā we. Ai to o koia oi ki i koi ni pe koi ki i konga e tau vahe ki he e tau kiwi seiva. Ai au hangea ha tau paanga tarifaki ki he kaha unhe. Koi hanai ai mahu inga. He ki ai pia ni ihia awi kai foki ke nau kau ki nau tolu i he polo kalama koe ni kiwi seiva. Ka ihe whakahoko whatongia koe au mou whai pe amu e ngahi tokoni whakawhai ngofua ki he ngahi whamili ai lava koe ia e nau whakatau api koe hanai ai mahu inga oi iai e te kiwi seiva e taimi koe ia ko te whakatau api ai
1: koe ia koe rinta koe mahu inga whakai koe te kiwi seiva ne ngu whatau muai ki te retirement ka oku whakata pe whakia ki he ke whakatau api lava ke toho kotoa e te kiwi seiva ko ke pe fita ha se ko e pure anga pe a ko no lele e rinta ko hiko e ko ta pe pe ko ha ngoma to pe bueno fa nau ka ko ngoma to a e ko si o si ki bi se ba na wa nga ta ula o si ma o ti po si ti mi ka ko hiko tam ko na ofi ofi na ta mo to a ki rita ya o ku ke ki fa ta ri e nga pan ke ya e na no pa ko hu to le ba fa na ko la la he ni fa na u ko na nga u e le ko te ke fu fe fe na ki bi se ba ka ko si ma ti po si ti a api mi he ki bi se ba ngo ma tu a e na fa i ba nga ta ko ko mari wa tu a le ko ta ri le ba he pan ke ko hi ko ko fa ta mu a e ba ve ni pe ri ta ya ngo ma tu a pa ko ngo pa ko fa na u le ba te na ho ko tu no fa o si api pe ko i tau pehe pe koe, koe benefit pe koe, pe kono lelei pe koe, monu moe, moe tāpua ki, e mau e whānau, e nau whānau. Pāku, pāku, pāku, mo whāo mai, niongo, mahinu pe whoki e rinta koe, ko sia o la, niki e kati ngotau hoi, moe kāyo teke mo fu, la vei e sia o la, ko sia o la, koe tau kau tātonga ia, o ku i he malumalu e sas metatis nusila, pe kaku kaku ke pehe ke mau ngau e peke ke ka me me pasas me dosi o ngau e ki he ngai ngai family ko tape e pasifiki kaku ke pe ka tape ka utonga kaku e kaku hunga ki lave ke rinta o ku fate fito e mau ngau e o mau faith based organization o mau fate fito pe e tau tapu mo ngai inga paku paku mau ku fa to o mau me pe rinta ki ki ves for follow asia e to palo ve pi va ta tolu ve si wo wa o pehe ai kon ki mua, koe tangata lerei, o kua ue te tuku koloa ki e makapuna. Paku tau ilo i kotoa pe, koe api, koe tofatau pe hato api, e a uia ki e makapuna. Paku paku uhinga pehe pe tala noko ke kiwi seiva, koe ngoma atua na nanga kamatai, me na ngā ue, pe a ai ena ki kiwi seiva, paku e whanaure wain te tau hoko atu, paku e whanga makapuna, kona tole te nau kai e monu me ngai tapu paku paku tui wha moni me ngai family toko lahi rinda si e nau ngai mātua ko nau tatau mai he whanonga anga ko ki nau tole nwe nau whanau o ku nau nofu e nau ngai api nā nau o sianga whakatau e takoe kakoe au ngai a kiwi seiva
0: Mālo pito e mana wahe me he e tatala noa ko ia ki mua na e iai ai ki whaunga na ake hanga o toko mai kau ki he wahe wahe ko ia o e te seniti te lia na atoko ni ko tau kāinga. Nā lai au pito ni e nā nau whie mao ke to e whakamatala iange ai ki i whounga ko ia anga i te vahe vahe i te seniti. Ne ongo kui kai ke tau pure e ki tau tolu ai anga i whiri ai kakai pe amo e nau anga e nau whakaaonga i e nau seniti. Moi mea unau loto ki ai ka ke kātaki. To e whoki mua o to e whakamatala i mea ngiki i whounga ko iok mō vahe vahe a ki pese te fia ki hea, pese te fia ki hea, ke tō koni ki o tau kāinga.
1: Oi, i o mālo pito rinta, u whamālo ati ki ti mo tolo to pena mo pau inga ia ka koe ko sia ola ia ku ai mau fi te to inga au e fa ka ka ko ni e grey the t r e i a go t ko got ko e ko e r ko rainy day pero I go expenses pero I go investment ai ko e ki vai vai helin da e fica rock mo bit otua fica rock mo bit ki account ni ko got account ki fra vai ki account ko ya fra ho mo beho ki sete hongo fu ta bebe ka pau ko ho vai ko ko tola tiao ko ni ho mo beho ki tola tiao os to me tiki pe ne ho ki tola hongo fu ya ki got account pau ko tau mai beho ek mo ka kai fon moa o ku yai mo be nga hi fai nga lotu tau kau ki ai pe ko hai nga hi fu nga waka tau kau ki ai sesi yai mo be nga hi ka ve nga mga fatongia tau tau te fito ki tau misnare fai fakata mo be wai nga sesu nga wai hongo fu ai ko ki ko ki ki peseti ai mo fulu a be ki ai ko ko habe mo ye to mal kai va to lu be so fulu e ma ina ki ave ta tu ko ha ngo fulu ai ko ki va to ki fu pa ngai ngo fulu le peseti ngo fulu are ko ko ko ko ready day ko hinga pe ye ko he ki ai aho e alo mari e a alo ta mak ha ko ko ha u ha te to ye te ki fa malo te ke ke te ke lava pe fonong e pe a ho ye ku ta pe he ko mau mau mai ka ai tu mai ka ha a ho ye ku wai ki ki me fra e ki ko mat fa fok fa o ku ka ke te alo ke he ke ke finance company no o te to pe me ki account ko ko rainy day ko expenses o ku pesetia fitu no pesetia ngo fu le ko account Pesete hongo fule rainy day account, pako iti expenses lewa ku pesete ya fitu noa. Eta pepe ka panga ya fitu noa. Kau katoa iti whaka aho, hafua iti ute te mea lere, ko mea takonya e family, ko e tatonge ha uhila mo, vai mo, yaka mo. Ako pesete lewa hongo fule, ta pepe ka toa panga hongo fule, ya ko investment ya. Lahi ngai family ya ku, o ku nau, toa nau kiwisi iwa, to na to pesete hongo fulu ai ko ko kiwi si ofi na pesete tolu se hakeno pesete tolu pe ni mbaka e fa fo ka ka oje ta fo ya o ke pesete fa ai ko te pesete fa kita pa pesete fa ma te nga we anga ore na family ko ta mu fa ta api o se ai na ta mu a ai wa inga ke ya te ki ta mu a to ore wa ni pesete hongo fulu na ke ni investment ni ai ko to ye ne kiwi se wa pe malawa be ya ke te fa wa mu ni ki account wi be house account pa fraka ho mo pe ki ai ki se ni ti ko hi ko si o ki ta mi ko e frata api ya ta to lu ta we nim me heni pe ko ta fo o pe ka o pe ki ai ko ma o le ba ai ko ki va va he ko e na ho be funky family pa ko funky family ko ni ko na ta no ki ai te o tupu ko ni na na mui mui ke fo i e ki fo palani fo ka pa anga ko ya ai va va ai god rainy day expenses we investment. Malo linda.
0: Malo manavahe. Oku mea ipe foki e he taha kotoa manavahe ai alo ko ia o e mahu inga koe o e ngahi fale nofo totongi. E ngahi fale rent. Koe. E lawa ke ke tala noa mai ki ho mo polo kalama koe e ready to rent?
1: Koe linda koe polo kalama koe ni oku mawhenga ake pa mwe Potongare Brianna, koe Ministry for Social Development, MSD. Pea koe ki prokalama koe ni ku o ku whakawhi mai ngai whamiri, pea o mai e kau kaulea e ngai mala eke eke, o mau kau whakataha i he ki workshop koe ni. Ae koe ka workshop koe ni whakatau mu a ia ki he te te ilo e kita koe e tau tine, ka kai kou tau maa nofo koe ngai whare nofo anga, o ku iai e tau toton ulua ki ia, pe taim ta tau pe o kuiai mo tau fatongia. We have a right and responsibility. Ko tau totonu, a tau tolu ke tau nofuna, pa kuiai mo tau fatongia ke tau tauhi. Ke tau tauhi ai koloa bo ke whare koe ni atako taha ko tau renti ai. Ko hi ke iaha ngahi mau mau mo ngahi mea koe ia. Mana tu te pei te pon pa te tuki alu ke ai. Ka koe mea lahi taha po ke te mire rinta e whainga taa ko koe ai kumi koe ngahi whare rent. He ku nau wha atoi eke na toi te bank statement ni mo te pay slip. Lahi lahi whangi. Papalema, a kaike a pihai ni koe u totongi. Kaike ngata pe he private rent. Ka tatabu mo ni ihe ko ngafoi ngai whare ko nebure ngai housing. Pa mo ngai whare pe ni ihe u ngai kautaha. Ta koe tau mu e mau ki ki prokalama ma kehe pe me prokalama whakatau abi. Me prokalama ia ready to rent. Mo whenga ai koe teu ikita. Ke a taimu te alo ai o kumi a te whare ren. Pa taimu ni wha, pa whaingata ai taimu kou te alko kumi ku wha hafu e ka tamu kati kou ka property managers, te teo ko koi te hu, take te whana au o skalo kalo pena tolu ya. Ai koe whanki whonga, koe anga koe te whakahu e te whanki whanki tokimeni te mo te apply ai. Kaule le, pako ki prokalamo koe ni na maulere e he tawhapanga koe osi, koe nu wawen tawhapanga koe ni u te whalala mai pepure anga ke te o mai ke te whakahoko e ni ki he ki a tau kakai koe hi koe kumi koe na ngai whare nuftatongi e. Mahalo.
0: Taha kwa tumu ake tafaaki koe ni oe patiseti e manawahe pe a hange koe lau neongo pe koe hae lahi e te ki banga humai whaka wike ki he whamili ka oktau whaka amu mau pe ke malawa yo whiawa ngahi whie mau whaka aho pe a lawa yo totongi pe a mohotau ngahi mo ua he pe a koe ni ihia ku fuwhai ngā maari e au pito pe pe a oku toko lahi o ki tau tolu oku ikai ke malava o fiau ai ngahi mo ua whakata mo ngahi fie ma whaka aho whaka wike i eki se niti ko ia ko homai koe hanai ho mo tokoni me he tawhaaki ko ia o e patiseti ki he ni ihi pehini
1: koe ia e linda koe koe tau pehepe koe fo i makatunga fo i baseline ia ai mahu inga koe ke te hanga leva i lere koe fa ui koe mea koe money management te lava leva i lelei e te ki mauanga paanga. Pea, i he taimini whoki o ku lawe i pehetong katoa, a whainga taa koe kuminga ue he taimini. Koe ki mea fuo oenu maunga ai mga whanki whamiri, lahi a pita ni ihi e ku nau lava o. Nau lawe na toa taa e keke, koe pai. E no ngai na whaa, pa na honga pina tauri a tu waki hake. Ai a koe taimini e mea ke te sio koe haa toki tare niti pa kato ki tofakanga na mahi o tuaka ki ta. E lava ia ke tokoni. Pa ku mau kamatani ke mau whinga e aki pa moe. Pa e moe pre anga pe koe mahu o sile pe ni hiong nao sile le hege mea koni e kautaha e venea e generator. Ke whenga i ke lesi sita e nao whangi mea ko hi ka e lava ke lau e nao. Lau e nao income kou hau. Oku oku si tax ka lava ke nau lava ngau ke income ka ke whakatau api. Ai koe ni koe ni ihe ku nau skamata ke nau lakana toi fwoi hala whanonga koe ai. Ka koe mea mau inga taha pe he mea koe ni ke patsi ti e rinda. Oku oku ai e mau mea mau ngau e aki koe fwoi inga la lahe tolu mau inga apito ke tokanga apito ke tau tokanga apito ke tau ngai mea whapaanga. Uraki oku pau ke tahanga prioritize pau ke tahanga o siyo ku fwoi mea mau inga taha. Pe whakatu umu te tau mua. Ka pao te tau mua, ke te whakatau api tau whuou, ka te mea eo whika au raki, pa te whenga mau pege te whapapau e au sia te whi tau mua, whika au raki ia. Toka no ua, ko organize, pao ke te lau ki te kisiofi e te heanga, ko te whakamore, ma ngai mea huu kia e te sia niti, ke whenga ke te ki, ngai mea e ke whiwhia mau ia, ngai mea e whiwhia mau, he? Pako no whaka osi reo ka discipline, eh? Ko pau ke te ki i kaluse whai, pa mwha tānope whan ki whamuri. Ki whai mahena tolu koe ni, ki tā tānope mwai whamuri, te tau, kai ke tau teo, ai e mea koe, pa mwha mwha tānope whan ki whamuri, ta mini tau ki kai kai nu tolo pe, greka, ai mwha tau ki supo hui mua, whai mahena pe tolu, he, pau ke sivi, he banke e ia, lawa ke siofi te pangi he te bank statement fui mahina tolu ko ia he. Ka koe mea lahi taha he tai mini e linda e fe amo kaki ko hi koe kai koe ke te nofo hifo o siofa lele te ki mufa panga. Koe mau tokoni o fai mufa ki whamiri, mau tau te fai whamiri o mau ngawe whakataha ki hino. Palani e nau ki se niti, mo siyo koe haa whaunga e te lawa ke toi tānaki mai ai e nau income. E whanki ngāwe pehe o se nau ngāwe, wha ngāwe pehe kao mea koe te hau tale reo, ah, te ki upa iti he tuku ai ngāwe. Lea ka ni hiu nau ngāwe, wha nau teo maa ai nau ki ngāwe, ke hane koe kos, e? Koe whanki ngāwe pehe. E, e to koni a ke income. E, koe ia, koe maa lo linda.
0: Maa lo apito e manavahe pe ko tui oku. Malama pe ki nao tolu ko ia nao mea mai ke polo kalamani ki nao whanongo mai te ria na atoko ni ai whanga ki whonga koe ni kia te ki nao tolu. Whoke atu kia te koe, wiaha mea kehe ku ke toi fie lawe ki ai ki ta whaka osa ke potala no ai pōni.
1: I kai rin tāma koe ke whakatau kei atu pe ki he kia tau ka kai, ni hiko te ki mōra mea siaola, koe oku mau i Ellerslie, ofisi yo kalani ni mo ma ofisi ta i Tisbon pa ko nga service ke he ya me he tafa kon ko ko ya he financial wellbeing o ku ya me ma ba ki he ki ki travel license o le be me lena restrict al ge full license mo ne convert ti go na ta ma hi license to ga o ku fa pa nga ko to pe he pure anga ha ko ta ta ha no pe te re ka o sa ye ki fe tu ta ki mai ki fa ho ge program ko ya wa me ma program ke he ta ko fa na wol toko ni dia fangi family ke langa langa hake o kata pe moye ke fitu tak mai ki ai to ko mo ba program for owen to kamata hi to pa banko ni pe la mo employment ha no ta no ke ni nai tem go ku fi ma ke kum na tenga o to ko ne te ka nga o ke no ai te cv la na fo nga te interview ha yo ko program for owen ma to re ta ha ai si ola ka ku to ko tu pe ai ha han i mo fi fitu tak mai ko fika telefoni ni ta ko no o ono walfa iba fa fitua no wowa ono no wowa ono fa tolu iba fa walu kata ki ya tembu to mu mu ba o pe he he he ai ai ai pes ko ai ai shola pa pe ki he website ti mu fitu taki mai ga fe ma to koni malorita
0: fa malola ya tu ki te ko e manavaiata malo e tu taimi ka mai ke plokala ma fa o fa o poni Nō tōk mea mai whokia ki a manawahe ata, ko e takia i he timi ngā aue, ko ia ki tawha aki whare i whakapaanga a e siaola. Ngā i polo kalama kotoa oi pōni, mi aneho a tāpe, o a umai ki he whewhini, e lava keke to e wakai i a i polo kalama, i he pēsi Facebook ko ia IPM ento ngā, o ka pau na ake tō mui mai ki he polo kalama ko ia oi pōni.
2: You're now listening to PMN Tonga.
3: Malo e rerei a te uroa. Ko e ongo rerei eni ki he tau koia o kukamata e sili ki he ngā kau te halanga me a kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu i kai ko tau o nonoa. Ko ho oa upe e koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e oa tupe ho me a sili i ta e totongi. Pe ai kai koia pe te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua po ke tau fitunima. Ko sili koia o ngā kau pe halanga me a kai o kumalawa Mai ke ma uave a kansa ki hano faito. O kuta e totongi, pe au uave, mo fai ngofua hono ngawe aki. Ko sini ngā kau pe, halanga me akai, o kune whakahau fia i hamo ulu. Ko ia, ko ho o mau pe, ho o nau nau siri, pe ake whakahoko rewa ha o siri, malo.
2: PMN Tonga.
4: O kuta mua ai nima tol taha pe ai ke whakama fola tu hangahi polo kalama o kutu unga ma olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tu unga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, pe teke e-mail ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whitu utake ki he mau mawhai o ngau whuatu o ai ngahi maga tu unga ki he whakamawhola lea, the Broadcast Standards Authority, i he noa walungiau tolu o noono hive hivano. Pe koho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Ko e ngahi launga kotoa pe ko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whakamawholai i he ngalue.
5: Ko kore whenga maari koni ke o atai ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai e mau fo i mea kai pa mei tonga, koe fo i talo tonga, koe fo i ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pa moe lai pere, o kukilo e wha i he mire mila. Tua sila ke whaike ai a whetu utaki pe a moe fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki pe a mau me ai e tua sila ko ia te ke mau me ai a foi mea kai ko ni. Malo. Kore whenga maari ko ni ke o hatu ai a ki whanongonongo koni seti ko ni. Whakaturo watu. Ka atu mua a ki whanongonongo koniseti ki he tangata i whanua, mo e whewhine i whanua, mo e kaukoristu tuku o tau whahau mo pilo revu me i hapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri hifo o e pō ua whao si urai ua afe ua no, ke mo umea mai mua ki whekoa ki he holo le sieri tonga ki he api ko tuinga papai o uesire i mangere. O kumakatu unga ai whakahoa ani, ko uhi ko si whakatangi mai, pia mei haapai, pia mei he pure ako, moi whanau o ako me he korisi o eongo tamaiki ko tau whahau mo pilo revu. O kumakatu unga, ke feingai haki me aifi ke si ngawe aki i hea kololo tonga pe aku makatu ungai ai whakaafeni ki si ngai siasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni pe amoi hapai kotoa pe kue whanongo mai ki whakatangini whakaafeni atu ki mautolu mou mea mai tau fie fia mo fai ha ofa ki si whakatangi ai ongo tamai ki e hoko ho mou ofa koi whakakoloa ia ki si feingani io e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o Aotearoa. A feko a po urihifo aho ua whao si rai ua afe ua no, i feko a holo le seri tonga, apiko tuinga papai o Wesile i Mangere. O kumautu ipe te mautari le lei e whakatangini o kufai atu. Ka iai hamea o kuke fie mau, fetu utaki ke fika telefoni koini, noa ua taha, noa walufitu taha, walutolu hiva ua, Peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiwa. Whakapapa atu, komiti, koristutuku tau whahau mupino levu o Aotearoa.
6: Whakamariko nike o atuai, ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa ua taha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Orea kia o petitovo, peko ki moutolu o kumou Facebooka, huhake ki hene pes Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka o petitovo finau, orea ki ai malo.
0: Toi mini te wawalu pe hoko ae tahataha. Tau wakai he ke funga matoto, pia moe mo uini kuo luwa, lolo tonga tau taltari ke polo kalama ko ia oku hoko, pia mo Filipo Motulalo, pia he foke ki a mafua ae lulutai.

0: Vatalia Uri, me kautaha a Planet Cars, mo na whanongonongo mo tu waki ke wikeni Marova.
1: Mama mo eta te mao e hewe a whakaho whaman, hala wake o ate na hi wongo mo lere i goia me e tau. Kautaha ilo a goia, kautaha me lere ilo a goia ke Planet Cars, ma ui he te ofi gono e, Nelson Street i on hanga. Ko Vatalia Uri, pa kau frea telefonika, noa wataha, noa wanima, fit whaanima, whaahima. Tā mai ha painga taim te, ma ume a rea matau lai. Ma kaske ke fok. Nga ta hende kawafo o fa. Ka ku te pau fok e. Nga eu tai mamu koni ke te a mau pehame ere koe. E mau kene. Kaske ke kong mana koa koe hane roi iut. E u Ford Rangers. A ma Holden Colorado. O Toyota Hilux. Pege nga hi u. Toyota Hilux koe a re. A sea ta hau am sea ma fulu. Ma ume kras koe a. Pege nga hi. Fulu kras ke ke pe. Ma wihi a te iha tai ni. Pege nga hi u. Mō tōrwha mō mō taha koe ka kawa PMW, ka o mā koe whaki, ka a kai pēci lelei, mā o mō ia. Koe ku promosin koe a koe awe ake, nai ume awe mā pēho mea ere, mā adamo promosin ka tōra taha. Kwa pāna mai koe a taha pēko i whero, te mā adamo in tōra ni mai au. Mana tūi, koe tā pāo taha mea ere koe, ni ka mea ere, ka o taha mea ere, ka o taha. Tōnga e ni pāko ensinia i loa, tōnga e kwaanda ka o taha koe ni, pāko te tūk mūna whare, whaansinia ka sevesea mūna hi mea ere. Kono whakatoa au mea e reia, whakafo ofa, pau pa te whiunga whukano, ngai mau ngā mo taiwi whapanga, ko ia. Enga tonga, ewa mai o pakai ia ngā, mea reere ko ia, e kauta. Tonga, i te mau tokoni i koe, i le reita. Kwa au vātari auri, me Planet Cars, te au fitono rei Nelson Street, pia telefoni, noa wata, noa wanima, pitwha anima whahiva, a whainga taimibe. Ia i fungi kongi wakatonga.
0: Malo e rerei a te uroa. Koe ongongo rerei eni ki he tau koia o kukamata e sivi ki he ngā kau te halanga me akai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu i kai koe tau o nonoa. Ko ho o au pe koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e o atu pe ho me a sivi ta e totongi. Pe ai kai koia pe te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua o ke tau fitunima. Koe sivi koia o ngā kau pe halanga me akai o kumalawa i ke mau wave a kansaa. Ki hano faito o kuta e totongi pe au kuwawe mo fai ngofua hono ngawe aki ko sini ngā kau pe halanga me akai o kune whakahau fia i hamo u ko ia ko ho o mau pe ho o nau nau siri pe a ke whakahoko rewa ha o siri malo
2: ko i whakaafeni ki he ngahi whamiri pou pou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga ka inga MMT mea mai he koe feohi whakafamiri eni e kai koha whakataha mau mea toko ni pe kau mai e tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa nga i e tau e whango fulu ai MMT taki mai ho whamiri ki he Trust Arena i Henderson ke tau feohi mo e kau tuki mua he mala eni ke tau whanongo ki ha ngahi vahe vahe pō taranoa pia tau laukau aki ho tau ngahi ulunga nga whakafonua. Oua nga mouto, kai ta ofi lewa ha te pili ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pili. I he mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Katoa nga i e feohi whakatoko ua.
0: Tanga maari ko ni, ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e taufu i manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiri vatu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu fa walu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fa walu ta fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o mou Facebooka, hu hake ki NP Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
3: Hoik me kainga tu lou ka o atu mua whanono e koe ni me We the People Community Incorporated. O watu e bea whanono o ke kau me mipa a e kulupuni. Koe tau wha malo sina mo whawhiohi. O whahoko e bea ia me he Star Hotel tu asila. Tolu, Hivaua, Great South Road, o ta huhu, Auckland. Po ahopure lulu. O i wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Koe tau aloha tei ke mahina ni e whahoko ia he ahopure lulu. O i wiki kaha u, ahua hiva, siulai, waafe, wa no e iai mo ngahi pare ke tau fe auhi disco wolosi pe mo aloha le rei taha ko iai wata e whaafe lota maa whana ke kautou reka reka kotoa pe lota aukalani mo kau mai ke tau polo kalama whamalo sino pe mo whaafe ohi he ko mo ui le rei mo mo ui fie fia ko e moto ia ai we the people whapapatu perikitala noa ofisa fituta
0: kore whenga mariko ni ke o hatu ai a ki whanonongo koni seti koni whakatolo watu, ka atu mua a ki whanongonongo koniseti ki he tangata i whanua, mo e whewhine i whanua, mo e kaukoristu tuku o tau whahau mo pilo levu me i hapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri hifo o e pou a whao si urai wa afe wa no, ke mo umea mai mua ki whekoa ki he holo le sieri tonga ki he api kutuinga papai o wesire i mangere. O kumakatu unga ai whakahoa ani ko uhi ko si whakatangi mai pia mei haapai pia mei he pure ako mo whanau o ako me he korisi o eongo tamaiki ko tau whahau mo pilo levu. O kumakatu unga ke whei ngai haki i mea ifi ke si ngā aue aki i he akololo tonga pia kumakatu unga ai ai whakahafeni. Ki si ngahi siasi na si au atu ki ai ai tohi whakahafeni pia mo haapai ko toa pe ke whanongo mai ki e whakatangini. Whakaafea ia tuki mautolu mo mea mai, tau fie fia mo whai ha ofa ki si whakatangi a ongo tamaiki. E hoko ho mo ofa koi whakakoloa ia ki si whengani. Io e talitali mai me iai a si kaukoristu tuku o Aotearoa. A whee koa po uri hifo aho ua whao si rai ua awhe ua no, i whee koa holo le seri tonga, apiko tuinga papai o Wesley i mangere. O ku mautu ipe te mautari lelei e whakatangini o ku whai atu. Ka iai ha mea o ku ke fie mau, whetu utaki ke fika telefoni koe ni, noa ua taha, noa valu fitu taha, valu tolu hi wawa, peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hi wa. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mo pinolevu o Aotearoa malo. O kore pe whanga mariko ni ke o atuai pea moe ki i whanongonongo hulo hula koe ni. Ki i whanongo hulo hula ni a kau polis i a tutuku, kau polis tutuku o whakahau koe ni ki he at hotel e koe a star a hotel i he toluhi vaua Great South Road i Otahuhu i he aha tokonaki uanima koe ni o e mahina ni. Ko ia ko mautolo ko ia mo fi e kaya fetu te mo eva ke ai mo la vato tokoni i ai hulo hula koni a kau polisi tutuku ki he tokonaki koni i he Star Hotel koni i he tolu iwa ua Great South Road i Otahu malo pe me he komiti ngā ue malo ko kore whenga maari koni ke o atai ki whanongonongo koni na e toki tau mai e mau fo i mea kai pe me i tonga ko e fo i talo tonga ko e fo i ufi ko e kaho kaho mo e lose kau meire mo e mahoa. Ko e hopa, pia me la i pere, o kukilo e faa i he mire mila. Tu asila ke fai ki ai a fetu utaki, pia mo e fika telefoni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pia e mau mea ai e tu asila ko ia, te ke mau mea ai a fwoi mea kai ko ni. Malo.
4: You're now listening to PMN Tonga.
5: Toi mini te wanoa pe hoko ai hongo fulu māua. Whakamalo lahi atu ki aki mōtolo kotoa pēne tau whi ao mai mei ane fiafi o a umaeni ki he toe ai lau miniti pe hoko ai tahawa. Whakamalo foki ati mōtolo ne mō kau i hono whakakakato mō whakaaui ngāhi polo kalama o e fiafi ni ki he ngāhi loto whare pe mō e tau kau whanongo ki nga tolu nga mea mai me ngā lope kai uma afo ki ae whanuani. O wafok nga ngalo ko e whaifkau pia mo e se tuata tena hoko atu e polo kalama ko ia o e pongi pongi me he ongo fulmawa pe foki ki he piso pe pia mo uheina ilonto tuifua mo e hikule o e whakatu amerie mo utoki mawae pia mo makatonga rewa i e hoko ko ia ai ono. Malo au pito te utatau atu aki a uri se poreo mo e tau mai a tu au whātu.

0: mai. Ka koe ka weni ai, ai kotoa taha koe ni, me Amerika ko si maa kotoa e ngā hei material, national asset e ngā hibia kotoa i tonga ki ai, koe, koe maa kwa nā tōru pe toko ni sai. He kai ke toa toa whakotu ha mea fo ou i kai. Pe mai e pingi o kai NGO i tonga ko tari au i a pingi, ato mea ko ha mea ko i ai, te maa to toko ni ato tau ngā o whakataka. So ko me na e fio ko tu ve. O wa to nga fra ta ka te to a to a ki me ai vei tongo pe ta ta ki ia. Ko ha me ko na ku tonga o ku pe he mai e ping e tokta ping e del tala me ka te au. Piso pe opsia e ki ai ma ka mata i tonga ni pe ku fani me nu sila ma. Ko na me ai ko ma inga ko o tau tonga ko ki ai. Ko e tau pātolo aki, e tau mokui, ke tau ngāwe, ko e ke tau. Ko e whanonga a tongi aki. Whakatakape, tau ngā whakatakape. Tau tala noa kai sāme te au tolu tolu, uvesu waki, kai ke, ke whakawhiwhia ke ai au ka whakatakai kai ngai. Sum tau whee fōwhania, e? Ka koe e tunga kai e vela hana tari atu, kua kauna toko taha mahu inga au pito, na ne teu teu i a Kolumbia. E kata wana whana mai ke me, kua koe tā mani ne ne teu teu i kau tau kua Kolumbia.
1: Pia,
0: nei ke atato ana tolu koko ko Mexico ko nei tu ko to la ko to ko ya ko tanga tani ni ne hanga ko nga u ka kina tolu ko penda me ta ki me vale vale to nga ye ki ko ka u ye ta ni di he la ta mo nu ye ta ma lo mo ka nga si lo tu ma lo ho mo lo tu ko nga he kai mo le ki ta tolu pe ke ki aki ta to lo tua Nē mō kū koe ki kwae tā ulea pehe ku whae he takatū he mea ki wesia takanofo. Ko tu fukata hai me taka nofo me taka tu ua tu fukata fai me u fina ngalo kia ni afio. Te pe kau ia e vela he toko taha mahu inga au pito koe ni. Ko si mao mai moia. E alu moia ki tonga vela. Ta te ka koe kia. Si mao pito ia koe kia. A ke pea ne fui manio ke mea ne fui ni mata kia. Tanga no hai. Ko si sai ko ni po mai mo no po mai ke o. Pe kama se ni kia piso pe ka anka na tulka. Maha fai kuka me kana tea. Toko ni lahe o pito ike.
2: I am founder, Trunk Education Alliance Worldwide. Ke alu ke apiso pe weina. Malo.
1: Iyo. Oh, malo, pito. Ni vela kou tui peo ke whee maari e tari atu e piso pe ho whehu i. Ko e whehu i mahu inga au pito. Pito pa mo hau ke mo whanongo mai pe ki hono tari atu e ne mahu inga. Pea o ku osfai mo teu teu e kau he tau o ko e o e pe ki toko ni ki tonga e. Ko e ko ofa pe mo e ki ia e kago e piso pe ko e tau pe i whaka osi e whaka pe ka ko e pato ki a kolos pe ka te i tamaka mo ne vela ke na ki wha maa pop wha os mai ko i ko tau tai mi ko he are wa e ngahi pore piso pe i ho o misiona makeheni ki hono tau i o e whaito o kona tapu e kumahi no mai ko e fu tsunami whakaririfu o pito en ko si lave tamaki ai ai fu i piriote ka whaka tu piso pe malo pito
0: Malo bi to lon toni pa ko kolo to pe ke u ke ta ta pe ta nimi. Na la ve ko na ko fotu ko na ko pole ka ka. Ko fai ka e ha pole e ka pole kia. E ko si ka lu se fai e mo wi. E ko no wi nga e ko kia. Ko me to lu ko u la vai ke fa no fai pa te. Obedience, majesty, my poverty. Ko pau, ke le talango fua, pe ke konga mahu inga ia, honoi koe ka kai loto. Honoi a tefe ki tati ki hai. Ka ko mea ko tala mai koe, ne kore koe se su koe ke ne, ta mai ke mafetong. Pe ke tu tu ne lau marie, pe ku ata mai ki tuka. Tuku kotoa na he mea kotoa, koe mea inu si efti mao ho fonua. Hanga ngā koe ia ki heki, ki Pengletes mo Pakistan, na ngai fonua kotoa koe ia, ka ko si to ngai si tangi mai koe. Ka ko mea ia ko uloto raha ia ki tuku ai, pe a mai e ka kai koe ni ke mawatu ki tonga. Ko mea ia ko mahu inga koe kia. E lontoni, o ku wongo au pito ko tonga hau. Wongo au pito au pito ki o uloto ai mea koko. Lai tai alo aloa na hoko ia

0: ko e tau taimi osta mini te hiva pe a mei he taha he pongpong kake e pisope pape he kaweina ma alo apito si fataki mai e tau konga ula ki ki he pongpong ini kulava pe hange ko ia ko e tau fo ifasi tau fanongo pe a mue kau penolo pe a pehe foki ki a nau tolu he ngalo ea me ngalo pe mo e tau fanau hopo ate e pisope mo huena tau fie fie he pongpong ini ko hing na si fanongo pe ko tau kave inga i he fai toko na tapu i he pongpong ini e paku nau ai tala monu ka nau tolu i he ngahi kave inga lelei a pito o fai faka malo mai ko ki ai kaje he katau hoko atu ki he tau a kave inga hono ua ko hono lava ki pe a mohono kai haasi taki po pulai o whakatau tuki ko fai mea ne o kumama whakate au pisope ai fo irea koia ko hono whakatau tuki eh ko hono whakatau tuki a kainga koia me ata e he kapteni koni e vaka hoka tofu a pe koi vaka koni a toutai na na fulau mai ai mahi no foki ko kau kau vaka pe a me inu silani ko kau mauri na na a fulau mai koni i he vaka i he aho taha ono o e taha valu ono tolu e pisope ko ta wene te au ono tolu mai ai ka ke a to mai pesa me te au tolu fitu na mau nofo he ve vai o papilone pe a mau tangi i he manatu ki sai o ne pau peke pehe e fai manatu pa mo tangi ko uhi ko feitu ke heni o ku fai ko mea ko mama fau e psio e pisope e fo ilia koni ko whakatau tuki hange ko ko o ku Mahalo e vela, te ke ongo i pepu ongo i vela o pito. A fo irea koe ni, ke atu o tau kakai, o whakatau ke maua na umo ui a ki nao tolu, kasi i whaia e tangi koe ni, i sai o ne e pisope i he pongpongi. Ka ke? Ka mafo ki atu e uheina, ke whai hano whew ia ki he a pisope, ke ne tuku mai ha kaveinga ko toi malava ko tau sio per me ta faki i foi kaveinga ko ni pong pong di malo
1: io a fa malata pito e te ta maka pe ke ansonio ne vera po ta wong ta uno mai ki ko no wa ta programa i he pong pong ni pe ma i oktolo lo ta ni foi kaveinga ko ni piso pe ko na ko sfa ha ko mai te ta maka e ta o kaveinga ko si me ko ni ko hoko ki ho mo kainga ho kainga si kainga ata pe a ko ia fa lo to mai piso pe te wa te pe mo fe i lo aki ke ke lave mai ki ai pa ke fa ko lo to mai ki ai ko ha le ho lave mai ke fo nga nai whakoko aki eni e ngau e pangoni. Ko si ono lawa ki, kai ha asi, taki po pula pe a mohono whakatau tuki si kainga o ata. Piso pe te whoki atu, maalo pito.
2: Maalo pito, no toni, whamalo ka te vita whakatau lawa e tapu lukala maa pe ka whakau ni vela. Maalo mo e kainga e tau ke whanonga mai au ke pongpongini. Ko e ka veinga ko ni, bako mo ne rea ko pe masi, ange ta mahe ta ine. Ko tuko e taini mi koe ki ai koe koe. Mea mahu i ngā pito pe ento. Ano taini pe e nia, na e omi ke whai hanga au e ke ta whai koe. Koe tala no, koe te tau ki lake si ate, ke tau ki ate peke sa ame, ngā kuma inga peka vela, me kata mamalanga. Iai, koe tai meno sere mai a, kakoe whatu pe e te vik. Ni mangea o walu fitu, ke ni mangea o tuku koe ki ai e tau. Na fai whakahe koni koe ki papilone. Pako na u koe anga e kuongo i koe aku koe e te vita koe ki ai. Te utape e ta whae koe. Na e, taimi koe na e, ai koe ke whakahingo a koe a koe tamine whare e kolomaire e ua. Na urea aki eni i he nisi ume patoke o atu ki tonga, te au toki mui mui fola o atu ya palu ata pe a motopo ata. Pena ure ai e ta faa ki koe ni ki ai sai. Na ta nolo ke faa hingo au e hengo ki ta mai ki koe ku first cousin ke ui aui ke na tata e ki ke fatai. Pea pongi pongi koe ana nasio na asia toha fefine mo hatampua. Pena ta angalewa nao ke faa e ke ui e pepe i ko si lala. Ako ka hingo atonga ya. Pe se lala ko hingo a pasifiki ya e se polinise du ngage ha moa. Ki he fefine. Ka te hea tureba ki ai ko si lala. Na toki mao ea hingoa kwa nilo tanga ko ke yako ya Amerika. Ta ko ko fufupoi vai tafe ia te evita. O toko to i Bolivia. Ulo tonga tawa ia. E fetu ko ni aia ko Peru. Mo tafa ake ko ni ko e ko chili e te wha koia. Ta ko tai pukana ure ai koe ki kau nama me te wha ki koe ni a foreign affair na iai pe iai me wha fonga tonga ture anga na pere ka o, o ko utui, o tu anga taha maukai nga o na ame ia tanu e vei tafe koe ni. Se ko ingo e vei tafe koe ni ko si lala. Modol ko na kau mo poto ko ngawa ke Facebooka, Google he tai nimi, te ke si e fukia ka fuwai tafe. E alwe ka te au ke tafe ke kohai au. A ko me ko ni ko fu vai tafe ta ko me ia la una no fo lo to ben man o si no fo ai ko tu ina ia ta ko ia ia ko se fine ia ko fa ton nuri ko ko ia na ha i to ma he ko kita mai ki ko ke u e pe ke sa me ko a wen a on ko ria tu ko ia ko hingo a si lo an ko hinga ko fa ngo ke sanga to lucia e sa se orthodox ko si la la me fa na ye ke pe na fa ye ki au pe ko tu ta ere ia ko ma ka nga una ke ta ta ki mai pe na to lu pe me pe ru ke wa wan ki ai ke ko ka wen ia fo i ta la no a fa ka lo lo ma au pito pe ta la no o ku ma u inga au piti ke fa ha to ka na ki ai pa de mo ba kai mai pe ki he ko ta na ta na ne ki te pa ko no ko to atu ko ko ka ka to ia nga u e mo no fa to tolo me ngai me ko to pe fi ka wa ku mo Thomas Sai, na hena tu pouraki hauraki o tisema tanta havalu ni matolu, ko e tau ene te ofitolu mea. Hiri peko ya fwa ke tau tau ataina, e tau tahavalu o noua. E aho taha fitu, o sunde tau tahavalu o tolu. Na alato e waka hoka tofu waa me Tasmania, ko e ouni pehe tangata Tasmania, peko e kapteni, ko e sleria, pena na wa wa do ai ke motu uraki he aki ko ki ai ko fa ari at kana to lu he kai ke fa at out trade he kai ke fa fa ke ton kolo ka oreva ka ato ki me to ko na o si ilo na to ko ta ka kai ko ka kai to kana ki kai hu fa na fa ta ko mo ki me to ko ni en ko ma ko fa la ka ki en na fa to ka tai me ko na na ma wa to ka ma we na me to ko ni ko mo u ye va ka ya le Eko foi alu ko ia, ko manatu ko kakai ata ko kakai lalahi, ko kakai toa ia, ko tupu ia me mātua a havea, me iai, na iai ia, sia kumi mo halahala peambo, talola keto, kau toa ia, kau tamai koni, pa nau fae ki a vaea, ki ai, ko loto a hehea, ka ko fonga na e faea ki nau tolu, na si kai ta, o koutui, ta ere eia, na whakakona ki nau tolu, David. Pero na nga o ko to ko ni ko ku fai ate nga o ke lolo tonga ke ko ape fe u loto ai ka ko me ma u inga ye na hoko ko fa lolo ma fo nga ko vi ko ni pe pulu ye pe se ye no ri ki la o fa ka puli ki e ka ye ilo e senturi wa ta ha e ya ha ha ko pe to po wa ta ai lolo tonga le ate ta ni ki ai ko ma lolo tonga mo pulu anga e u ma fo nga wa ki ta fa ko ni Pero ia, aku mahu inga upi pe ta whaiko ni, kake tuku noa iu, ka tau pe ea pe whaiko oko na ka tau puka te au. Kai kei, ka ufoki atu kei hako tau taimi, maala pito London.
1: Iyo, a maala pito episode, mahu inga foki, aia ku os mahino mai pehe tau, kawe inga kono no wa, ko tau e ne te au ono tolo. Pe si o wakai ange a, ki ngau e pango koe ni hono lolomi mono tatao, ka koena whakafetai, koena ko Ho ata mai e ngāo e lahi koe na pisope kua mana ke whahok he kāinga. Pea kumahu inga pe ia ke ewa tuku noa. Kai whaeha no wakiri mono tā kea ke tapā koe ni. E kumahu inga. Ka taka nge o toe lawe mai. A nge ki heongo tangata koe ni ko me ata. Aia na mumu mui folau koe ia ki tonga siona te rio. A tupo ata pea mo paru ata e. Pea ke kātaki o ke whaloloto mai ai pe ai fonga. Na na fo mai ai ki Australia ni ki he misi u me iPhone 1. Kata piso pe te fokeat malo.
2: Malo pe lonton pe kowe na fehu mau ino pito ke fasio kiai. Pe koe na kaipe ke mau hatai mi ke... E paha po tala no me ta faa koni pe kore pere nges au pito ta faa koni pe ko kore faa mure mora pe ko mai moa ia ta aine. Atu fi peka, peku mawinga au pito ia. Ka kia te au he aha peko ia, na talang te tau o pe, hiri pe hono te rio, peku pau ke hoko ate ngā oe ki ai. Ka motolu koe na uhe Facebook a, ta iha ke peku aso ki ngoha ko teke, ihe ta whakoni, ke whakamau to tono ta whakoni koe ki ai. Ko tangata ki, ko tupou ata, koe ngoa koe na se ngā aspe I e ngai prokalama koe na mawitonga I koe te koe tau pamalote koe ngā koe koe tama koe nina o mie ki hedi I e tau taha malu fitu wha ai na mai ki Australia pe koe ki tamasi I na mai ki hedi tau tahiwa nohiwa na wharea tau tahiwa nohiwa te vita pe koe mahu ina o pito ko pe koe mai sai koe mai koe ya na mai ki hedi otoneite na duche koe kaiha aia o kuia koe kaiha ke te tafo ki ate alu ka fonua muri o ato vako tangaki o mai mui ata kumea koe aia koe konga uno fai unga au koe kiai koe mea na mo o ai ki he motu koe ai ki motoro fai funga au e pango koe na fai koe tawalu na tolu ka asima pa moto moto ka asi o kutine ke mau mau mato mo tamare moto po wata ke mau si kore ke nafio ke mau tangaki o si ngahi whakadele I si kāinga koe he motu. Ko tū ato e ka utaha e ua koe ni, o whai e ngau e pango koe. Cha, ko whai natula te tau pekai, o mai kepa te tau walfit wha, o mai rewa ai ki, tangata ai ki ehe kātake ko mō ko palu ata e da mai koe tau walfit wha, tu po ata ne he taha iwa unohi wha. Pea o mai natula tuku e ni he mea fua mofi e kau te a. Tau hi a heni, o nau tau hi a he whonua ni he misi ume mea. Tā koe, koe mea koe o mau inga pia o whakamalo ke mai moa fisi-fisi moa mo lau lo taha fōwhāwai pule ngato ngāhen. Ke ave a e sino o whakafoki ke ave na tō te rio I e te rio anga a whonua mea. Koe, koe kāwi ha fōi mea pia o whakamalo a wia ke pule anga a Asleria. Koe se niti na mai na tige mai pule anga Asleria, koe se niti e ka wapō. Ko ka uia ngai toko ni aku, pa pa ke puto ka ka koi ki hai. Ta ku ku whaafo whai e pēna he pia kotoa pē ki he nei whai. Pia ko hono moni, o ku hanga e au ia, o tuku, ai ta wha, ai keisi ko ia ki ta wha ki Lontoni, ka maulu e tu pēna. Ure he tau kuosi, Thomas, he can run, but he not be high. He teke lere, kai teke toi. Kainga, koe koe si mawe tohi mate o tohi masi, me whetu u tānu ai, o pau ke whai ngā ue kai septema. Pau ke whai ngā ue kai I septema ke ai, o tala ke ai ngā ue koe ni. Kakatunga ia koe ia, kai kehe e koe mahalo koe konga ia, e whiu iho konga ia ke ai. Kakatukunga ia, ilo ia tonga hei nea fo I. Putu whakafonu a koe ia state funa mau ala tō atu a palu ata mo tu pōata. Whamalata ka tu pōata ki eua, I kolo maire na ukore ke peke whawhoka pole anaka tanea. Ngā he kolo ke ma. He unha ko unha ko tau pole pole he tau kolo maire. Katoe ure kolo whakafoki tatu ke tau hatua. He ko hingo whaka aluma ia koe koe kia. Ka ku mau inga upito ka ko hinga e tafa aki ko ia. Ko hinga koe ngoua ko ni au hinga matunga ho whewi e Lontoni. O ku mau inga upito fui kai haene fai ko ia. O kui kai na kiki kau na tuke whakaafia ke mai. He koe mea koe utonu ke atu lewa whakaafia me whonua koe ke nā mai moni. Koe kakai na lahi kakai tonga fie mau ke whae ako mo ngai mea ko tokei. Kana to tonu ke hu mahi mata pāko ia. Ka koe nea koe ta kai hake na tōka haasi whae fwe kai haa I ata. O omia e ngoua koe nea I a palu ata mutu pōwata. Whawhiwia ka mau tōlu ko hinga koe mokoia nea fio. I whakapoki atu e ngota maki ho mau ki I whae tōka ki whare ave. Pena e pulua pe ia e aho koe, ah, mea pe ika si toko ni ki mau tō. O pulua pe ia e na fio, e palu ata putu po wata, fie fia e ka e ngā. Ka ko mea kufati fia ka te au, o toa te o ta mai koe nā. Loki na lā me pe ika e fafikau he ako ia, kwa kato e fatongi e sisi, he na papi taisa pe na tolu, pe a kahasi na tolu e pe ka ke lava ke he fahau. Ta ko aho koe ia na e fakakato ai a hondo te rio e pe kia koe ni a tupo ata mo palu ata. Tupo ata koe ngā pe ia koe eike ki motu, koe palu ata e vela koe ika ia e fondua. E koe kauia ha mea maunga koe ika ia o motu, koe palu, pe koe nohi ngai na e uie pe ai ki tamasi I ko palu ata. Pe koe mahu inga o pito ia he tunga historia, pe koe kauia ngai mea koe kune fafangua ia ngahi ngau e koe ki whai o kume Thomas. E koe tu he Thomas te ke hola, koe pau ke tu utatu ki tahiti ki ai, e ala tau riha ki patala ia kau masa avolo hiko ia koe. Ko mena e kosi malo besi to hodi fa e taine kuini mo e spalasi ko ia e hona ki fare pa ia hona ki a ke to pe na ki maka ke fa pala tua ke e mo ki ma tua ata ko ka ko ia ko e ko e ko ta ulave ko di ange ange ta hine ange ta tie fa to ko na tapu e nga e pango ko ma ka nga ko me ia ko ma ina pito ta no ke po po ngi malo ke to lonto ni ka ku ke ati
1: o ma ola he ta pito pisan pe ko ke ta ulo po te ta tu me fe ka ko ma ina pe ke ta kros ke fai fikau ke na lawe mai he mawinga pe koe pe na panki pe mawinga te ta maka pe mo ne vela te mafoke atu malo
0: io fa malo atu e wena malo apito pe pe kasi a pisope e ka foke mai ke ku fai fikau ko ha ha ta ki tana ki atu ki ka venga mari apito fai fikau e
3: mari la mari la tau tau tau tu ha ga tau sio fai vai tala noa pisope e ko to fa no ma gweni te vita ke me ko turi pe turi mate ipe eh onna ke amanda so dia o fa mai eh kako kako mari ia episo pe wa me ba fa ka kau kau ki ai ko no fo sio ke lo loto me ko ni ta sio ke la mari e kakai na kai ga asi ia fe hui o ko fe hui kai ta tau ho ta no alu e fa kau kau ko astereria na la hi no kai asi o vai to ko no afi la to to ko to sio black bedding e ngai polo kalaba ke kai hasi ko ke me pasriki ko fe we are ugeina ai me ko ni hai me a push fire ai be aselia tutu ko e fonua a aselia ta ko to mate ai e kau palangi ko e ku fe u i o ku fe lau maari ho tau kakai na na uo tō tau kena fai fok mai ken ko mea pifu kenu ma wha teke ma upe mo te vita pa kwa wha malo la hea piso pe hoa o ke mea ko hea ko taha ne mea na ne hango ki ki iho poi ni o siofi ko e Britania o ke a o ke tunga ko ni a greatness of world yo fai ani yo katopa me a ko ni na ma fehu ia toto e kau tonga na mo tō tau he fonuani ke eke a ngahi ngawe ko nga pisope e ko na wo ilo fwa maman lahi na a whainga maari ai hota kwa kai owa he pona ponuan te vita ko mea ko nte itak tafa ate ke maupe ka ko mea ko ko toka ngau ki ai pisope ko e ku sio ki he human trafficking hoko i tonga ya honi o ku ki i whakailifia ka ku maalo ku mau e whainga whakaukau ku mau ko ke mau ke e whakakaukau ke siofia kaim ta tau be tau siofi plak tau toi sio he human trafficking hoko ko ni tonga ko mea ia koe ko nofo fe hui ai tai mini ko e hae palo pare ma hoko he ku tō ake mea ha ku kau ngā api ho ki mana basi he ka au ake ki apsotia te ufoki au ki tonga ala faha klotu ai ake ko tūri mo tua koe naki tahi ti ka koe e bisope o ku mahu inga pito ai mea koe nige sio ke hanga ai tala noa ku ke fai bau sio ke mea koe ni hoko ke tau sio ake pisope ke umea koe ni ko masi la seria koe tau koto ape whakaligiri fato no tutu e fufondua eh koe ni ko asi mai koe human trafficking i tonga koe fehu i koe hamea koko koe tau aluki fe tonga ka foke ate hita ka foke bisope marie marie
0: ka malo atu vela ka ta foke uena te mafoke atu malo
1: I a whamalo tau pito e te tamaka mā e tangata kone vela mo i whehu i kua tuku mai piso pe tonga koe tau whononga mo tau wholau ki whe mau inga pito ke ilo e me koe ya where we going eh koe ke ilo na tau a tonga ngana kato he luo tō kato tau osu singa kato ki ai mau inga ke whae ngā oe ki ai eh kai ke piso pe te taho kua tupe a ka tanki koe harewa i ku anga koe na e hoko ki e kāinga Hiri ko ia aho no kai ha asi ki nau tolu me ata. Pake ka taki bisope koi ha e tuunga. Lame mai ke tuunga pe a moi fonga ko ia na mo fō wai ke kainga e wa. Ko e kataki pe ko atu pe a e mo peu i ko ni fataha e ko tui pe kuna kainga pe bisope lame mai ki a e ko i ko tau taimi. Malo pito.
2: Malo pito lo tonto kawena a fehu e ku maria pitu me pa mahu inga pitu ke whātou kāna ki ai. Tō e la pe koe ta whakou ku la pe ka vela kai, koe mōna pitu. Koe tau koe ni me tau tahavaru ni matolu ke tau tahiva noa whā, ko toko no mano tu puye na black birding na mai asleriani o mai na tole hose na tole ni ko na ki vahe na na na pene ono i hetau pene ono o ka na sovare pene ono pana o mi na tole he ni ta ta de fito ke mai ke to mo si ai ne bo bia mi ko ko me ko ko fe ko e e na me ala he fon wan ta ko me na va mai APC news ke ma fa na Malakui, ko taini ko ni, o ko kei nofo iho maukaenga no kaha asi. Angai pureanga pelu pelu na imea koni, o fufui, kake ilo ya yae kakati pei loto una wanga o mai umea koni. Sa kei ngai kei ngai bea koni kia. O mai e toko taha koni, nane faya nga we pango koni, mene tohi tau mwere koti koto me fitu o kutanu ai. Kake, na fei mahe toko taha mi loto ya imea koni, kia teao nane pemera teao. Te hanga revenge for me ago ni hena me na hoko Britania. Kako pata me te tanga te kako o uhinga mai koia. Ko me na hoko Britania na tu se ulu tu iu fanga fatapu. Na tu se ulu o sare si ulu aki. Pe ko me ko na hoko koia na wini fare are a hoko koia. Ka hola ki tamasi i ki ulope takai i holo ai. Ko ne fanongo mai te koko o kuopekia e gitau gorpoen. Cromwell se tai miko ne foki mai pe ka inga to una fetim meta maga te ko hame ko fikum pe ni pe te fai meta ta na ne foki mai pe ta ta nga ke ke futu tu se uru so ka mai we go revenge ko konde ko ta e ka o ko ke toka nga ke ta fa ko toka nga ya ko fe ia a mo oni manga inde ko fufu o mo pito ka ma tol ko ke chai ko fu fa uri e meta ta fa ni ma tol ni ma noa o mai nga o mi ko ia mi afrika O mi koia mi Afrika tu fake ko ni koe i South Africa me feitu ko Amerika po Britania ko bea. Ko foi ununga ta tau e nei fai e fono ane tau ta havalu ni matol. Fatonga e nei na mai e kau intia difisi tau ta havalu ni tolu. Yo fi pe ai. Ko fukau convict, ko fukau ngai po pula. O mai o ngai e tomo mea i fisi koe. Ko kalasi ko ni koe na mai koe ki heni. Ko mea tatau bine na fai ki hendi. A black birding o fai koi ki hendi. Pea ko ea kakai o kusi na tanu ki na tolu. Ko mea na teke ki ai o tangati whakarere o tanu whakarere ki na tolu. Ko mea ia ko mahuinga ko heko tangata. Ko tuko e tai nimi. Ka kia e lontoni o ko mahuinga o pito. E tau si o ki hendi ki mea na hoko. O whatatau peka, whatatau peka ko. Na urea peki mua. Ko una loto haki kaina ke ava ki fio isi aine ke mama haki foi fao. Ke ave haki foi ufi ke mama haki wala. Ke ave ha beko na uhina pehe e whakato e fetongi a Drake kon kei. Ka koe o whakakau kau ka a ka a toko tahaya kon kei. Ke si ave ki nao tolu, pe ave ki nao tolu o iai. Ko haita ne hanga ilo e a o tu i tapu e tamako ni na si mahalo i vengai. He koe palo ko mea koe koe koe tai nimi. Na ato ho maukai ngā ki ai. Pea koe tau tangata koe lotu katolika. Aina lirigo na ngā hingoa, mga hingoa papi, mga mea koe toko ia. Pea koe tu tai reia kai uksi iai pe ho maukai ngā ai. He ahoni. I pe uru he ahoni koe kai. Ka ku mahu inga au pito pe ia ke whaidu. Sai, te loa pe o whamatala ko nipi me kawata aina. Ma osi whetau laki mo Kevin Rudd. Na parin... Parepia ko ni pakoe ma correspondence i loto i e-maili. Na urea ki ai. Hau, whekau e pureanga ko ni ke alwe paremia ko ni. Na o ko saka mori mori ko ma alwa tupo wata ko ni faka mori mori ki ai. Tala ke vika ki he seniare ke alwa ko ni faka mori mori ki tu i. Sane, ko e funga ai e ko ni ko nai fai. Ka ko tunga ko he tai nimi ko ki ai. Kau ia i he mea ku mau inga au pito. Peku Chega foi que me acorda aí, na ulave coi que aí. Uma feia o tua e me acotou a pé. E cai com ainda na hanga ilo e fai na unha e que foi tarde com tua minha e vai ter pile com coi na se fora la atalha para mim com a do quase minuto ia. Na de na isi ia hen. Pe fai se to ia que a pé que tá se me nem. Cai que ilo tá aí alguma outra na rede com ti com ni o tá que me manga e casa te que. Que aí é lontoni ka taki pe ka ke te famanat ma te se ui ko nga ko
1: io a creo que va me mai io ke i ko anga pe a ko ia na pe fo ki ke to la me me ki tunga fo nga ko na mo fai na mo fo wa to ai ko ki kainga ewa pe a ko tu pe to e falolo to mai ai fo i fratau tuki pe na e ko tu pe na la ve ke pe na e fi ha na fratau ma ngai ta fa ko ya ki falolo to mai episod katak
2: malo pito lo toni ko ko ko ka ho ni ai ko pulo ma funga fo noa e si ave to ma ka nga na to te au fa fu ma fa a to of of ko ya ko mi va u ko to ki mo tu ata ai na ko ko na ko ki ai pe ko e tava ha tava lo no hiva na si ave ki ma to lu na e a hi ma to bo rocky lo ko ka si ka nga e au mi leva ave leva ki ma to lu me ata o tu ku i palas Masih David, pergi kau ingat kan lah nak hasil bukan dia ambil kerana no tu tuku palas. Ayah nasi ayah fikir kau kau dia ikut mau kau ngafola atau kau ngaku di fola. Kau siapa tu kau ingat kau kau di fola. Oh nak tu kau hehe lo kau kau ngaku fola kau halo kau ya kau kau fikir mama ya opte bukan tama kau ya. Eh, abel dia kau ngaku fola. Kalau dia kau ngaku home kau toko lah taha nasi abel dia kau ngaku EU. Ai a beleva ki eu a peu e leva ia ko hatu. Eh, to ko ki kai na na o mai na tol na ka asi pe o mai na fo palas. O mai tu ko palas o malu ki na tol ga, pe to ki ave na tol ga. I ta ta valo no hi vai. O se ta te au mea te vita, pe to ki fa na ia ta iba no hi va. Pe ko endo ko puria te ta dibi ko e kai na ata. Ko pau ko ko ngau ko ko ki ai. Ka ke o ku ko ko mea ia na ho ko e lonton. Nasi fetu toku leva aleva mau kainga o toku i hatu ape u leva ko hatu alalo na nasi nofo pe i lalo pe ia e toksi fai pe ai mau fanga kui pe toki hiki mai i ko tu pe malo ke nongo fulu tu pusi pe na nau hiki mai leva o ki kolo mai le i ahoni o nasi nofo ai e kainga he ahoni i ewa i kolo mai le Pe koe mea ia nga hauko. Pe koe toi nga koe, ae fo i vilo koni koe a Tomasi. Tau whakau kau e ala Tomasi o lele Tomasi o hao. Kwa koe toi mau pehe pona Tomasi. Sai, vilo mai a Tomasi ia mai kau tama. Poki mai na tole o mau e waka. Na kai kaha laiseni ko Tomasi na laiseni hoka tofua. Na kai kaha ne laiseni whakatau tangata. Ko na uomi ko ana tolu ko ya o mau e waka ko ni ko waka te me peru o whakatau ka mau kaila e te mita ko e tolu noa aia ko tolu mano i ahoni na sovare ne tolu noa ke hoi uru e si ono whakatau ko mau kakai e taimi ko ya ki ko e pana lahi a pito he taini mahalo te tātu ko ni o rehe whakato maske a kaki se initi mahana e tānu pehe mo se initi ko ya Gulata do pe ya tait, agora na usai per bundi. Aje, agora como era lá hoco? Na fita lá que pe mo vaca coni, pe a fata o alguém na tolo na hifo. Pero foi tai bigo na na fu, fono nga do coni ko ki Peru. Pe tai me ni na tu uni ai. Que olha bem, tá o que tai me ai, tá te fala foco hifo que tá fito me o tá o pe ko ya. Na faia i anouta mai kau mauri. Kau tama hona vela kone kone kone kone mea. Na hifo ki kau tama ia koe kau iulope. Pai tuhake ai kau mauri. Ko mea kone kone kone kufehu i lahi koe koe haa. Unga mene nau tuwa i nau tolu. Sio whakatokoua ka tau tolu. O nau tolu na nau toko ni lahi kia tō masi. Sio no ka asi kone kone kau kainga. Pea koe kau mauri o nau fihia i ngawe na nau ngawe pango koe ni. Pana nau faia i nau toko ni. No pou pou e foi kaya tangata koe, ne fai, e? Te koe whakatau tuki, na na wau kai, ange whamalala pito, koe lava ki, koe o mama mea to koni, ta koe koe foi awe ki nao tolu ki lalo kia, e? Eke, te rau mai koe ya, te ano kaasi koe na tolu mehe motu, te rau mai ke taimi ne whakatau tuki e nao tolu, koe whakatau i nao tolu, ake so varene tolu noa. Hoke me koe waka, koe asi koe e ngai whamatala koe ki ai, Na alo te waka pe tu ni ai Abraham Lincoln ko e Palestine o Amerika ko ya ai una fe te te ke mo France na fu malo bi de France ke tala di Peru ke na hong ad law fo la ko ya tu a he pe ko tai ni ko ya pe ko fo ke mai leva waka ya ke ki mo tu ko he ni ko ta no ko ya o fe ki ya ke no pura na u ko ya pe ga hon Mm. O tan mo ki fra ma popo ko tala ma e prenga sleria ai Oteke na mau pakalao na tolia ko nga inge whakapepa mwendo. Talamai e hai komisyon na koe me kipe katama koe taa. Koe moen pe koe motu ya mato. Sai, na anake ki Coco Island, o ano pi ina toloe, Maroon. Pea osi meia e hafo i mahina taha foket na tolu, o mau mai na ki na iai kao survive na mai ki na tolu. Ai ako ki kao tama ia, o po mui mui ia tuko he kaini mikoa na ure koti, o fai nga au i kia e kutui pe, o kato nau hako i Peru i aho. Kako mea ia ku fai kai tokanga kai e lonton, kako e, kako no moni, na e uguongo au pito kia. E kono inga koe ki hai he nai, ko lau koe ni koe pehe, o James Cook ko tama leleni ne hanga whakahingoa ki tau tolu. Ko ne ngā pango ana ne whai, ko ngā hi whakahasiasi na ne whai. Ai e nau sio whakakolonia, sio a tau tolu ko tama leleni na hau ita tuke Freddy Island, ka hau ya ki hene si whai e umea koe ni ke kau apo, me whai e umea koe na koe ki kinusira, eh? Ko na hau ya koe, ko hono mo onia mono lau maali, e koe tama koe ko James, na wei ta tolu koko James Cook, ta koe alu, koe iku hana oi kuanga, ta mate i Hawaii. Ta taula toko, ta malelei taha James Cook, kai, naha James Cook keme fe asenita ke whakazio zio. O omi koni a mori ai moni, fotu ufukai ni hene kao Britania pehe ki Lusila. Pake, lontoni kao foki atu koe ngako tau taimi, maalo pito. Maalo
1: ta pito, pisaupe, maalo au pito pito. E te mokia te te maka mon vela, katak pa mokia ma fokia te malo.
0: I o kwa malo atu e uheina, eh? Ki mo ape ko ke foki ka ke fai fe kau ko ula kwa malo ka mo tolu ko ni mo to e kau mai ke tau polka mahe pong pong ini ki a Solomon e taa palu pa pe hefo ka hehea fare tau se lui matai se fesi ma ka lea ta kau pa pe heka fifita mai kolo lolohea loloa hafu kaloni hea se one kafus finau osa ea stoa kalau rei lanvia pa pe hefo ki katevi ta lata timote sini manumua pa pe heki a mela taulanga manu kaniseli Fai whekau Paula Moala, pea pehe kia Futahelu, Pita Halalilo, pea Motangia Atukuafu. Moutolu ya kumoutoe kau mai ke tau polkama e pongpong ni. Pisope, ki mua pehe kia ufoka o nevela te ulawa te tohi koni ku o mai se lui matai se fese pongpong ini. Ko isileli la atu na hao mo ui pea mari mauri. O nofo o kalanini ihe tahavalu fitu ni maa. Tavalu fitunima, aiko tō tāko ni, ko isileri la tu, tavalu fitunima. Na e toko ni ihe pātere ene hola koia i okalanini e pisope. Ai toko tāko ni pe kuiai, pe kotui pena kuiai pe hakaunga ki e tau tānoa koni ihe pongpongini, ihe polkalama koia hipure o whakatua merie. Kaike, kao ko whamaro ki a motoru kotoa pe kumo mea mai ihe ngaru ope pe peke ngaru ea ka pau oku pehe ngaru ope pe fefe ngaru ea o ngau whanongo mai ki tau programa ihe pongpong ini e toko lahi koe ni o ki nau tolu te toko o atu ki motoru e tau programa motoru koe na mo whanongo mai ko tau programa koe ngai fasi e ngofuru tuki mua pongpong ini kai kia haku lau kovi ilo pe kia ya uheina pe mo onevela e pisope Mahalo taluange e kunga aue e tawha koe ni, koe toki pongi pongi eni o kou pehe. Ka bai ospenia pa unofo me henga aue kou lava lelei o kufatongia i he maarie. O kamata ki pe ula ki fasi he pongi pongi ni, ae ofa mei pere hake. Ko haia pere hake. Ko mea ko kou hinga kai. Te uhanga vete he pongi pongi ni, ko haia pere hake. Eh? He kulahi e ngahi mea ku hake. Ko ofa ni me pere hake. Fefe lose o pere hake. Eh? Kangai mea ya koe kou hinga kiai pakau ka nofo me ngā ue kou fie maari e kou vete hanga ko siweri e nofo taimi na e te kiai ke tu e foi kahoa aia ke foi se ini ke hoko ko foi ko kahoa siweri ikai eh? Kaku maari au pito kaku ko fwa maa lope ke kau ewa koe ni i kau e hiva koe ya ai paia he lotu ya siare iomi mono kau tau whakanto koua i he moni Hei kai ke ha feitu te alo paia lai tahai o tatau mo te paia alu helo tu. He ka mate ha taha to family e tanu he feitu ko ya ko e whakamanatu ya. Kai ye, ko whakamanatu ha peka mo tolu mo mea mai ngaru ea pa mo ngaru ope ke tau polka ma ko ya hafe tolu toe maari au pito. Vela, ka fokia tu ka te koe fai whekau, ko ha ta naki mai ke ta malo.
3: Iyo, maari au pito te rita, pa malo te whahoko e whatogia. ko he tawa o ke tunga ko ni na ke tala ko ko polkalama ko ni ilo he kakai e sai e bisope ko fai tala no pe mo e tanga tahe di ko wate tolu ta tu ve ke fra wa tu e po po ke tama yo ikini e ku kai sola hingoa o wate tolu ta uia i he paengan Na mai o ne vela, alo tala ke bisope, kou talatu, kou whapapatu, koe helo moni, koe helo tangatana. He koe ngā ku ke tuku, pia koe mea kuma ufanongo, ufanongo mai fukakai bisope, ho o ngā ue, petakai holo peheni mo uheina he taimini, ho mo lewa, e kako e talu ensi o ngā ue, imai mea koe ni, he taulahi. Toko tāpe, kuma ufamalo atu. Nga koe, nga koe kwa whai, kwa lawa, kwa mea koe kwa maari ai kau whanongo. Nga mau, nga i teuteu e polo kalamani a he bisope, ke maulere pe he i ata. Toki fulihi pe he bisope, foi mo minis wawasi. Omi, ai whai toko na tapu, o hoa pe amoi, kai hata ngata koe ni. Koe taimi e o tuau tonu, maupe bisope. He tau au ke kuonga, koe foi whatokanga koe ni. Kapau he kai ke tau tokanga ke whai ngā ue koe niki tonga. E hoko mai kai hātanga tai tonga. Te tau aku ta tolki ai. Kai whawhetaki. Hanga he poi polo kalama koe ni. Whe kau e kakai he pōni o paspasi i mai. Ai ngā ue ko ke whai. Pea pehe ka teita maka. Pea mo weina, pea mo au. E tau sio. Tau hango ki are te whonua he ahoni. Ke tau te tokanga ange. Oe bisope ko whoki atu he tari kakai. Hoko atu uheina ho mō whataanoa kai whoka te mita.
4: Iyo, ko whamalo atu vela, eh? Uheina pa mō pisopa ki mua beko, to atu whamalo ka kumisei kaloni mō kau tufi kapa, tufi pe pa mō whanau mai ke tau programa ma uinga au pito, pia pehe whoka te vita nai mose. Te vita, malo ho mō kau mai ke tau programa pongpongi, kama whoki atu uheina, malo.
1: Iyo, ate whamalo lahi. Whamalolahi atu anuera si wha mai le o kāinga o whalahi atu ka koe wate malo o pito. Pea koe a te vita ki mua ke ufok maki piso pe utu i mahae toki i mahinu areva ahon ki wha mahinu atu ke ui i mata senu lakai ke hau keno al ki he ki ki atu atoka ngā e kau e ua e kau ata io koe a whamalolahi atu o pito koe u pau ke tau fo i e ta senu e al ke kāinga e ua e piso pe koe tui koe koe ko tautaimi, ko taimi lelei pē. Koe te ufoke atu pē ke konga koe ni whiwi whaosi o whi whaikea whama apopo. Ka tāke whama apopo mai, pē a kua mahino eni. Te tautoi hoko atu pē tautolu iu i kā u, pē a moe tala noa mahu ingani. Koe historia, he une whakahoko mooni mai o ku fuu whakaloloma. Mahu inga au pito hono to'o mai ke oua e tukutuku ange, pea oua e whakangaloi. He iai ai fulele lahi e to'o mai i he ahoni, pe ko taimini, eh? Kaike, ko e otua au taimi, ni mea kuto ope, pea tonu mau pe taimi e otua sai. E whai a folau ki tahiti, e i he kaha o, pea ko tui, te au lele kia to'o masi kene wakai, mono ki Hakule he mono ki tāki mā tō masi ke oa nā hao. Alwea tō koto he mo ngā we pāngo ko ia whaofa. Au tōnu pē ke whai whenka. Pisopi te whoki atu, whaka mā apopo mai ngai mea mā inga. Lava ki ke tuku mai si whanongo mai kakai ki ai. Hangi ko lawe o ne vela. Pisopi ka whoki atu, mālo.
2: Mālo pitolo, Tony. O ko me whaka whoa he tai nimi o whoi. Whamui bui ko ia. Ke ko mea te tāne tō masi. Ai ngai to fua ne pe to fua ia i e ua pe mo vava o ke alua ki ai o si to o to ia kan e ki mo tu kan e ki mo tu si ka asi ma ho ba ka i nga bu be ko ki ai tae pe me ka na kula ve ka to ta ko na e de vita ku ma wina bit ke tia ka lu ne ma o ma ia ngai e ka pe de ta u ta la no ape i he verbling ka bla evidence strong evidence 100% Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, Islatu, pehe na hange e tupo ata a ko ya e paula vehi o fatau ma to vamo le moran e ku ka ye monia pe ka ye monia ta la no ye ko ya katea pe ku ko ko ko ko me ko ya faia e to taha e ka ko ata ye ke nei te manga pe ka ma to ke hange pe e to ta ata o hiki o ma historia o ka te ka kai le ia ma ki ka nga ma to ko ma no tu pe ta di mi ki ko me ye tavalu no iva ke ahon tavalu no to lu ke ahon ta ko e pa ni ko na ha ko fa nga ko ko tan ka ko fa ka ia e ia le ka hanga pa la ve hia si fa ta o ma ka kai o ka ka ia e nga he me ia na ko ka lo ka na ta la no ko ia ka ku ma hu inga au pito pe ia ka ma to lu ko ke ko la ve ko na to ta ha ko na te vita pe he na ia ia isi la tu o me ko o ko fie ma o ia a ver tu ki ai ai ku Facebook a po ka me o mai ke te au ka nga ka fai nga o ke ko to masia os mai no mai to masi o si to ko to le rei pe ia tari mai ka te au ha ko ala tu ki ai an han e lo mai re ma pa tu ku pare ki si to masi ta ko e le re to masi o to ko to mai ia i ta ko ka me me mari ta e ku o si han e a ho ni ko ki ai o ngai ka kai to ola heta ni na na fenga ta ni ke na hanga fu fu i hola ba he ko to ko me ai na ab tu ko he konga ko no wa te o ku ma feria he o tu ai na be ko to ke ko ko na o ko to ko ni ko hai ni te ha e o ilo o ta la mai mo fe tu o ku ta no ya to ma

kawea i he ngahi mea ka pau ta wa wa te aho ni kia e ta wha koi ai tonga trafficking koi human trafficking koi ki ai mō kātaki o tō kānga lahi ki ta wha koi ta koe e le pē e lontoni o ku kawe ni ha i ha mea maha ui ngā pita pē ia ke te au ke maunga i a tā i ai e te uta anoa pē hui ha koi atau koi ki ai koi ha e te o ngoi koi aho koi a e mau maha ki fo'i whao ke to koi mahan ma maha ki fo'i whae ua mea waka mūni. O mau koi ni pae oa tia pae ka hasi o afi. Tau mau inga mea koi ia ke wha mau i o wha mau i wha mau to tonu koi ki ai. O koi pe hako tō masi kuna u hien ei Australia. O koi pe no mako puna fiha kuna u hien. O ku o si whae te a ngā hei ngā uka koi mea ia ku to kanga i koi ia ki tama kona ko la pone. Na fai kai nga o koi ki ai ko la pone na foki mai pe me tonga o ha o ki Tasmania. Ko ta mai te sia ko tege ma mai na na o fa mata la ki. Ka ko me ma ho inga o pito e ka inga. O te ta fanga o tuku noa e ta fa ko ni ki he nga he nga o ko no fai. Ko e me ko ni ko ki fa mata la mai ko e ko ko le bengo ke nga o ke pe ka ta mai storia o e fa na nga e ta storia no fa re mai pe ka ta mai storia ka pe paula o e fa na nga e storia ta la noa storia ke mo oni te fa mo oni i ko mo ta o ka mo nga i to i mo nga me pe o ma inga pito ya ka ko tu nga ko ni ko ku ia e ai kai nga ai tu nga ko ni ko ku ia e asi o mau kai nga he ahon o ku nau fafo o pa pena toli e ua ka ko tu ko e ke kumi ko ai to nga ko na ave ko kasi mo feitu na nau pi i e na tolu ko e i e Coco Island o ku lolo tonga to ko to pe ana o ko kia te ku nga o e kia te ku rahi te me ka kai ku nau toko ni mai ka ia ele vanga hi mea te vita ku kau to oni lahi e ka te au hangi ko na whamatala ko e na ko e kia isleri te ku maui nga o pito pe ia ku kai pero mau toho hoko i ro pe leri la tu o ke mal tol pe ka kata ke london ka fo ka tu ka ta tai ma hui nga pito pe ya ku ka to ma to ho ko i ro pe leri la tu o ke mal tol pe ka kata ke london ka fo ka tu ka ta tai

0: ihe ngalu ea pia pihe ki tau whana hopate tau ngā kau ngā kau i he pongpongini pia moe polo kalamani ko talamanu atu ki a ki mautolu i he pongpongini mo whakamalo ho mo kau mai ko ia ki he tau polo kalamana e toko si a ngahi re o e hengi hengi kou la ki he pongpongini ko ia ko atu ai e whamalo ka ki mautolu i he pongpongini ka te utaitari pe ke orewa ke huma a uheina pia Oscar pa tau toki hoko atu i he pongpongini e vela ko tu ia e tau polka maa ko ia ki pongpongini maari apito apito tau ngahi a hiva ko ki he pongpongini pe hangei peko mea ne ulave ko ki ai kawen i he proklama maari apito apito i he pongpongini na u teu teu ki ai e tau ngahi hiva ko ia ki he pongpongini kaweni o tau ngawa ki tau tamea papa i he pongpongini ai a koe kau tamea koe na o tau ngawa ki he pongpongini o ku koe ofa pe me he me pere hake e tau pensio o atu he kau te hina i ongi i he pongpongini pe a pehe foki ki he mapu avaea si weiri e nofo taimi ngalu fani fo ko isa o ka hengi hengi pe au siriva hu fanga lupe mo e more falala anga fe au ine sopo taufa tu tu e he mana tu tu pe taiki ko e paia he lotu san laite o e funga mana mo ui ko e una loto kalapu mos mos koula ko e fui fui kula loketi o tu ferenite ko e pere i e hoku loto pe amo e kalapu ka fataha ko e fui paongo te tau toksio ai ke tau hanga o vahe vahe ange a ngahi fasi ko ni pe ko e mohono ngahi uhi nga ko ia o ko o atu a ngahi fasi ko ni pe hange ko mea ko ko lave ko ki ai ko e taritari pe ki Uena ke hu mai e vela, kuia ha o tanaki mai ki he ngahi fasini vela.
1: Si, vile vita, kai ke tu e, kai ke fata tali, fai mo whanongo ke ngahi fasini, ko talu e whanongo e tanga au e ko toksi o eni ke, teu teu, ke ma ngahi fasi ko nga vita ke ngahi fasi moni moni, ke ngahi topu ko toa pena, ke toko mai, e?
0: Koia, koia.
1: Koia.
0: Kata a foke ange ki a uena, uena, ma foke atu kate koe, ko ha ha o tanaki mai, ki he e tau hiva i he pongpongi uena ki mua pa tau kamata. Malo.
2: Iyo, ato so malo la, hi te ka maska pe ki tangata ko se o ni vela tupou. Ko iyo ki whakaho vale ki ne pehe ku ki ae ki anga ke tau mea ka ku whaka fie fia. Pa pe ki pehe, ko ato so malo la, hi e me ana tua ki pe foke te ta maska. Ko i weekendi ko i paipa te tau ngā hiva, e pang monde ia. Moni peia. Pa koia ku ake samalo lahi tui ko tau taimi. A ku whawhea te pei mazo ko tau teke mo kau mai he pongpongin ke tau ngai hiva whare. Mo oni au pito pei ngai hiva e poni. Pea koia ko whamalo at mo tau ko tau pete mo kau mai. A te wita pa mo nevela. Tau look forward ko poni ko e herebelu au pito pei tau ngai hiva pongpongin. E ko e whamalo atu ki ngā lang koia. Kakei
0: te wharoloa, ko poke at katau
2: kamata. Malo, te
0: wita pa mwela,
2: malo.
0: Iyo, wha malo atu, weina, Ki mua ke tau hoko atu, ko kamata foki ke asi mai kau tangata i he ope, wha malo atu, he whainga koni, ki a selui matai sefes, o sa ea situa kalau, pa pihe ka son tavo, kuna au kamata mai, a tau polka mai pompongi. Kau o atu, motol koni he ope, ka pau te lava tohi hake, ko hi ke o atu, ho mou hingoa, mo wha malo atu, ki a motolu. O mō kau mai koia i he pongpongi ni. Ka e oate tau a whasitai tari ki he pongpongi ni uheina ko e hape o tari e vāpea mo e hengi hengi koura kamata ke tau polkama i he pongpongi ni. Mālo.
2: Mālo.

0: ko he tautaimi toi tamuni te wanoa ki he tolu i he pongi pongi ni. Pea ko whamalo foki i he o atu koe tau whasitaritari, pea a, i he pongi pongi ni ko e tau whasitaritari a e hengi hengi koura i he pongi pongi ni. Pea ko whamalo kak mou tolu kotoa koe ni kumou asi hake i he tau polokorama i he pongi pongi ni. Ko ia ko whamalo atu ki a te vita manukia pea pehe ka a fifita mai kolo, Simote a Mansi Parerei, Fifita Leone, Paula Reveni, mo Ana Popua, Sione Tavo, Siop Sokai Matapure, pia mo e kau a Polis Tutuku, Osa Yasi Tua Kalau, pia mo Selu Matai Sefes, koia ku famalo kak mo tolu i e pong pongini. Kaje, ko e tau fasi, tafi mala e ko ke pong pongini, ko e ofa mi pere hake, hange pe ko mea ko e nei ulave ki ai, kaweni mahalo he e ku ausia ni e proclama mari e kofiri ki e pongpongini pia ko e hange ko no analaiso ko ya nga hiva te mau fengau e fataha pia mo uheina pia pia kia onevela e uheina ka ufoke atu kate koe tuku mai hafa hainga mehena ki ave kia e tau taf mala e pongpongini a e pensi o uheina me kautau te hina yongi malo
1: Io a Kamala Tapito, te tomaka, te kitanata o nevela, tau, kai ke tau ke whatapari, ka ku tau a mai ki tau tasi mala e o e pompongi ni, kau e ni e iwa maare au pita ko sa i mofu keni, o fa mi pere hake, e pako u atoi te ea fuki ki tasi mala e te u kau tau po u, nau mea mai mi ata hati mo ailem pei, Valencia o Tuiwa, Iwa Afnia, Maria Kore Tfarimaka, Pena Tete Mateo, a mina fetu u mo Klausia ha unga tau. O falayet ka moto Valencia, malosi o mo keime, a mai kera po kama, i he wike koto pe kak ho moto si i hu fia mo no lotu a mai eta polo kalama au fala he ka motoru pe a o ko atu a e mala e te tamaka ko e popo ata monu men ki seneni ko e peste ta wataha peste ta wataha o movete o baba u epinisa oto ota ho si a hono ta o formata ha e fa ho ko a hono peste i seneni i he ko cruz ko alvaka pe e he ka vaka mitari hapa fa ho ko e peste ko ni ko ya e movete o baba ni sa a o ta ma o fata pe a tala monu ki o ta o ta ha a ke sa me uraki monu ia tangata o kai ke al i fakau kau faka o tua mate ka kohi ko ia o no fuke te ia e mau iwi o hange ko hawai ko to i ha ma hawai o ku ma ui mau pe a ko e sa me uraki ko tu watu ma au ki ho pefte a o falai atu bea me ho o kui fefine ko te lalahi me pangai motua wau mo he hea hina fare tau mi o kalanina kakurotonga i seneni ki he peste iho no moko puna haratu i kolofo uruaki. Pehe ki amere nai te tamei funa a mo alisi lolohea mi Amerika a vaselini mo sa tek fare tau. Manase mo a mo e family mo whanau si ane mo ana he hea junior fare tau i noke mo sa atu me whanau a Julian tau fa fare tau mi he api ko Ethiopia me halatu i me loto kolofo o. Ko ia hina, he hea hina whaletau ko e ni ko e popoakin ki ho mōpuna ki e hosia ta wataha i he aho tōna ki. Te vita ko tui te uprosi atu, ka toki hoko atu e toenga ko e ni malo opito ka foke atu.
0: He o wha malo atu e uhena e vela, kua whainga meena ki avgai tau fasi whakawa ki pongpongi.
2: Special foki ke fasi ko nio ko e ofa mei pere hake o atu ia ma e ongo ko e ngoi skot foki ne piso pe mi a seria ko e tahine ko lini ko e tahine ko ni ko lini a tikolo pe mo e tahine ko ni ko nasi are o falahi atu kati kimoua a te fasi a pere hake ma kimoua pe pe foki ko special ongo ta mani keno lo pipa ka ma ana pe pe ka tangi atu wafu pe mo e palestini mo fuike tunga fasi Takawa Junior Flaxeni, Pitahola, ko Skani Taunga, pia Timote Sini Manmua, ko e kawifika Andrew Tau, pia kia Paula Tau Fou, io. Pia kai koia pe Foki, Foki mai ki he Foko Havili, pia kai koia pe Foki, Foko Havili, Bosa Pauta, Niu Fakakovi kai Tau. Foka tu teitaka koe.
0: Io, ko famalo atu e vela, Ta ko ato e pe fasi ko ni ka ke lava ke hanga ui fa ta ki moto to ko la au pito au pito. Ka te ato ko ngo konga pe ki a ki moto lu i he pong pong ini. Te ato ai fa hinga ko ni ki a Siontavo pe a pe ki a Hokland Gustafu mi a siare re ko titonga sika ngaluafe mele masi pe a pe fo kaloresio a waisere mafi pe a pe ka mo fini pa hulu pe a mo fili mone Maria Lee pe a ko ata pe pa mo fasikoni pe ma au Samson Tike Paula Tatafu Paula Reveni pa mo ana popua Steveni a mo ataane ki taulanga pe ka sione mo unga ki a tamo ino pedaka ki Lotolua pe ka sa ya tayone wate toltau pe pe foka masaya pe mo topu luka pe mo logan tani fred pani ki pa mastoni ai wate fasikoni ba mo tolu fa hinga koya pe pe foki ki aki mo tolu koini o ku mo lotonga i heope i he pom pom ini ki aselu mata stefesi o sa ya sto akalau a siope so akai mata apure siope ko ate pe fasikoni pe ma au ka a Timi koya fitu toluna mo wikunari Kau siyo hifo kuto tau mo pure folau i taimi koya asion tu alau latu siope i Amerika pa kutu ipe ku ilo kia ya te vita manukia mo kaptangata koya pulutousa pa mo misa wate kini pe me famalo watu kak mo tolu. Pe ape hifo ki kia Paula Reveni mo anapopua fifita leone si mote manusiu pa alelei te vita manukia famalo te vita mai te vita ku kamata ke tu utamai ae ma fana hona fonua i Amerika lahi. Pe foki ki a fifita Maikolo, ata pe me fasikoni fifita Maikolo, pe a ma a ki moutol ki ta kavaila, pe a mo homo a kumete kavatonga, eh? Ata pe pa mo fasini pe a ma au e farisi uvea i he pongi pongini pe a pehe ki a Solomone ta palu. Tau fika hango fulu eni ki he pongi pongini, ko e tau fas pensio, ko e ofa me pere hake, ko haia pere hake. Ko me ko buta vakai ko ke pong pong ni ko ka ta te hina yong i na mono fakava ko ya ka ta to fanongo yo no vakai ai ofa ko ni me pere hake mahino ko ofa me pere hake u hina ko ai pe no uhinga ka o atu ta fast ta longa pong pong ni malo

0: tau tafu malae ia ke pongpongini ai ofa me pere hage me he kautau te hina i o ngi. Pea koutui pe, e ia e ngai mea maari e te mufanonga i he pongpongini e mauhanga o wakai i koia ngai hiva pongpongini. E, oena ko kore pe kate koe ke kamata mai pe, e tau wakai koia ke fasini. Koe ofa me pere hage mahino apito pe foki ia, e oena. Kaku, ko, o kai ke tofie mao e ngai mea motu a, ko ngai mea fo ou ke tau fanongo ki ai, ko hai a pere hake. Eh? Ko hai no uhinga, ko hai ne uhinga ne ofa me pere hake. Ka foki atu eina malo.
1: Malo pito te vita ka vele mo tofua, eh? Ko ofa me pere hake, tafi mala e oi pongpongini. Ngai le o hengen kou la, pea oku. Katau ki lawe pe ki ai mahu i ngā pe tewite teu ki lawe pe ngai vesi te tuku atau i a ai ofa mei perehake, kaha perehake, toka pereha ka koe mo vera. Ka kere koe, ai ai ene ifo pe avogo ke tau olunga ka koe fo i tala no mai, eh? Matangi ake, matangi ifo, fe paki tu i okuroto, fo i mai mafukene tehne kuini, koe uhi koe, taimia na e fe aveak mo ferera ki a honoloto, e tahine ko kunsaro te aia o ko siare tafa siare moto hei lala ana mama o lai uhi ngā eni siare tafa siare moto e te vita mo vela ko na tofi maari fo o e kei eksi au pito tui kai ke te a hoko lewa ne longo e tau te a ko tava keni ko siu mama o e longo vea kotoa ko hi ko pekia e koe tawa ke nai si uma mao au pito pito e ne whakakau e. Pene o ne tu tau whai whangata pū ko whai la alom pe au tau mua ki loto ne iafu e, o wono mo siat wholau. Ne o ne tu tau wha whangata pū ka ko whai la alom pe au e, ki foki rewa ia ki hono e ki whakatu i pe ko hono, foki ki hono waka whatu i tonga e. E kuele na
2: o hangea ka koe. Neo ngon nani whanongoa me ani pane mamahi, pane loto ke tapu ke ua ilo, kane ko ilo, ye? Pane nau fuai peo fasi au, uhu o hangea ka koe. Whanga ye tile ai to, taria mai ni mapuhoi, ilo loma e whala moko, ye? Foki lewa whanga i si, le ai tohi, taria mai e ni mapuhoi ino whaingata, ya? Lo loma e whala moko, ye? Kutu pleha ke, eh? Te asi mai rewa koi ponga koi a koi i toki lau kori koi kre te kina ai kakala manongi ko atai pasko. Koi toki lau kori koi pe e tokoa ko li liu whakopongi whaa palani mga imea koto a pe ene hoko kai foki rewa ki vete kina ne kakala ko hi kai hoko kongi pasko. Ai koi pasko ti ko tau ki fitu ko tope ki tau funoke ki maman mo lang me. Kake e te vita maka ka te tau nofu ki tau ngau ana laiso fu fu i mai moan ko lo loto at. Ka u foki atu pe te vita ka mo mo vela ke mo fas me ko hai pere hake. Malo pe te vita ka foki atu.
0: Vela kua hao tana ki mai?
3: Ega mita, tuku atu ke tuku i mai. Fanongo mai e pere hake kotoa ke bete te ke fai atu.
0: Koia, ko whamalo atu vela, eh? Whamalo atu uheina, pehe kaki mautolu, kau whanongo, whamalo atu ki au sai asi tua galau, pehe foki ki a whare aisi pulutousa, koni kumo huu mai, pehe foki ki he kore koni uheina sio ke tohi koni o kutuku mai koia e pitala lilo, ki he PFT koia o kepueri taione uheina, eh? Koe, hangai peko mea koni ulawe koe anenai, ko hai a pere hake, eh? Ko pere hake ko tahine kuinia ko kuin salote. Ko uhinga koe o pere hake ko pere ni koe ai hatu i e tolu. Hatu i tonga, hatu i takalaua, hatu i kanokpolu. Ko enau pere eni, pea ko

0: ne hake go e nau pere o tangutu i e tui ko e kakato ia ko ia ai hatu i e tolu o iai e hatu i tonga o iai ai hatu i takalawa o iai tamo hatu i kanokpolu kono uinga eni ai ako hatu i manatu i ko e whanau ko ia a tangaloa ko sisi taha a aho eitu pa ko ia na e tui ka e lahi taha a talafare uheina pe ako fo inga ue ko e na e fai ko ia e tupo uraki ko e ne feinga ha fo i tere kaki ke ave i a tui me sisi taha me aho eitu o ave ki he lahi taha ki a talafare ko hui ko tau tui fa karistiane e ia ko e tau tui ko e lahi taha tene mau e ngahi monu ko ia ai me a e ne vea ta ko uhi ngai a foi faka kake ko e nau pere ko daine ko kuni salote ko e ne hake pe ko ia o tangutu i e tui pe a mana tui na i kai ki a fahu ia kuni salote he ku kato ai a tui tonga kato ai a hatu i takalawa kato ai tamo hatu i kanopolu ko e nau pere pe a ko uhi ngai pere hake ko e ne hake o tangutu i oluga kaje ko uhi ngai fokia ko salo te ko ofefine ia o tau fahau o tupo ulaki ko fili ai plotu ko e foha uluvalu aia ko e lahi ia ko e taimi ko ia i e talafare i e talafare a uluvalu Mari leva sa lote pe mo filia protu o ia i ko ulati moko puna man pe ko sa lote ko ofecine o taufa hau Mari leva a filia protu pe pe foki pe mo sa lote ko ulati moko puna e o taufa hau aia na kai ke tu i fokia na toki tu i ai moko puna hono wa ia Maria filia i plotu pe amo salote o iai a fatafehi tokotaha a fatafehi toutai tokotaha pe a Maria pa mo fuspala ko fuspala pe a mei he tui haangana o iai reva e tui ua o toki taane ia pe amo lavinia fotofili pe a mei tui tonga ko ene kakato ia ko e ongo mātu ua ia ko e a kuini salo te ko e nau pere e ko hake pe o tangutu i he tui a kuini salo te ko e uhinga ia o ku ikai ke teo ia i hafahu ia o kuini salo te uheina mo kau whanongo aia ko ne kakato e hatu i hangai ko mea nau rave ko e kia i i he hatu i takalawa ha ui a mafiria i plotu ne ma uhoa ke salo te Tako fatawhi toutai toko taha koi moko puna ula kia ai a kui iai rewa ai wongo hatu i koe pia ma uhoa rewa fokia ke a fuspala a fatawehi o iai koe a tu iwa ma uhoa ia kalavinia koe tu itonga ia koe ne kakato ia pia koe uhinga pere hake koe nau pere ko hake o tangutu i o lunga. Mahalo pe e uheina me ka whanongo ko hono o atu totonu ia ai ofa me i pere hake. Ko ene ofa ia koe ki ono ko ha hono i oho ana mahalo e uheina pe koe ha. Ko ia. Ko ene ofa ia. Si au kakene pehe mai ia ko ia kanitala mai ia ko pere hake. Ko e ofa a pere hake. Ko ia. Ko e ofa a pere hake. Ko uhi ko nau pere na hake pe o tangutu i he talo ni i o lunga. Ko tu i pek mahino lere atu kati mo tolu i he pongi pongi ni kau tangata mo whanongo mai ke tau polo kalama hange na ulawe ko te ma whenga ke mahonga o atu e ngai vete ko ia ngai hiwa he pongi pongi ni whaamu pe pulutous wong lere i atu ki whanua lai pa peheka te vita manukia pe amo ki mo tolu ko toa mo kau mai ke tau polo kalama he pongi pongi ni kau anga ngai whainga maari e ko ni ki a whawhakdahi whawhakdahi ko haa tanak mai Mari, ko hai ni kui helai ni? Whamalo atu e. Kai kere a mai tokotaha ko ni i helai ni. Uheina, kai ke, ko ne tuu ia koe tau polkalama, ko uhi ka tau hoko atu. Ko e tau fikahiva koe ki he pongpongi ni. Ko e una loto ia, me sunlight e fungan mana mo ui. Uheina, ka fokat ka te koe. Ko ia hataha e awe kia e fasiko ni he pongpongi ni. Malo.
1: Io a malopito e te vita movela kau a ti atmo ki popota mono koni me pita hala kilometer ni ni mo kau fa no retio ko ia pe a mi tani ti a tu atu mo ta fas ko ni o atu a ke ta mono ke a ke pueri ka to a tayone ko ia ho sia ho no ta ho fo mai va e a honi a ia ku at a ke a e popoa ki o fa ke te ko e ke pueri ka to a tayone a ke sa me wa tolu ko ta hi a si o va pe ka ti ke masiva pe fa mal mal ko e e sa tai i ngai mea koto api. A ko popoa o whaia pea mea pita halalilo, mo ini salalilo, pea mei taniti ni pea atwhatahaia mo kina tolu koe ni o e kao whanoritio pea mei loto taniti ai a ko ko Maria Koreti Kahifo, kao whaopole a Olivia Kupu Rihau, pea mo June Fifita, pea mo kumotoko dope si kao whanoritio ko ia pea mo popoa talamonu me loto taniti ko ia pita halalilo mo ini salalilo. Kao whakati vita malo.
0: Io ko fa malo atu e wena e ka wange fenga mali ko ni kia fa faktai ke ta na ki ko tanga ta fo kenu ka we tanga ta ilo a bito a bito ki musika e vela e fa faktai ta na ki mai malo
2: io e ko e ko e ko ko te lok ta na ki te ki funga te pire ke ta ta na ka do be ki ai
0: malo
2: e uhinga ko pere hake Kono huiga to pere hake ia. Na e tu ma o pere hake ia. Me taimi koe na e. Rupa ka tape me hupa, hupa me katapu. Na e lua ai e kai ngai kau poitoko, poitoko kau whana a tanga loa ki e pusene. Pe talangre vai, e tanga loa. Ke na fohi poki mamani ko o o pano pa hai gani a itu pego higa e pan e pere hake ia ko pere i hake e ko no ma ko pere hake ia na ma ia pa ko fo la hi ko o tanga loa ko hai ko ma sikona vi o gu pere hake eh ko nga nga ko ma wa ku ya ke pere hake ke pere hake ko pere hake ko ire ya pere hake
0: io
2: ko huiga ko gu fa gu to ta na ga do ke po hi wa e u pa nga ve fa ta bu hange pe ko la ko a uhina ko tai mi ko na nai nai Nae peki ai ai ohana go o kun salo de na ko ka ke to pa la wa wi ke ka ke fa ka i ki ke te au he ku fa ma ia he ku foi ti ba go foi mai mo go na ko se ne ofa ko hange pe ko na ko lau ga mea ko ofa mi pere ake
1: pere si ofa pe mo
2: ka ora ofa mi pe ko foi ofa mi pere ake he ko he na pe ki a ko a ma si na pe ki a ai ve du ke a tungi mai ma a tungi na ke ke ke ne ilo ye na ke ke pe ki a ia
0: Oui, io fa vagdai ko fa fa malo ka te koe ko fa malo ka te koe ko hui pe fo ka tau taimi taimi tau me a e ka ke tau lava io ka ko fa malo ka te koe malo a pito ta na ki mai hanga pe ko lau tu ku mai ki te pire ki tau ako pe me ai fa vagdai e ko fa malo la ka te koe malo a pito ka mai ki por kalama i e pong pong ni Vela, kua hata me hena, I've got tau fika hiva pong pong ni.
3: Ia, a te hiva gani mau Samuela tau aika, Teresia tau aika, pea pehekia Stella, kai maa Pizila, Muri Pulete, pe Chris, pia mo mere vau matou, takai pia mo Waka, Edwoni Inia, a ke samakaunu niu, pea pehekia, a te fasko ni maa kofi finla hi, happy birthday ya tu kokono aho i e poni, i a honi, pea kai ngata kia i foki, pehekia Nikolasi Pongia Ulfgrimi, Luni Ulfgrimi, pea pehekia Moala, sailine lave mai bea pega pia venizwaka akuila hafoka paulo tatafu andrew tau skani taunga bea kenol pipa pia mo ana bea bea
0: Go fa malo atu vela, malo atu vito. Pea ko atu aipe, pea moe fasi koni, pea maa mo tolu koni, ku mo whanongo mai ki tau programa i he pong pongi ni. Ate fasi ni pea maa au afkaloni hea, ta seni ulakai, pea pehe ka vriam tenge i ki sene, vriam suave, soane faiva ki Hawaii, pea pehe fo ki mo tolu koni, mo kau mai ki tau programa i pong pongi ni, se lui matai se fesi. Osa ia situa galau, pehe ka shop soka i mata apure, pehe mo kau polisi tutuku, pehe ka paula tatafu, mo motol kotoa, mo whakamanato atu e hulo hula, kau polisi tutuku, whakaho koeni ki hotel e koeni i Otahuhu, i Star Hotel, ko fika tolu ngea ki vaua malo vela, whakaho koa i Hala Great South Road, i he post tona ki koeni. Ato a pe fasini ma ausion tavo, pehe ka Paula Leveni, pa moana popua, Fifita Leone, a pehe foki ki asimote manusiu palelei, te vita manukia, pe a pehe ka Fifita Maikolo, pa moe kawinu kava koia me taku vila, Farisi Uvea, pe a pehe ka Solomone Tapalu, Pita Halalilo, pe a moe pehe foki to tako eni, ka kepueli Tayone, pe a moe no gosi, ano ao, tahivahe ahoni, Taseni Ulakai, Fale Aispul Tousa, Osa Yastu Akalau, Pehe Kia Maria Coretti, Kaufo Opore, Pehe Foka Olivia Kupu, Sune Finau Mo Unisi Halalilo. Aya, Ata Pepa Mefasini, Pea Maau e Grifi Alatini, Pehe Foki ki Taseni, Omae Taseni, Koe Pere Hake, Koe Taimia, na hake ai e whangapere e ua sai mon pia tasen mon de aia ko hange ko ni ko kaya hamea toa e ua hawe ni ke misiko na tu ko si o ko kei pe
3: pana tui mau peko ko e ua ko funga fonua pau ke naku iri angongo mai na tole ata koia
0: ko tau folau e ta toto ngata puke nao kite noa i peki nao
3: iyo kite no iyo
0: ea ko toa
3: au pito
0: pau mon pe lawa tasen tamme tasen ko tere hake Ko tai mea na hake ai a whangapere o e ua. Mahalo ko uinga tāsenia ke he ika koe koe pere.
3: Koe pere,
0: Koia, kaike, ko ate fasini pia maa mo tolu kotoa koe atau. O ate tau fasi, tau taimi osmini te hiva me he tolu. Sunlight te funga mana mo ui, pia pehe kani mo tolu kotoa pe, ha teiho kumo uiheni, ate fasini pia maa mo tolu malo.

0: e tamai o toki taki ak mo te tau ke yang e tamai o mai fo ma mari hang e tobo to to o mai mono fasi man o ke lo be fe fe ale fe fe no fano ke ki ba e kai fano e mari la mari la
1: o pa pe ke
0: pe o i ho ka hele
1: o pa pe ke pe e pa a ke pe a ma kaje kata ha ke ta fika ulaki ko pomini
0: o wa
1: ko fika ulaki pomponi ko pa e helo tu a tu ya tu pe tai ke funga vai taki ko va inga mena vela
0: io avgial A te fasi koni mau kenolo pipa, peke kong oua koe ni, kia lini tikol, ka maa nasi are ki aseria, peka uheina, pe mo, pe amo episope, silala sivea, pea koe kau ngau e, ni kua nago situha, ke nao alo peni bae nori sia, te lau hingoa, vili pulu, te singata, koe kau fau lori eni, mo saati pauta, Tanila Teu, Lisa Titeau, Pa Andrew Tau, Paula Tatafu, Steven Yuhi, koe kau fauri pasieni, Pila Labu Labu, Palu Tui Pulotu, koe mo fin toafa, pe ki Weringa Toni, ka puta fasi, pe moleni, fasi ke anusila, pe ka maka diploma, pe mo kau ngawe, a anusila, Flet Fonua, Malakai Pani, Paula Leveni, pe ki a... Kakala kai ma flakseni ka ma pita kelmeni hola ko ita faso asi skan taunga pepe ka timote a manmu a fokiat ka ko ite ita mi osi ta taimi
1: io ko fa malo atu vela pe a ko ate fasi ko ni motol ko to ko ta lotonga nga ue i bon bonini ko ate fasi ko ni pe a ma ki motol a fika bla ke bon bonini pa ya lotu fa na boate ko ato e pe fasini pe ma motolu i he pong pongini pe pe foki e ko ato e pe fasini pe ma motolu ko ni o ku mo a fiekau i he feau hi ko ia a e ma malo a a tun a rugby tournament ke mo o fai fakata i he ahoni tai fitu e fiafi ki he apisiasi ko ia a ani o tahu he hala fe pe ni tai fitu ka pau mo fie kau i he whiau hi koni kamata i he tona kau a ura ki koia o a kosi pia mo lava hake ki he ke whakataha he whiafini pia e toi polo kalama pe a e komiti koia a e a e una whakalere a e tuna meni i he tona ki i he tau polo kalama sipoti koia ko kujonga mo tolu ko mo fie ma o ke mo a ilo ki he ka kuya ta ha mo fie a fe do ta ki ai i he fata ha ko ni mo ta ki a laurele i tu i poloto i he noa wa ta ha ono fa noa ta noa tolu ko fika telefoni i eni ko noa wa ta ha ono fa noa ta ha noa tolu ka pa kuya mo timi fie ka ke ke tuna meni Mouta ke fika koia a laurerei tui porotu, to taheni o kune tokanga i a efe auhi. Ko e ne fika telefoni ko noa ua taha, ono faa noa taha noa tolu. Pe a kufaimu nau ki feinga paanga, nau ki feinga paanga ke vava ukalap i he e toki mahino ato aipe a pompongi, pe kufai ki he falaite, pe ko e tokona ki o e weekendi. Ko tui pe mahalo ko e, ko e tokona ki. Ai fe pe hange pe ko me ko na ka polisi fa ka ho ko ni ki sta hotel ko ni ota hu ala great chef ai fe nga pa nga mo tol ko tol ta nga we pom pom ni ko at fi ka ula ki vela ke ta fa no nga nge ki fi ka ula ki ko pa ya helo tu ko mari e ia pito yo no uye fo a fo fa sin ba ka ke ke lo ia ai pa ya ka ya ha taimi fa au fa tai de paia fe du ko de paia e lotu e ko ia paia kuong e sai be paia mo ui ka ko paia ma de ka ia me a kuong apito apito ko fika ula ki ni pong pong ini malo

0: malo erei a te uloa. Koe ongongo erei eni ki he tau koia o kukamata e sili ki he ngā kau te halanga mea kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu i kai koe tau o nonoa. Ko ho oa upe koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e oa tupe ho mea sili i tae totongi. Pe ai kai koia pe te ke mau tae totongi ia whakata ua ka oua o ke tau fitunima. Koe sili koia o ngā kau pe halanga mea kai o kumalawa i ke mau wave a kansa ki hano faito. O kutae totongi pe au kuwawe mo fai ngofua hono ngawe aki. Koe sili ngā kau pe halanga mea kai o kune whakahau fia i hamo u. Koia ko ho o mau pe ho o naunau sili pe a ke whakahoko rewa ha o sili malo.
1: Ko e tautaimi o si taumini te tolu pe a mehe ni mai pongpongini pe a ko wha malo fo ki lava lele i e tau polkalama i e pongpongini. Ko re whamu mo pe ka pa nea hangahi hene ai pe ki a palparema i e tau neti i e pongpongini. Ko ia ko kore wha mori mori ka kumutol ka kono wha katoa ko wha malo atu lava lele e tau polkalama ko ia pe a mehi he tahawa ngahi re o e a o e a por kalama ko ia pe a mei he tahawa hikure o e whakatua me rie pe a pehefo ke por kalama whakaosi a ngahi re o e hengi hengi koula ko ia kua e whamalo ki a pisope pe a pehefo ki a uheina pe a mo sione o nevela tupou i he por kalama ko ia o e pongpong ili pe a ko whamalo ka ngutol ko toa pena mo whakahoko e tau ngai porokalama mo kau mai ke tau porokalama i he pongpongini malo a pito ho mo ke i kau mai fok ke tau porokalama i he ngai pongpongi ko toa pe ko e wata e whamalo ka ko e ne tuko ni te watu ha tau ngai hiva pe ko e tau porokalama whakaosi o si wanoa ko e me ni ma whakahoko atu i a whaifikau kurista kau i he pongi pongini ka watu pe a tau ngai hiva ke au ke ki ai pe a whakahoko atu ai pe tau porokalama ko ia i he pongpongiri. Mālo. Mālo.

0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Patalo fa'a Samoa ni e sefo, talo fa'a lava malo le seifu manuia. Usi mai al fa'a fonga i telefonio le astofi, lua sefu tolo i ulai, lua fele sefu lono, mai le lima tolo tasi pi ai PMN i Aotearoa, a wala u tapua inga. Na fa'a lien minister o tinga te Pasifika, le sunga Paul Goldsmith se fa'a pia, olo anga ilu malamalo ma fa'a taunu ala to folfolanga ili paya inga momo le nei. E wilawa ina mawalalo ili fa'a vasenga ina ala malo, isi palo tala tamai ili PMN Horizon Research Poll. Ili hau fa'a tangata sa fa'ali o lato manatu, fisifu lua pasene nta ua ili ima ala malamba le leile vaenga le national ima na ongo nuk Pasifika. Ai fisifu lua fa'a pasene ili vaenga fa'a upfai ili act, ma le lima sifu liwa pasene ili New Zealand First. Wa fa mauni ai Goldsmith e fa yen malo se fa tata ula te te mafia e fa tino ile na to mala mala ma i mata upo ya afia i tanga te Pasifika na fa ali en fa ipulo le vanga fa fa ile Green Party ya te no to yo no o le va fa ngai mal fiti na i ile va o pa anga le malo se o fa tasi o fa ile ma to tu nga ile te mau ai ngole tu Na fa ali fa mau mau nga Alistair's New Zealand na si itia le tau o oloa i le tasi tesi ma le lima pasene le tolu maasina ya yuni ma si itia le tau i le faa tesi ma le tasi pasene ma le tolu tesi ma le tasi pasene sa ya ya mati. Wa sao ai le fa alia e tui ono e te le maenga te tau o na tali ma yele maalo se o faa tasi i le tau ngatari so i fuanga ma le si itia nga le tau o sua au ma le kesi. Wa fa ititia le Creative New Zealand le au fa ole na au fa inga duenga ile tu se male kwata. Ise te au mafa inga i fa ata o tu aise ala afu wa fau o alato o alato unga duenga. Ba ile au fa i ole staff po le au fa inga duenga i valu sifulu fa o lo yai ile lima sifulu lima. Pa mele ta ita i fono o le Arts Council ya Kent Gardner Na sa ole fa alia le te ifono le Arts Council Kent Gardner, ele o se swinga fa afuwa se e se taimi pupu. E au fia ima le fa asao ina tupeteu, e tasi tesi ma le tolu miliona tala i tutono le fata usanga, sa amu le tala le tupe po le pati te le lua afe luis fuluono. Pe ita ifa ima le te ifono mua mua ya Karen Rangi, ole nei swinga e o nga tasi ma le fuafuanga mo se taimi umi. E ta ula ya tuai, inu uitua, Fa'atino i ngā rianga li lei i tupe ua maua ma ua uulima i taimi li nei. Sifulu fitu tumaiti mai tangata mātutua lewe sifulu fitu olo ole ilu loa i se va'a na ngoto i East New Britain i Papua New Guinea. Sa maua vaenga la vea i tino tangata i te olua. Na malanga esa le nei vaenga i va'a elua ma le motu Duke of York a nga iatu i le lau mua kokopo i le asu te ona i te luai. Sa fuli fao le vaa i le taimini tu uaile motu ma faa sawa ina ile to alua sa fe ausi ili sami ma taunu ili metafanga ma tu ina tu loa le lapta inga. Sa faa alia ili faipule mai papo ni kini ili faa anua noa tele utangati ili nei faa alabalave wa afiai so ifua e lua sifulu fitu. Ile taiminei wa faa alia ili suita ite alua inga faa upfaya le leipa ele i faa te eia ia ile le mautonu ili sapalayo suwa au mpensini ile lalolangi ono ofite na inga isa sae tu utotonu le wa maafu ele si iti ole tau wa oloa. Fai mai kamea ole sepuloni ole te mau ainga ni usile na mua mua lava afia a ele itu ula imai le faa alabalave i suwa au. Na taa wa faa sepuloni wala ngona nei ele maalo Ia fatia sa fia ngai mara fai ngā maroa le leipa le taimi o le faa mai o le COVID is fulu iwa. Ma le tāna faa iu. Wa saune le au ta alo ni we le tāna laina o ta alo ngā maroa le tau pule ngā Pertania po le Commonwealth Games i Glasgow i le tau sanganei. E ta i muai le ave fua po le flag bearer le tama i ta i tongi polo o Christine Ioane. Is fulu valu le au ta anu le ata wai ta alonga a feleti fusu anga ma le indoor bowls. Na ta uali ta itai o le awa niwe ya Sydney Louis o le pine auro ta otasio niwe ya tataki toa Holo Williams o le ato alua ma Christine Ioane ili ta itai ingo le au. Ita alonga o le atatala alua ia ili tupo sa lesa ili aso faraile. Samoa o telefona o le aso. Munu te leina lau fa'a sau saunga, i inga pula i Maria Makele te tuu, So ifua
0: 5:31 PI Pacific people together.